0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
8: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako narating sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
7: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
8: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nung walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Kapiling nga nito.
14: Mahal naman. 20 na lang.
15: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexino Forte!
17: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
20: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga, Idol Maya!
21: Naimbaga bigat mga idol! Oras natin, 8:10.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
22: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
23: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
22: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
10: The Philippines' best.
0: Sa Dagupan.
13: Sa Dagupan.
0: 104.7.
18: Hit after hit, IFM Philippines.
24: Member KBB.

0: music and news.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutluto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
2: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
2: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
3: Ang order na kapay man apo.
1: Daito yan, di pakbet. Doa nga order tinga do.
2: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. You, alaksan extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Wash!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para kang nanalo sa loto! Sound trip na feel mo! IFM sa umaga! IFM sa umaga!
8: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga! Idol Maya!
9: Oras natin, Idol, 8:21.
10: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
10: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult every day, okay. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: IIFM.
9: Hello? Ganyan talaga yung intro. Hello? Tao po? Hello po sa inyo mga idol. Andito na Idol Maya. Good morning. Kasama niyo na sa programa IFM sa umaga. Sa lahat ng mga idols natin na talaga naman. Agoy, gonggona ka na ito na. Agoy, gwapo mo. Taraki. Ay, grabe yan. Parang may pinaghahandaan yung idol ko ah. Ano yan, Serena? May date ka mamaya? Hello sa inyo, ha? Sa lahat ng mga nakasmile na ngayon, patingin nga ako. Oy, mas lalo kayong gumaganda at gumagwapo pag ganyan. O, pag nakasimangot ka, agig, sungit kang daw. O, baka naman meron lang malalim na iniisip. Kayo talaga. Pero pag nag-smile naman na yan eh, ay, ganggana. Tingin nga, patingin. Ay, yung si Atsin na nakaupo, nagsisalpon. Smile ka naman. Ay, ganda ah. Yung mga nakasakay po sa mga pampublikong transportasyon. Eh, good morning sa inyo. Papasok ng trabaho, papasok ng kanilang eskwelahan. Hello po. At saka yung mga settled na sa kanilang mga workplace. Nakaupo na at seryoso nang tinitingnan ng mga gawain today. Sinisimulan pala. Ayan. Hello po sa inyo. Sa mga bossing. O, diba? Yung mga team bahay. Hello. Magandang umaga po sa inyo. Every day is new day, sabi nga, to start and to focus sa mga goals mo. Ano man yung mga gusto mong gawin ngayong buwan ng Mayo, Idol. Gusto mo matutong maglangoy. Grabe, 10 years mo nang pinabalak yun ah. Every summer vacation, gusto mo mag-swimming lesson para hindi ka natatakot sa beach. Or every time na magsiswimming kayo sa mga resorts, ganyan. Hindi ka na magsasalbabida kahit 30 years old ka na. Kasi marunong ka ng lumangoy. Ah, diba? Ano yung mga goals mo ngayong Mayo, Idol? O, sana makuha natin yan, no? With tamang disiplina and syempre tamang ano. Kumbaga ay pagpaplano ng mga bagay-bagay. Alright, simulan na natin ang araw na ito. Puno ng positivity. Thank you, Lord, for another day. Ito na ang programang Idol. Programang IFM sa umaga. Kasama Idol Maya. Ito muna, isang awitin na reminder. Huwag kang tardy, ha? Huwag kang Mr. Tardy talaga. It will only take you 25 minutes to lose your special girl. To lose the person or the girl you love. 25 minutes lang talaga. Ito na, sunod na natin. Michael Learns to Rock with the song 25 Minutes.

0: Basta pag nilalagnat,
1: dapat matik. Ibay, Jessic.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Ang sulit, ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Mommy! Naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
4: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
2: Oras natin, 8:43.
6: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry.

0: Music at News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
3: Agura yung manan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pa'y?
3: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang ordurak pa'y manapo?
1: Daito yan, di pakbet! Doa nga order ti gado!
3: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Nalapo at number 1 smart dishwashing base.

0: Dyan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sander Luis po, from Pangasinan, isang meter reading and billing officer. Sa trabaho, malaking tulong sa akin ang MX3 capsule. I choose it as my daily supplement kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen, cholesterol, at fat free pa. 5 years na akong napapabilit ng MX3 capsule. Ito ay tunay, natural, at original. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, dito ako bilit.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Idol kong FM
11: 104.7
10: IFM
11: 104.7
12: IFM
10: IFM
12: Protection
11: Yakult
12: with 8 billion live LCS
11: Yakult
12: that may reach the intestines alive.
11: Yakult
12: helps improve digestion and boost immunity.
11: Yakult
12: with proper diet and exercise.
11: Yakult
12: kaya panalo ka dyan.
13: Yakult panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
10: Idol kong FM
11: 104.7
10: IFM.
14: Ami, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga, o hele, nako, hindi natatapos yung iyak niya. Sobrang alala ka, diba? At nako, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby base sa July 2024 to June 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutelants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ng family. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: 104.7
12: IFM.
10: IFM.
15: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
16: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
15: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
18: Pabili nga ito.
19: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Almusal na masarap at IFM na nakakaindak. IFM sa umaga. IFM sa umaga.

one sa mga idols sa nating celebrants ngayong May 5, 2026. Sino sa mga kaibigan mo ang may birthday ngayon? Isipin mo mabuti dahil kapag nakalimutan mo yan, magtatampo yan sa'yo, wala kang lumpia. Bala ka dyan. Oh, happy birthday na muna kay Idol Lovinia Maghanoy, Renaline Sombilio, at kay Ken Valiar and Mike Romero. Happy birthday din kay Sir Rod Marcelino ng DZXL RMN Manila. Diba? Naninig po natin si Sir Rod Marcelino tuwing RMN Network News ng either tanghali, no, alas 12 or alas 7 ng umaga. Happy birthday po, Sir Rod. And syempre, batiin din natin ng maligayang kaarawan ang mga sikat na personalities na may birthday ngayon. Grabe, birthday ng boyfriend ko ngayon. Boyfriend ko in my dreams. Ala, grabe siya, tinititigan niya ako. Oh. Ala, grabe, nalulunod na ako sa iyong ocean eyes. Ito nga po at kaarawan ngayon ng ating Superman, Henry Cavill. May 5, 1983. Ang kaarawan ni Henry Cavill na gumanap din bilang si Clark Kent, no? Superman, mga idol, sa Batman vs. Superman, Dawn of Justice, and Justice League, mga idol. And syempre, Man of Steel, yung kanyang standalone movie noong 2013. Yun yung time kaming nagkakilala. Mapiling. Ayan, Henry Cavill, birthday po niya today. At ngayon din ay kaarawan ng American R&B singer na si Chris Brown. May 5, 1989. Si Chris Brown. Alam mo, biggest scandal na siguro in his entire career, no? Yung na involved siya sa isang domestic violence incident sa kanyang ex-girlfriend na si Rihanna, si Riri, mga idol. Anyway, ayan. Pero na-regain naman niya ang kanyang career. Diba? At patuloy na active sa music industry si Chris Brown, mga idol. At speaking of music industry, kapwa mga awit, at syempre talagang napakagaling na singer po nito, walang iba kundi si Adele. May 5, 1988, ang kaarawan ni Adele Laurie Blue Adkins. Ayun, haba pala ng real name niya, no? Kaya Adele na lang. Short na lang natin. Si Adele ay May 5, 1988. Ayun po. Dahil dalawa mga awit nating celebrants ngayon. Dalawa silang kakanta, mga idols. Tumayan, syempre naman. Alright, happy birthday po sa lahat ng mga may kaarawan. Ito na ang inyong mga ka-birthday back-to-back natin. Adele and Chris Brown, our birthday celebrants dito po sa programang IFM sa Umaga.

0: Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi nyo ako masasagot.
0: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon, hanggang ngayon!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Swak sa lutuan, palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabaluyan ko dyan Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan, dugod timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: Laking sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold, mapibili sa mga butika.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
8: Idol, relax ka lang dyan. Kami na ang bahala sa knowledge and power na kailangan mong malaman. IFM sa umaga. IFM sa umaga.
9: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
10: Oras natin at 10:36.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
10: ACS. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
11: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
10: Listening sa mga idols nating nasa tahanan ngayon na ay naguhugas na ng kanilang mga pinagkapihan. Oh, di ba? Ang ganang putang, syempre, Pilipino tayo. Mas lalo pa nating paiinitin ang ating pakiramdam. Hello po sa inyo mga idol. At eto na, para po sa ating daily observances. Meron na namang isang makabuluhan na celebration or kumbaga ginugunita ngayong araw na ito. Alam niyo ba na ang May 5 ay World Asthma Day. Ito po ay para bigyang syempre pansin no yung mas maganda na kumbaga ay response para po sa mga taong meron nitong condition na ito, asthma, mga idol. Diba? Para mas mabigyan pa sila ng, alam mo yun, pansin yung kung paano ba ma-actionan, ano po, yung paunang action, kumbaga kapag meron kang kakilala or biglang na-encounter, na inatake ng asthma. Idol, kasi alam mo ba na according sa World Health Organization, nasa 262 million people ang merong asthma. Yan po ay ayon sa 2019 na pag-aaral, mga idol. Ano po? So, ito po, no, every year, May 5, ay kumbaga ay ginugunita ang World Asthma Day para po syempre mas mabigyang diin din kung paano din makatutulong sa mga tao na meron ng kondisyon na ito, kung paano hindi ma-trigger kumbaga no etong asthma nila. Hirap din kasi, isang chronic disease po yan ng airway natin eh, mga idol. So if you know someone or you kung meron kayo sa pamilya, 'di ba? Mas sa ano pa siguro yung tulong natin sa kanila na maalagaan sila, ma-avoid yung mga triggers na makakapag ano ba tawag doon, yung atakihin sila nitong asthma, mga idol. Then, 39 ang oras natin. Yan muna para po sa ating Today Eye Daily Observances sa programang IFM sa umaga. Kasama nyo, Idol Maya. Back to the music with It Must Have Been Love by Roxette.

yung morning sa musika at impormasyon na nakakagaan. May kasama pang pang out of this world na harutan at tawanan. May iiyak, may hahalakhak ng sobra. Basta't kasama ang IFM sa umaga. Idol, ihahain na ang mga pagkain bilang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Swak sa lutuan? Palaging maaasahan. Yan ang Axel Gas, ang LPG para sa inyong tahanan. Hi, this is Danita Rose. Sa mga kabalilian ko dyan, Pangasinan, mana Axel Kila. Sulit yatan? Dugay timbang. Sa Axel Gas, safety ang priority. Malinis ang tangke, maayos ang serbisyo. Talagang quality. Choose well, choose Axel.
2: Ang sexy at witty DJ na kasama mo tuwing umaga. Idol Maya.
3: Oras natin, 11:17.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Idol, ihahain na ang mga pagkain di lang for your eyes only. Dahil bibigyan ka namin ng mga recipes na di lang swak sa bulsa, kundi pang post sa social media pa. Ihahain na ang iFoodstagram!
1: This segment is brought to you by Axel Gas. Next Gen LPG. Better, safer, choose well, choose Axel.
3: Pa rin, Idol Maya. Favorite part na tayo, ha? Kainan portion na. Kasama po natin pa rin ang ating Idol intern, Apple. Hello, Apple.
7: Hello, Idol Maya.
3: Bati ka ulit sa kanila. Kilitiin mo sila, dali.
7: Ayan, so mga idol, nag-lunch na ba kayo?
3: Oh, nag-lunch na ba kayo? Siyempre, hindi pa.
7: Ay, hindi pa. Maaga pa pala.
3: Oh, hindi nila ako katulad, Apple, na anytime gustong kumain, pwede. Diba? Kasi kanamihan, lalo na kapag nasa trabaho, istrikto. Dapat ano talaga, lunch break talaga alas 12. Oh, diba? O, ayan na. Kaya sa lahat ng mga idols natin, getting ready pa lang for lunchtime. Eto na. Merong baon si Apple sa atin para sa ating iFeedstagram. Ikwento mo na, Apple, ano ba ang masarap na tanghalian natin ngayon?
7: Ayun. So,
3: meron tayong, ano pangalan ng dish natin? Sige.
7: Ayun pala, ang pangalan po ng ating dish ay ginisang ground pork with a twist.
3: Oy! Ano bang twist ng ground pork na yan?
7: Ayan, so malalaman natin yan kapag babanggitin na ang step by step kung paano ito lulutuin.
3: O, diba? Step by the step of the success. O, sige. Ano bang mga sangkap niyan?

0: Idol Apple.
1: Okay, so meron tayong ano, bawang sibuyas. Meron din tayong patatas. Ground pork. Itlog.
0: Okay, paano naman ang procedure of cooking ng ating dish?
1: Ayun, so para sa ating unang step, mga idol, syempre, papainitin natin ang kawali. Lalagyan ng mantika. Igisa na natin ang bawang at sibuyas hanggang sa yung amoy umabot na sa kapitbahay nyo. Ayan, at kapag medyo brown na ang bawang, isunod na agad ang ating ground pork. Igisa lang hanggang sa mawala ang pagka-pink nito at lumabas ang sariling mantika.
0: Okay. Tapos?
1: Ayan, para naman sa ating susunod na step, ilalagay na natin ang ating patatas at sayote na hinati na natin ng maliliit na cubes para mabilis ito maluto.
0: Okay.
1: At lalagyan ng kaunting toyo, asin, at paminta para sa lasa. So yun, hahalu-haluin lang mga idol at takpan sandali hanggang sa lumambot ang ating mga gulay.
0: At nang hanggang sa tuluyang maluto na.
1: Yes.
0: Ayun.
1: Kung gusto nyo nang medyo may sabaw, dagdagan ng kaunting tubig.
0: Okay.
1: At ito na ang twist natin mga idol. Kapag luto na ang lahat, batiin ang itlog sa isang mangkok. Ibuhos ito ng paikot sa ibabaw ng ating ginisa. At huwag nyo munang hahaluin agad ha. Hayaan nyo siyang mag-set para maging parang omelette or tortilla ang dating.
0: Ayun.
1: At yan ang magbibigay ng extra texture at lumamnam sa ating ulam.
0: Oy, ayun ha. Ang twist niya dapat may egg sa dulo, mga idol. Ano din yun eh, gaya nga na sabi ni Apple, magpapalinamnam doon sa mismong dish natin. Sarap! No, itry nyo yan, mga idol, para po meron na naman kayo maisasamang ano, dish para sa inyong weekly meal plan. Ayan. And syempre, yung mga sangkap na ginamit, Apple, ay kayang-kaya ng budget, diba?
1: Yes, budget-friendly.
0: Budget-friendly, healthy pa. Sangkap pa, mag-asawa ka na. Kapag marunong ka na magluto, sabi nila, pwede na daw mag-asawa eh. Ganun ba yun? Grabe kayo, ha? Syempre, Apple, ang ating iFitstagram hatid sa atin ng Axel Gas. Next Gen LPG, better, safer, choose well, choose Axel. Para safe po ang ating pagluluto sa ating mga kusina, Axel Gas ang gamit, mga idol. Bati na, idol Apple, meron ka pa bang additional na greetings dyan?
1: Ayan, so binabati ko nga pala ang mga kaibigan ko dyan sa Manila. So yun, kamusta kayo, Crystal Dallin, Heart Makiling, and Ina.
0: Ayun, nakikinig din via e-radio, diba? Pwede mga idol marinig ang inyong Idol FM via e-radio. Again, kasama niyo Idol Maya with our Idol Intern Apple dito pa rin sa programang IFM sa umaga ng 104.7.
1: Tatak IFM.
2: That segment was brought to you by Axel Gas Next Gen LPG. Better, safer. Choose well. Choose Axel.
3: Sa bahay ni girlfriend, sa bus, sa karinderya, no may masarap na ulam. IFM sa umaga. IFM sa umaga.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi akong nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: My body.

0: Music and News.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Lalapo ang number one smart dishwasher base. Tanggal

0: kapatingan sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa.
0: Unang-una mong narinig.
1: Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide.
0: Nandito tayo ngayon sa ilagang kaluran.
1: Signal TV, Channel 309.
0: Aris sa Japon, kita drip.
1: Sa WRMN, New York, USA.
2: Wala pang ibang reporter dito.
1: Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: RMN Network News.
4: Magandang tanghali mga kasama. Ngayon po ay araw ng Tuesday, May 5, 2026. Kasama niyo na po si Rajuman Drew San Fernando.
5: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
4: At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Bulkang Mayon, muling nag-alboroto. Lava flow collapse fed pyroclastic density current naganap.
5: Police operation na uwi sa engkuwentro. SAF komando patay. Apat sugatan sa Lanao del Sur.
4: Tricycle driver sa Davao tumigil sa pamamasada at pansamantalang naging garbage collector dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
5: Malaking bahagi ng Nueva Ecija at Aurora, 10 oras na mawawala ng kuryente sa Miyerkules.
4: Inflation rate o paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo bumili sa 7.2% nitong Abril, pinakamabilis sa nakalipas na 3 taon.
6: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 7.2% itong Abril 2026.
5: Vice President Sara Duterte itinuturing ang sarili bilang presumptive candidate sa 2028 presidential elections pero duda na magkakaroon ng malinis na eleksyon.
7: We can only pray that there will be a presidential elections on 2028.
4: Libo-libong teaching personnel nangangarib na mawala ng trabaho dahil sa itinutulak na Reframe General Education Framework o pagbabawas ng subject sa kolehiyo.
8: Magkakaroon talaga ng malawakang tanggalan dito kasi automatico yung reduction ng GE, reduction ng teaching load.
5: At sa ating balitang sports, Orlando Magic sinibak ang kanilang head coach matapos ang playoffs collapse.
3: RMN Network News. RMN Toto Bulkan.
4: Nag-alboroto na naman ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa kuha ng Mayon Volcano Observatory and FIVOX Quick Response Team, makikita ang lava flow collapse fed pyroclastic density current sa kahabaan ng Miisig Gully sa timog kanlurang bahagi ng Mayon kaninang alas 7.19 hanggang alas 7.26 ng umaga. Patuloy rin ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bongga at Miisig Gully. Batay sa 24-hour monitoring ng FIVOX, umabot sa 14 ang naitalang volcanic earthquakes, kabilang ang 5 volcanic tremors, 336 rockfall events, at 3 pyroclastic density current signals o USON. Nasa 1,829 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga nito at nasa 1,000 meters ang plume na inilalabas at may mga pamamaga sa hilagang silangang bahagi. Una nang naglabas ng makapal na abo ang Mayon noong Sabado na nakaapekto sa halos 200,000 individual sa Bicol Region. Sa tindi ng abo, nagdulot ito ng pinsala sa mga pananim, alagang hayop, tirahan at mga lansangan. Sa panayam naman ng DZXL RMN Manila, iminungkahi ng disaster response expert na si Dr. Ted Esduera na mas mainam na palahin at ipunin ang mga abong nagkalat sa daan dahil posibleng makabara ito sa mga kanal at magdulot ng pagbaha kapag tag-ulan.
9: Continuous flushing ka lang kasi kung nag-flushing ka, kasi maraming LGU kasi involved simultaneously. Pag na-flush ka tapos pasa, kunwari bigyan kita isang lugar, kunwari Kinabatan, saan ba ang bagsak niyan? So sa dagat. Ano yung mga barangay to the next barangay? Kung meron tayong sewer or may kanal, i-clear talaga all the way yon. And then doon sa dulo, we have to really remove them. Flushing is one. Pero kung ang maganda sana, but it's long run and we cannot do it right now because Mayon is active tapos yung hangin, ang bagsakan, halos on same spot pa rin. Pinakamaganda sana is pinapala yon, iniipon. Actually, matagawan sana buhay yun. We can make a brick out of that. or maybe part of a fertilizer or anything na out of the ash we can create something na panganak buhay. But isang problema kasi natin, pag na-flush, quick siya. Pero pag naiwanan siya, magha-harden yan. Babara po yan.
4: Sa ngayon ay nananatili ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone.
5: Mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, umaabot na sa halos 200,000 individual ayon sa Office of Civil Defense. Ang kasama natin sa balitang yan live si Rajuman Marjo Domingo.
3: RNN Live Report.
10: Umabot na sa kabuuang 199,367 na mga individual o katumbas ng higit 52,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon ito sa huling tala ng Office of Civil Defense, ang nasabing tala ay mula sa 124 na barangay na naapektuhan ng nasabing pag-alboroto, kung saan ang 1,444 na pamilya rito o katumbas ng 5,459 na mga individual ay kasalukuyan nananalagi sa mga evacuation centers, habang 26 na pamilya o katumbas ng 85 na individual ay nanatili naman sa labas ng mga evacuation. Tiniyak naman ng OCD na pinatutupad nila ang rule of government response sa pagputok ng Bulkang Mayon, pati na ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para sa kaligtasan ng mga residente. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Rajuman Marjo Domingo, sa Talk RNN.
4: Bukod sa Bulkang Mayon, nagbuga rin ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon sa Vivox, naganap ang ash emission kaninang alas 5.32 at alas 6.01 kaninang umaga. Umabot sa 800 meters ang taas ng ibinugang abo sa kanlurang bahagi sa summit crater ng bulkan. Batay sa 24-hour monitoring ng Vivox, 5 beses na nagbuga ng abo ang Canlaon na tumagal ng halos 1 hanggang 3 oras. Nakapagtala rin ng 22 volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors, habang nasa 2,975 tons ang inilabas na sulfur dioxide. Nananatili sa Alert Level 2 ang Canlaon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone.
5: Sa iba pang balita, police operation na uwi sa engkuwentro. SAF Commando patay, 4 sugatan sa Lanao del Sur. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
3: RMN Live Report.
11: Kumpirmadong patay ang isang Special Action Force o SAF Commando, habang 4 katao pang kasapi ng operatibang sugatan matapos mauwi sa madugong bakbakan ang sanay pagsisilbi ng Warat Vares sa Barangay Katugunan, Buadipuso, Buntong, Lanao del Sur, sa panayam ng DXMY. Kay Lanao del Sur Police Provincial Office Director Police Colonel Cesar Kabuhat, kinilala niya ang nasabing police na si Corporal Kelvin Francisco na kasapi ng 41st Special Action Company ng 4th Special Action Battalion PNP SAF. Target sa nasabing operasyon si Sukair Diongkat na may kinakarat na kasong murder at attempted murder. Habang papalapit naman noon ang mga operatiba sa target area, ay biglang tinamaan ng sniper ang 5 mga police na nagresulta sa kanilang pagkakasugat.
12: Natamaan yung team leader ng SAF, Captain Pamintay, and Corporal Neho, si Bagiwan ng Taripada, ang tama ay sa kamay at paa. In action, dito na rival si Corporal Francisco ng SAF. Hindi na nakita isa na nakatago. Yun ang nakabanat doon sa tropa natin.
11: Pinangunahan ang operasyon ni Buadipuso, Buntong Municipal Police Station Police Captain Nur Bashir Kaida, kasama ang PSOG, LDS PPO at mga tauhan ng 41st Special Action Company ng 4th Special Action Battalion ng PNP SAF. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajuman Jewel Dimapalaw, Tatak RMN.
4: Samantala, malaking bahagi ng Nueva Ecija at Aurora, 10 oras na mawawala ng kuryente sa Miyerkules. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Rajuman Ace Blanca.
3: RMN Live Reports.
13: Magkakaroon ng nakatagdang brownout sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora Province bukas po Miyerkules, May 6, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga apektadong lugar ay mga sineserbisyon ng NECO 281, mga substation ng Talavera, Aliaga, Quezon, Gimba, ang Oliver, New Muñoz, Muñoz, Lupao at Karanglan, at ang NECO 282, mga substation sa Natividad, Bayan ng Bungabon at Gabaldon, kasama rin sa mawawala ng supply mga customer ng LGU Pamis ang Pandabangan, ang Sahelco ng San Jose City, ang Celcor ng Cabanatuan City, at Orelco, mga substation sa San Luis, Maria Aurora at Bianoman. Isasagawang maintenance na ito upang bigyan din ang mga technical na gawain sa loob ng mga substation at ang wood pole replacement program sa kahabaan ng Kabanatuan Fatima at Kabanatuan San Luis 69 KV lines. Magkakaroon din ng mga corrective at maintenance works sa loob ng substation at sa kahabaan ng Kabanatuan Bitas 69 KV line 2. Ang bawat cooperative at distribution utility ang magtatakda kung ano mga partikular na lugar ang mawawala ng kuryente. Pero sisikapin ng NGCP na maibalik ang supply ng kuryente sa itinakdang oras o mas maaga pa kung matatapos agad ang kanilang mga gawain. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Arimen!
5: Mga kasama, bumilis ang inflation rate o yung antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, na itala ang 7.2% na inflation na higit na mas mabilis mula sa 4.1% na inflation noong March 2026. Ito na po yung pinakamataas na inflation sa loob ng tatlong taon mula sa 7.6% na itala noong March 2023. Kabilang sa mga nagpabilis sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas at other fuels.
6: Ang pangunahing nagambag sa overall inflation nitong Abril 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 6% inflation rate at 31.9% share sa pangkalahatang inflation sa bansa. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.1% inflation rate, particular dito ang bigas.
5: Yan mga kasama, si National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa.
4: Sa kaugnay na balita, hindi nakatakataka kung muling bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa gitna pa rin ng nararanasang krisis sa Middle East. Sa pagdaya ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco, epekto pa rin ito ng pagmahal ng petrolyo na nagtulak sa mataas na presyo ng bilihin. Ang nakakalungkot pa para sa ekonomista, tiyak na bababa ang antas ng ekonomiya ng bansa at maaring hindi gumalaw kahit mataas ang presyo ng mga bilihin. Dulot naman ito ng pagbaba ng purchasing power ng piso na malaki ang ambag sa ekonomiya ng bansa.
14: Ang dating piso ay ang halaga na lang ay parang 75 centimos na lamang. Mm-hmm. Ibig sabihin po niyan, ang dating nabibili

0: Sila'y ko na kulang pa rin ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapagan ang epekto ng krisis. Binanggit ni Leyco ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency pero hindi pa rin ito napigilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Kailangan po talagang pigilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pamamagitan ng pagtanggal ng ating mga buwis. Hindi po natin kaya talagang pigilan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdig ng merkado dahil may gera. Hindi po natin mapipigilan yon. Kailangan po talaga i-deklara ng pamahalaan na meron tayong state of emergency. Pwede po tayong manghimasok sa mga industriya, sa ekonomiya para po matigilan ang pagsasamantala o kaya patuloy na pagtaas ng presyo.
0: Opo.
1: Pero ang kung ako po ang magbumungkahi, tindigan ng pamahalaan ang interes ng mga mamamayan.
0: Yan po ang tinig na ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco sa Panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Makasama, daku po tayo sa Davao dahil may tricycle driver na tumigil sa pamamasada at pansamantalang naging garbage collector dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Karine Beltran ng RMN Davao.
3: RMN Live Reports!
4: Pansamantalang tumigil sa pamamasadang isang tricycle driver dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa bansa at ngayon ay pumasok bilang garbage collector. Sa panayam ng DXDCRM in Davao kay Ariel Matinquila, 38 years old na taga Bangkirohan, Davao City, hindi na raw sapat para sa kanyang pamilya ang kanyang kita na umaabot sa 400 pesos hanggang 500 pesos kada araw habang umaabot naman sa 200 pesos ang kanyang gastos sa gasolina na patuloy pa rin tumataas. Dagdag niya na mahirap din ang kompetisyon sa pagpapasakay ng pasahero sa bangkeruhan, kaya pinili niya umanong tumigil muna sa pagmamaneho at pumasok bilang garbage collector sa City Environment and Natural Resources Office o SENRO habang naghahanap din ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga karton na kanyang nakokolekta. Sa kabila nito, nagpapasalamat si Matinquila na nakararaos pa ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Babalik daw siya sa pamamasada kung maipabababa ng gobyerno ang presyo ng gasolina at maging sideline niya ang pamamasada kasabay ng kanyang trabaho bilang garbage collector. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Rajuman Karine Beltran, Tatalk RMN.
0: Sa ibang balita, liderato ng Kamara, nakatitiyak na makakatugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan ang panukalang Kalinga Act. Kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Reports.
5: Matusing tinatalakay ngayon ng House Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ang House Bill number 8834 o Panukalang Kalinga Act. Alinsunod dito sa atas ni House Speaker Faustino Boji D. III na tutukan ang nabanggit na panukala na siyang tutugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Layunin ang panukala na magbigay ng komprehensibong tulong, pangkabuhayan at proteksyon sa mga Pilipino laban sa epekto ng krisis na dulot ng pagtaas sa presyo ng langis.
6: Na isinusulong natin ang Kalinga Act of 2026, ang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at good assistance bilang bahagi ng mas malawak na hangarin na palakasin ang kakayahan ng bawat Pilipino. Patatagayin natin ang ating ekonomiya at gawing mas maasang support system ng gobyerno. Kasabay nito, patuloy nating patitibayin na ating mga hakbang tungo sa energy security sapagkat ang isang bansa ay kailangan na may klarong plano at matibay na pundasyon.
5: Sa ilalim ng panukalang batas ay itatatag ang isang pambansang programa na magsisilbing pananggalang ng mamamayan sa gitna ng papago-bagong presyo ng petrolyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo ang Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Pangulo naman ng Paraguay darating sa Pilipinas sa Mayo 11. Ang kasama natin live mula sa Malacañang si Rajuman Chanel Salazar.
3: RMN Live Reports.
7: Darating sa Pilipinas sa May 11 si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit na inaasahang magpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Peña para sa pagbisitang ito kung saan magkakaroon din sila ng

0: Bilateral meeting. Pag-uusapan ng dalawang pangulo ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura, gayon din ang mga hakbang para sa mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na bibisita sa Pilipinas ang isang pangulo ng Paraguay. Kaugnay nito, umaasa ang pamahalaan na magsisilbing tulay ang pagbisita para sa higit pang mapalakas ang halos 6 dekadang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Paraguay at mapalawak ang partnership sa Latin America. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Balitang dapat pang abangan, Vice President Sara Duterte itinuturing ang sarili bilang presumptive candidate sa 2028 presidential elections, pero duda na magkakaroon ng malinis na eleksyon.
2: At libu-libong teaching personnel nanganganib na mawala ng trabaho dahil sa itinutulak na Reframe General Education Framework o pagbabawas ang subject sa kuleyo.
3: Pilipinas, sa ito po
4: sa ilibong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections, narito ng ulo na mga mainit na balita.
5: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
6: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
7: Apat ang arestado sa paihi modus.
8: Impeachment complaint.
9: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
6: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
10: RMN Network News.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, duda si Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng halalan sa 2028 o kung magkakaroon ng malinis na eleksyon sa 2028. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Duterte na itinuturing na niya ang sarili bilang presumptive candidate matapos ihayag ang intensyon na tumakbo sa Pangulo. Pero umaasa siya na magiging tapat, maayos at mapayapa ang presidential election sa 2028. Unang sinabi ni VP Sara na sa galaw ngayon ng administrasyon, duda siya kung magkakaroon ng halalan sa 2028.
11: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
1: Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court.
2: Samantala, Naga City Mayor Lenny Robredo may sagot na sa panawagan ni Vice Ganda na tumakbong presidente sa 2028 elections. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Paolo Papa.
12: RMN Live Report.
13: Di ipababali ang desisyon ni Naga City Mayor Lenny Robredo na tumakbo ito para sa ikalawang termino para sa posisyong alkalde ng lungsod. Ito ay kaugnay pa rin sa naging panayag o panawagan ng komedyanteng si Jose Marie Porabisiral aka Vice Ganda, nito lamang Mayo 1 ng gabi sa Metro Naga Sports Complex. Nadinggin ang panawagan ng mga supporters ng alkalde na tumakbo ito para sa posisyong presidente sa 2028. Ayon kay Robredo, bago pa ang pagtatanghal ni Becerra, ibinili na nito sa komedyante na huwag banggitin ang 2028 national and local elections sa pagpapatawan nito. Aniya, hindi siguro nagawa ng komedyante na pigilan ang sarili nito, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang nais na tutukan ang lungsod bilang local chief executive. Sa kabila nito, muling pinasalamatan ni Robredo ang mga supporters nito sa pagtiwala sa kanya. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
1: Samantala, hindi totoong bawal. Ito ang paglilinaw ng kilalang constitutional expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayo sa kaugnay sa paglalabas ng record ng Anti-Money Laundering Council sa mga investigasyon. Kasunod na rin ito ng banta ng kampo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na sasampahan ng kaso ang lahat ng mga naglabas ng kanyang financial transactions sa impeachment hearing. Sa panayam ng DZXL Aramen Manila, nilinaw ni Cayosa na hindi maaaring managot ang mga opisyal ng AMLAC dahil tungkulin nila ang paglabas ng kanilang record sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001. Ayon pa kay Cayosa, hindi naman records ng mga bangko ang inilabas ng AMLAC kundi sarili nilang record na ipinapasa sa kanila ng mga bangko.
8: Take note, hindi ho bank records ang nilabas, record ng AMLAC. Yung mga dinereport ng bangko, na automatic ho yan. Lahat ng bangko, lahat ng depositor ginagawa yan. Nakalagay pa din ho, tungkol naman sa kaso-kaso, yung section 9 dyan, basta yan, nakalagay ho na no administrative, criminal or civil proceedings shall lie against any person for having made or for or covered transaction report in the regular performance of his duties and in good faith, whether or not such reporting results in any criminal prosecution under this act or any other Philippine law. At minaw ng dalawang provision na yan na pwedeng ilabas at hindi nga mananagot yung official ng AMLAC. Wala siyang kasalanan kasi nga tungkulin niya yan.
1: Binigyan din ang constitutional expert na mahalagang material ang AMLAC, lalo na't ang batayan ng impeachment complaint ay graft and corruption.
9: Vice President Sara Duterte kinuwestiyon ang katiyakan ng ilang mga mambabatas na siya ay may impeach. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Joyce Adra.
12: RMN Live Reports.
14: Hindi na babahala si Vice President Sara Duterte sa pag-usad ng kanyang impeachment proceeding sa House Justice Committee. Ito ay bagamat nakatakda ng isa lang sa plenaryo sa Kamara ang naturang reklamo. Sa kabila nito kinwestiyon ni VP Sara ang pahayag ng ilang kongresista na tiyak na daw na may impeach ang pangalawang pangulo.
15: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
14: Tumanggi naman si VP Sara na magkomento sa pahayag ni Representative Battery Ridon na tiyak na silang makakakuha ng 106 votes para may endorse sa Senado ang Articles of Impeachment. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Culiantes, Adra, Tatak, RMN.
1: Samantala, Senado at Kamara nagpulong na para sa ikilimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa balita si Radyo Man Conde Batak.
12: RMN Live Reports.
14: Mahigit dalawang buwan pa bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagdaos na ng unang pulong dito ang Senado at Kamara. Kaninang umaga ay nagtungo si House Secretary General Chelloy Garapil kasama si Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Sa panayam kay Mendoza, inagahan na nila ang paghahanda sa SONA ng Pangulo dahil posibleng may mangyari bago ang nasabing event. Hindi man binanggit ni Mendoza pero inaasahang iaakyat ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Mayo. Bahagi-anya ng kanilang napag-usapan ni Garapil ang seguridad at ang setup para sa zona kung saan simple lang ang kanilang ilalatag na paghahanda. Batid-anya ng Kongreso na kailangan simple lang ang magiging preparasyon sa zona dahil sa matinding krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansa.
16: Yung normal setup kasi inagahan na namin kasi July eh, di ba? So pangkas na mangyari before doon, so usap na kami. Pinag-usapan na namin yung setup for the zona. So na-preps ko yung mga, yung normal, normal lang pinag-usapan. Security, tsaka yung preparations ng mga vote chambers, ano yung gagawin. So siyempre, because of what's happening right now, di ba, medyo baka mag-ano yung tao, mag-react. Medyo tame down lang ng konti yung ano natin.
14: Samantala, sinabi ni Mendoza na hindi kasama sa kanilang napagpulungan ang tungkol sa impeachment trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankonde, Batak, Tatak, RMN.
2: Nakakabahala yung isinusulong ng Commission on Higher Education na reframe general education framework sa higher education institutions. Sa ilalim ng proposal ng CHED, babawasan ang nilalaman ng general education sa 18 hanggang 21 units. Mula po yan sa kasalukuyan na 36 units. Sa panayam ng DZXL kay UP Professor at Tanggol Wika Convenor, Dr. Jonathan Jeronimo, hindi katanggap-tanggap ang ganitong sistema, lalo't na harap ang bansa sa krisis sa edukasyon. Sa halip-aniya na holistic approach ay lalong paliliitin ng panukala ang kaalaman ng mga estudyanteng maapektuhan.
17: Sa ganitong konteksto, importante talaga, mas palakasin pa nga natin yung mga general educations na tutulong sa ating mga estudyante, no, paano makapag-reflect ng malalim, no, maging critical sila, no, at makapag-ambag talaga sila sa nation building. At sa ganitong punto na parang pinaliliit ng pinaliliit yung espasyo ng humanities and social sciences, no, sa ating curriculum, nakikita talaga natin na parang nagiging kalakal na lang yung ating mga estudyante, no, minamadaling makapag-produce, no, halimbawa para makapag back to global market. Pero nakakalimutan yung essential, no, kung bakit ba dapat lumikha tayo ng mas holistic at makataong edukasyon. Kundi ang basic na prinsipyo ay maging mahusay din silang mamamayan at makapag-ambag talaga doon sa pag-unlad ng ating lipunan.
2: Tinukoy pa ni Professor Jeronimo na maraming mawawala ng trabaho kapag naipatupad ang bagong sistema at pulisiya. Bukod pa ito sa posibilidad na magsara ang ilang departamento o tanggapan sa isang eskwelahan.
17: Sa conservative estimation nga namin, parang 60 to 90,000 maaaring maapektuhan itong tanggalan na ito. Magkakaroon talaga ng malawakang tanggalan ito kasi automatico yung reduction ng GA, reduction ng teaching load. Kaya talagang yan yung magiging impact at mahalagang bantayan talaga din natin, no? Kaya nakakalungkot itong mga promotor ng K-12, no? Nakita natin failure ng K-12, sira din yung mga nagpapasimuno ngayon ng reduction nito sa kolehiyo. So, talagang sa tingin natin, hindi na natin kailangan pakinggan itong mga politikong ito. Mahalagang makinig talaga. No, doon mismo sa mga guro na nagtuturo ng mga disiplinang ito.
2: Pagdidiin pa ng profesor na nagsusulong din ng panukala ay yung mga mambabata sa nagtulak din ng palpak na K-12 program na hindi naman nakatulong sa mga estudyante. Ngayong araw, itinakda ng CHED ang public hearing para sa proposed policies at guidelines sa naturang panukala.
1: Samantala, guro sa mga pampublikong eskwelahan, hindi ligtas sa pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program at Summer Remediation Program. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia.
12: RMN Live Reports.
14: Mas bibigat pa ang trabaho ng mga guro sa pampublikong eskwelahan matapos malaman na kasali sila sa magpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program at Summer Remediation Program o SRP base sa guidelines na inisyo ng Department of Education. Kasabay nito, mariing iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa taluwas ito ipinangako ng departamento sa budget deliberation noong nakaraang taon. Giit pa ng mambabatas, ipinaglaban nila ang 8.96 billion pesos na pondo para sa programa para makapag-hire ang DepEd ng mga tutor, makapagbigay ng materials at training at maayos na sweldo.
0: Pero kung ganito anya ang magiging sistema, ay kailangang ipaliwanag ng DepEd kung paano gagamitin ang nasabing pondo, gaya ng pagbabayad ng patas sa mga guro at tutor kasama ang overload at overtime nilang pagtatrabaho. Matatanda ang naglaan ng pondo para sa nasabing programa para mag-hire ang DepEd ng mga tutor na siyang mag-iimplementa sa nasabing programa at masigurong hindi ito sasaluhin ng mga guro sa pampublikong eskwelahan. Permiso lang ayaw umanong gamitin ng departamento ang nasabing pondo. Kaya naman, kasali pa rin ang mga guro sa pampublikong eskwelahan sa mag-aasikaso ng nasabing programa simula bukas hanggang sa June 2 kasabay ng paghahanda rin nila sa pagsisimula ng academic year 2026-2027. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
2: Samantala, UP community nag-walk out sa kanilang klase bilang pagkondena sa pagkamatay ng Toboso 19. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Guyagoy.
10: RMN Live Reports.
18: Sabay-sabay na nag-walk out sa kanilang mga klase at mga estudyante ng UP Diliman Campus bilang pagkondena sa pagkasawi ng 19 na katao sa madugong inkwentro sa Toboso Negros Occidental. Eksakto alas 12 kanina nang magtipon din itong mga estudyante sa harap ng Palma Hall. Ipinapanawagan ng mga estudyante ang ustisya at student leader na si Alisa Alano na umunoy pagsasagawa lamang ng advocacy group ng maganap ang sagupaan. Ibinigit din ang grupo na dapat papanagutin ng militar sa umunoy pangtrahas na ginagawa sa mga sibilyan sa kanayunan. Una na rin itinit ng militar na miyembro ng NPA itong si Alano. Ayon sa mga taga-UP, pagkatapos ng aktibidad ay magsasagawa naman sila ng iwalay na aktibidad para sa gagawing luksang karangal para kay Alano. Kasama sa DZXL RMN Manila, Rajuman, Mike Rajutak, RMN.
1: Sa ibang balita, itinaas na sa Blue Alert status ang Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa 2026 ASEAN Summit. Epektibo ito kaninang alas 8 ng umaga at magtatagal hanggang May 11 ng kaparehong oras. Inatasan ang mga kinatawan mula AFP, BFP, PCG at PNP na mag-duty sa NDRRMOC para matiyak ang matibay na koordinasyon. Samantala, ang lahat naman ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Operation Center ay binigyan ng direktiba na i-monitor at iulat ang lahat ng mga kaugnay na insidente sa nasabing aktibidad.
2: Makasama, sensitibo po ang susunod dating balita dahil Lola, patay ng pagtatagain sa Sambuanga del Norte. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Loremay Romualdo ng RMN Dipolog.
10: RMN Live Reports.
19: Patay ang isang 65 years old na lola matapos itong pagtatagain. Ayon sa investigasyon ng Rojas Municipal Police Station, ang biktima ay kinilalang si Alias Salina na residente ng Purok 4, Sitio Litab, Barangay Balobo, Rojas, Zamboanga del Norte, habang ang sospek ay isang 32 years old na si Alias Jeffrey na residente rin ng nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng Rojas Municipal Police Station na nagkaroon ng mainit na diskusyon ang biktima at ang sospek dahil sa personal na away ng biglang kumuha ng bolo ang sospek at pinagtataga ang biktima kung saan tinamaan ito sa leeg dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang biktima ngunit dineklara itong dead on arrival. Agad namang naaresto ang sospek na kasalukuyang nasa kustudiya ng Rojas Municipal Police Station at nahaharap sa kaukulang kaso. Kasama mo sa DxDR RMN Dipolo, Rajuman Loremy Romualdo, Tatak RMN.
1: Samantala, lalaki patay matapos tumilapon mula sa minamanehong motorsiklo sa Bukidnon. Kasama mo mula sa RMN Malay Balay, si Rajuman Mark Micabalo.
10: RMN Live Reports.
20: Patay ang isang lalaking driver ng isang motorsiklo matapos maaksidente ang minamaneho, partikular sa Purok Sites, Barangay South Poblacion, sa bayan ng Maramag dito sa Bukidnon. Ang biktima ay nasa tamang edad na lalaki at residente ng naturang barangay na nagmamaneho ng isang unit ng Suzuki Raider 150, may plakang numerong Kilo 964 Charlie Tanggo. Ayon sa report mula sa Maramag Municipal Police Station, binabaybay ng biktima ang kahabaan ng daan patungong south na direksyon pagdating sa lugar dahil na rin sa matuloy na pagpapatakbo ng biktima. biktima na wala nito ng kontrol sa minamaneho rason ng nangyaring aksidente. Tumilapon mula sa kanyang motorsiklo ang biktima at nagtamo ng matinding injury sa ulo. Sinubukan pa itong dalhin sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH sa naturang bayan, bagamat diniklara ng patay ng doktor. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tatak! RMN
4: Network News.
21: At mining exploration sa Subic, Zambales, pinatigil ng DNR. Cease and desist order inihain. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
4: RMN Live Report.
22: Ipinatigil ng Department of Environment and Natural Resources ang mining exploration ng Fortuna Mining Corporation sa Barangay Kawag, Subic, Zambales matapos madiskubre ang umunoy mga paglabag. Agad na iniain ang cease and desist order sa utos nitong si DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna. Nadatnan sa lugar ang mga drilling equipments na ginagamit sa pagbubutas ng kabundukan. Pinabilis ang aksyon sa tulong ng pakikipag-ugnayan ni Zambales 1st District Representative Jay Kunggun sa DNR. Bago ang CDO nagsagawa ng pre-conference meeting ang DNR Region 3 kasama ng mga lokal na opisyal at sinundan ng ocular inspection ng Mines and Geosciences Bureau, at dito na kumpirma ang ilang mga paglabag ng kumpanya. Kabilang sa mga paglabag ang kawalan ng konsultasyon sa residente, endorsement ng Sagulayang Bayan at NCIP certification. Dalawang tauhan ang inimbita sa presinto habang iginiit nitong si Subic Mayor John Kunggun ang pagtutol sa paghimina sa kanilang lugar. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
1: Balita sa ibayong dagat, nagkaroon ng balita ng putok sa pagitan ng puwersa ng Amerika at Iran sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, sinabi ni US President Donald Trump, pinasabog ng Amerika ang 7 maliliit na Iranian vessels na umaatake sa mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. Wala namang napaulat na malaking pinsala sa mga barko maliban sa isang South Korean cargo ship. Nauna rito, inulit ni Trump ang kanyang babala na buburahin sa mapa ang nasabing bansa kung upakan ang mga barko ng Amerika. Sa pinakahuling ulat, isang Danish ship ang nakadaan sa tulong ng US military at ligtas naman ang lahat ng crew nito. Naman sa balitang sports, tinanggal na ng Orlando Magic si head coach Jamal Mosley matapos ang kanilang maagang pag-exit sa first round ng NBA playoffs. Tuluyang na-eliminate ang Magic sa kamay ng Detroit Pistons matapos matalo sa do or die game 7 sa score ng 116-94 kahit nakahawak pa sila ng 3-1 series lead sa serye. Ang K-Team President Jeff Weltman, kailangan na umano ng panibagong direksyon at sistema para iangat ang kampanya ng Orlando matapos muling mabigo sa opening round ng postseason. Sa limang season ni Mosley, nagdala siya ng 189-221 win-loss record at nadala ang Magic sa tatlong sunod na playoff appearances. Gayunman, hindi nakalusot ang kupunan sa unang round sa bawat pagkakataon. Naging malaking dagok din sa Orlando ang kanilang pagbagsak sa Game 6 kung saan nasayang nila ang malaking abante bago tuluyang mabigo sa serye. At bago magtapos ang ating palatuntunan, mga kasama, nais muna natin batiin
21: ang happy, happy, happy birthday ang ating station manager na si Sir Rod Marcelino. Happy birthday po!
1: Kasamang Rod Marcelino, happy, happy birthday sa'yo!
4: Network News.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
21: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
23: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
24: Abangan ang pasada ng mga balita.
3: Walang tigil na maghahatid ng napapanahon at nagbabagang mga balita ang buong pwersa ng IFM News Dagupan. Ihahatid namin ang mga balitang metro, balita mula sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. Mga komprehensibong police reports sa buong Rehiyon 1, sasa inyo din araw-araw. Lahat ng yan sa IFM News Express. Mabilis, malinaw, napapanahon at makatotohanang mga balita. IFM News Express. Araw-araw, tuwing alas 12 ng tanghali at alas 5 ng hapon sa number 1 music and news FM 104.7 IFM Dagupan. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. Headlines. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
5: Mga idol, maabigaago Dagupan, magandang tanghali Pangasinan. Muli na naman nagbabalik ang inyong tagapagbalita, Idol Kate at Dispo sa mabilisang balitaan ngayong tanghali, May 5, 2026. Alas 12:45 na mga idol, mga balitang metro mula sa apat na lungsod ng lalawigan ng Pangasinan. Ito ang
3: IFM News Express, Balitang Metro. Headlines.
5: Sa ulo ng mga nakalap na balitang metro.
3: IFM News Express.
5: Panibagong sunog na sumiklab sa Alaminos City Sanitary Landfill, patuloy na binabantayan.
3: IFM News Express.
5: AquaX Dagupan, nagbabalik para sa libreng water sports ngayong tag-init.
3: IFM News Express.
5: Agarang pag-upgrade ng transformers sa barangay Pinmaludput, Ordaneta City na ipatupad matapos ang sunod-sunod na brownout.
3: IFM News Express.
5: Detalye ng mga balitang iyan at iba pa pagkatutukan sa aking pagbabalik pagkatapos ng mga ilang paalala dito pa rin sa programang IFM News Express, Balitang Metro.
3: IFM News Express, Balitang Metro.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Narito na ang superhero ng iyong kalusugan. Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, manungkay, at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Sulfur Plus Gold araw-araw.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado, with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: I have headache, I have body pain,
7: pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026. Napuno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
11: Idol, oras natin alas 12:49.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
15: IFM News Express.
14: Balitang Metro. Alamin na ang mga pinakamaiinit na mga balita sa iba't ibang syudad sa lalawigang Pangasinan. IFM News Express.
15: News Express. Balitang Metro. IFM News Express.
11: Idol, kayo pa rin ay nakikinig sa IFM News Express Balitang Metro sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Idol, umpisahan natin sa Alaminos City na kung saan naitala ang panibagong pagsiklab ng sunod sa hindi naapekto ang bahagi ng Alaminos City Engineered Sanitary Landfill na pinaniniwala ang dulo ng matinding init ng panahon. Ayon sa mga otoridad, maaaring lumalakas ang apoy dahil sa kombinasyon ng init, hangin at methane gas na nagmumula sa nabubulok na basura. Dahil dito, patuloy na nakakaranas ng makapal na usok sa mga kalapit na lugar. Nagbabala ang mga opisyal na ang usok ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit na panghinas tulad ng hika. Ilan sa mga posibleng maranasan ay ubo, hirap sa paghinga, iritasyon sa mata at pananakit ng ulo. Nakaantabay naman ang City Health Office upang magbigay ng kinakailangang serbisyong medikal sa mga maaapektuhan. Habang inihahanda rin ang evacuation area para sa mga residenteng malapit sa lugar, pinayuhan ang mga nais lumikas na makipag-ugnayan sa emergency hotline na 911. Samantala, patuloy ang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City, katuwang iba't ibang ahensya, partikular ang Bureau of Fire Protection upang tuluyang mapula ang sunog at makontrol ang sitwasyon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na nanatiling naka-alerto ang mga kinaukulan upang mapangalagaan ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. Hinihikaya din ang lahat na manatiling kalmado, sumunod sa mga paalala at maghintay ng mga opisyal na anunsyo mula sa mga otoridad.
15: IFM News Express.
11: Idol, inilunsad muli ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang programang AquaX Dagupan bilang bahagi ng selebrasyon ng tag-init na ginaganap sa Bunuan, Tondaligan, Ferdinand, Blue Beach tuwing Sabado at Linggo lamang bukas ang AquaX Dagupan, kung saan maaaring maranasan ng mga kalahok ang iba't ibang water attractions tulad ng banana boat, UFO ride at hurricane ride. Libre ang pagsali sa mga aktibidad na ito, kaya inaasang mas maraming pamilya at magkakaibigan ang dadagsa sa nasabing dalampasigan. Pinangungunahan ng programa ng Dagupan City Sports Commission, katuwang City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office at City Tourism Office. Tiniyak ng mga ahensya na may sapat na safety measures at maayos na organisasyon upang masiguro ang kaligtasan at kasiyahan ng mga lahat ng lalahok. Inaasahan na mas magpapatuloy ang AquaX Dagupan sa buong panahon ng tag-init bilang isa sa mga pangunahing atraksyon sa lungsod. Layunin ng programa na magbigay ng libreng water sports activities para sa mga residente at turista ngayong summer season.
15: IFM News Express.
11: Audition para sa Youth Orchestra sa Dagupan City bukas na para sa kabataan. Ang detalye alamin sa ulat ni Idol Intern JC Laconsay.
5: Kabataang Dagupenyo na may hilig sa musika, inanyayahang sumali sa audition para sa Dagupan Symphony of the Sea Youth Orchestra. Gaganapin ang audition sa Mayo 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Dagupan City Teen Center. Layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na mahasa at maipakita ang kanilang talento sa larangan ng musika. Gagabayan ang mga kalahok ng mga bihasang mentors na sina Sir Jesus Ferrer at Sir Boy Calubio upang mas lalo pang mapaunlad ang kanilang kakayahan. Hinihikayat ang mga interesado ng kabataan na magparehistro na at huwag palampasin ang pagkakataong maging bahagi ng isang orkestra at ipakita ang talento ng isang Dagupenyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern JC Laconsay, Tatak IFM!
15: IFM News Express.
11: Idol, dito pa rin tayo sa Dagupan City na kung saan masayang ipinagdiwang ng lungsod ng Dagupan ang ika-apat na lechonan at barangay sa Barangay Lasip Chico noong Mayo 2 bilang bahagi ng taunang selebrasyon na nagbibigay pugay sa kilalang lechon ng lugar. Tampok sa selebrasyon ang pag-ihaw ng 22 lechon na pinagsaluhan ng mga residente at mga bisita na siyang matagumpay na naisagawang aktibidad. Sa bisa ng City Ordinance 2297-2024, opisyal nang kinilala ang Barangay Lasip Chico bilang lechon capital ng Dagupan City bilang tahanan ng ilan sa mga pinakamahusay na lechonero sa lungsod. Patuloy na isinusulong ng naturang selebrasyon ang lokal na industriya ng lechon at pagkakaisa ng komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang pinakamamalaking produkto.
15: IFM News Express.
11: Matagumpay na naiayos at naisagawa ang mga sirang streetlights sa Barangay Talbang sa pangunguna ng Barangay Council katuwang Barangay Civilian Volunteer Organization. Ang naturang inisyatibo na naglalayong masiguro ang maayos na ilaw sa mga kalsada sa buong barangay. Layunin ng programa na mapabuti ang kaligtasan ng mga residente, lalo na sa tuwing gabi at may iwasan ng mga insidente ng krimen at aksidente. Ayon sa pamunuan ng barangay, bahagi ito ng kanilang patuloy na programa upang mapanatili ang kayusan at seguridad sa komunidad. Sa tulong ng CVO at iba pang volunteers, agad na natugunan ang mga sirang ilaw sa iba't ibang bahagi ng Barangay Talbang. Nagpasalamat naman ang ilang residente sa mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan ng barangay na nagbigay ng mas maliwanag at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Patuloy namang hinihikayat ang barangay ang publiko na makipagtulungan at iulat ang anumang sirang streetlight upang agad itong maaksyonan.
15: IFM News Express.
11: Idol, mabilis na naaksyonan ang suliranin sa kuryente sa Barangay Pinmaludpod matapos isagawa ang pagpapalit at pag-upgrade ng transformers sa Macaraog Street Zone 2 sa tulong ng Panelco 3. Sa agarang aksyon, naibalik ang maayos, sapat at ligtas na supply ng kuryente sa komunidad. Ayon sa Barangay Council, ang matagumpay na pagkasakatuparan ng proyekto ay patuloy na kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor upang ma-resolve ang mga suliranin sa komunidad. Patuloy namang hinihikayat ang mga residente na makiisa sa mga programa ng barangay tungo sa mga maunlad at maayos na barangay Pinmaludpod. Ang inisyatibang ito ay bunga ng kahilingan ng Barangay Council upang matugunan ang sunod-sunod na nararanasang brownout ng mga residente na siyang nagpapahirap sa kanilang pang-araw-araw.
14: IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro. IFM News Express.
11: Mga idol, at iyan ang mga nakalap na buong pwersa ng IFM News Dagupan, mga balitang metro mula sa apat na lungsod na lalawigan ng Pangasinan. Idol, oras natin, alas 12:48 na. Sumain niyo ang kabuuan ng ating programa ngayong tanghali ng Martes, May 5, 2026. Muli, ako po ang inyong nakasamang tagapagbalita, Idol Kate Dispo, sa programang IFM News Express Balitang Metro. Mga idol, ipagpatuloy ang inyong pakikinig dahil susunod na ang dramahan sa programang Dear IFM. Makakasama ninyo si Idol Ruru Hugotero. Kayo pa rin ay nakatutok sa number one news and music FM station sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan.
14: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. IFM News Express. IFM News Express. Balitang Metro.
13: Everything you hear is IFM Music and News.
16: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the rmnnetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Hindi pwede to!
5: Yayay!
6: Ang gusto ko lang naman umarte!
4: Pero bakit natawag pa rin na sa may baki?
7: Oh, why? Please tell me why.
5: Ang drama mo naman?
8: Idol, na mismo ang magandang drama sa radyo, no? Pero hindi lang basta drama to.
9: Tawanan, iyakan at kalokohan. Lahat yan, meron dito.
5: Lahat ng drama mo, nasa Dear IFM.
8: Dagdagan mo pa ng kanta at tula ang iyong kwento.
10: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
5: Kapag sinabing drama, i-Dear IFM mo na yan.
11: Ang DJ kung humugot ay... Hugot na hugot!
12: Idol! Roro Hugotero!
11: Roro Hugotero!
13: Idol, magandang hapon, ang oras ay 104.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
17: This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised.
18: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN.
19: The Philippines' best.

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero. Tunghaya na ang mga tunay na kwento mula sa mga tunay na tao. Heto na ang programang handang makinig at dadamay sa'yo. Dear IFM.
2: Kapag sinabing drama, Dear IFM na.
3: Dear IFM lang ang sakalam.

0: FM na.
1: Ikaw ay nakatutok sa 104.7 IFM, ang idol kong FM. Araw po ngayon ng Martes, May 5, 2026. Welcome now para sa damang-damang drama sa hapon. Ito po ang programang
0: Dear IFM.
1: Mapapakinggan alauna hanggang alas tres ng hapon. Ako po ang inyong makakasama, ang DJ na kung humugot ay hugot na hugot, Idol Ruru Hugotaro. Mga idol, patuloy namin kayong inaanyayahan na sumali para sa aming idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Pumunta lamang sa aming official Facebook fan page ng IFM Dagupan at makikita niyo po doon ang nakapin post na digital poster ng idol ko si Nanay. Basahin po ang mechanics at kapag nagawa po ninyo ito at nasunod niyo, idol, i-comment down below ang inyong link ng entry para madali po naming mahanap ang inyong mga entries. Ang gagawin nyo lamang mga idol, mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Like for example, siya ay nagwawalis, naghuhugas ng pinggan, may mga ginagawang paperworks, kung siya ay teacher, di ba? O di kaya naman idol, anything na kung saan ay abala siya sa kanyang gawain, idol. At sa caption, idol, lagyan ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na bakit idol ko si Nanay? Bakit idol mo nga ba si Nanay, idol? At sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address, at ang sagot kung bakit siya ang inyong idol. Huwag kakalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay 2026. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa post na makikita nyo po sa Facebook page po namin. At may pagkakataon po na manalo ng Mother's Day Surprise Gift Pack mula sa IFM Dagupan at sa aming mga sponsors. Ang promo po na iyan ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Kaya naman, once again, sali na po ang mga idol natin sa ating idol ko si Nanay. The IFM Dagupan Mother's Day promo. 1:14 ang ating oras. Tayo ay nagbabalik sa Dear IFM. Live po tayong napapanood at napapakinggan sa aming official Facebook fan page ng IFM Dagupan. Kung meron po kayong mga pagbati, magiging komento sa ating dramahan sa hapon, pwedeng-pwede po kayong mag-comment down below. Grabe idol, napakabilis ng araw. Parang kamakailan lang ay May 1, ngayon May 5 na. Diba? Nakalimang araw na agad tayo. Ang bilis naman. Parang ganun lang sa pag-ibig, no? Mahal ka ngayon, pero bukas, hindi na. Grabe. Oo, wag sana tayong makatagpo ng ganung klase ng pagmamahal na pang temporary lang. As much as possible, gusto natin

0: doon, idol, na kahit naging ex mo na, ay makakatuluyan mo pa rin in the future. May mga iba na ayaw. It is because hindi daw sila marupok. Sinasabi nila na hindi daw sila babalik sa taong iniwan na nila o iniwanan sila dahil hindi nila deserve yun. Pero may sinasabi naman ang iba na pwede pa naman as long as naging maayos naman ang inyong paghihiwalay. Kasi meron tayong tinatawag na good breakup at bad breakup. Sa good breakup, ito po yung maayos na naging hiwalayan ng dalawang taong nagmamahalan dahil may mga valid reason na kung saan ay katanggap-tanggap. Kapag bad breakup naman po, ito yung may pumapasok ng cheating. Diba? May pumapasok na idol na hindi siya kayang panindigan, hindi siya kayang ipaglaban. To the point na yung tao na yon ay siniset aside na, idol. O, ikaw ba? Kung ikaw, babalik ka ulit sa ex mo, babalik ka pa ba? Kung muling kumatok ang puso mo, o muling may kumatok sa puso mo, at yun ang ex mo, babalik ka pa ba? O di kayo naman, mahal mo pa ba ang ex mo? Grabe naman. Sino dito ang mga mahal pa nila ang kanilang ex? Sabi nila, uso daw ang pag-move on. Mag-move on ka naman, idol. Oo. But anyways, nakadepende naman sa inyong desisyon kung kayo ay babalik or hindi na sa inyong ex. Basta i-make sure nyo na kapag babalik kayo, ay handa kayo sa consequences. At handa rin kayo na, alam mo yun, sa sasabihin ng ibang tao. At the same time, dapat alam mo na deserving pa ba na balikan ang taong yon. At kapag nasagot mo ang tanong na yon, kung oo, well, then balik ka. Pero kapag hindi, much better na lamang na huwag na lang. 1:18 ng ating oras. Hello, hello po sa mga nakatutok sa ating programa. Pagbati kay Idol Rosanda Hikayo dyan sa kanilang bahay. At lagi daw silang nakikinig sa atin tuwing hapon. Pagbati din kay Idol Bernie Furto, Idol Salve Jimenez, Idol Wu Aini. Pagbati din kay Idol Eloisa Aurora Kernel sa Maybunuan sa Bangan, and Idol Dina Avelino sa may barangay Karanglaan. 1:18 ng ating oras, kwentong pag-ibig tayo, kaya naman samahan mo ako hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang sa Damang-Damang Drama, programang Dear IFM sa 104.7 IFM Dagupan.
1: Dear IFM. Information, music, entertainment, IFM, music and news.
2: Lahat tayo may iba't ibang kwento ng buhay. Nakaka-inspire, nakaka-inlove, nakakaiyak, nakakatawa, nakakatakot, at meron din namang nakakaumali. Ano mang kwento ang meron ka, idol, relate ka sa programang Dear IFM. Dito, ang mga kwento ay mula sa totoong mga tao. Dear IFM. Mula alauna hanggang alas 3 ng hapon.

0: minsan, hindi lahat ng hinahanap ay dapat balikan. May mga taong namimiss natin, pero hindi na dapat papasukin ulit sa buhay natin. Tunghayan natin ang pinadalang sulat ni Idol Crystal sa hapon na ito sa hashtag Dear IFM, kailan ulit? Dito lamang yan sa damang-damang drama sa hapon, programang Dear IFM, kung saan una lagi ang iyong kwento.
1: Dear IFM, FM drama has never sounded better. Dear IFM,
2: ang programang ito ay naglalaman ng maselang mga salita at eksena na hindi angkop sa mga batang tagapakinig. Patnubay ng magulang ay kailangan.
0: Dear IFM, kahit gusto mo pa rin maramdaman at ang atensyon at pagmamahal niya, kung nawawala na ang respeto mo para sa sarili mo, mas magandang bumitaw ka na lang. Ako nga pala si Crystal, 33 years old at aminadong isang avid listener ng Dear IFM. Lagi kong inaabangan ang mga magagandang kwento sa radio program na ito. Siguro sa dami na rin ng mga pinagdaanan ko sa buhay, kaya nakaka-relate ako sa mga kwento ng mga letter senders. Nandiyan yung napapaiyak ako, nagagalit, natatawa, o di kaya kinikilig. Kaya nagdesisyon na rin akong i-share ang sarili kong kwento sa inyo at tingin ko may mga makaka-relate din at matututo kapag napakinggan nila ito.

0: Crystal, pwede ba? Huwag kang pabigla-bigla. Usapan natin ang maayos to.
1: Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Fred. Ulit-ulit na lang eh. Kaya maghiwalay na tayo.
0: Huwag mo naman akong paalisin dito. Bahay ko rin naman to eh. Tsaka huwag mong alisin yung karapatan kong makasama ko rin yung anak ko.
1: Hindi ko inaalis yung karapatan mo kay Jamie. Pero hindi na tayo pwedeng magsama pa sa loob ng bahay na to.
0: Crystal, hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Pamilya tayo eh. Kung may problema, ayusin natin. Hindi yung gantong nagpapadala ka sa emosyon mo.
1: Bakit ilang beses mo na ba ako niloloko? Kaya pwede ba huwag mong questionin kung anong nangyayari at kung bakit ako nagiging emosyonal?
0: Kung ahayaan mo na lang na ganyan ka, eh, masisira yung pamilya natin. Gamitin mo naman yung utak mo.
1: Matagal nang sira ang pamilya natin. Magmula nung mambabae ka. Kaya pwede ba? Huwag akong sisihin mo. Ikaw ang sumira sa pamilyang to.
0: Humihingi na nga ako ng tawad sa'yo eh. Bakit ba ayaw mong ayusin na lang natin?
1: Bakit sa tingin mo ba ganun kasimple yun? Pagkatapos ng ginawa mong panluloko sa akin, ganun na lang yun?
0: Oo naman. Kalimutan na lang natin yung mga nangyari. Nangangako ako sa'yo. Hindi na tumauulit, ha?
1: Ilang beses mo na sinabi yan eh. Ano nangyari? Paulit-ulit pa rin naman ah. At hindi lang yun dahil iba't ibang babae pa yung nilalandi mo.
0: Hindi mo rin ako masisisi, Crystal. Lalaki ako eh. May mga pangangailangan din ako.
1: Brad, naririnig mo ba yung sarili mo? Ha? Ang kapal lang mukha mong sabihin yan.
0: Sinasabi ko lang yung totoo. Kapag kumakain ako, hindi naman pwedeng laging adobo na lang yung ulam ko.
1: Seryoso ka ba? Yung kabastusan ng dila mo? Ang lakas ng loob mo na i-justify pa yung kasalanan mo?
0: Kayong mga babae, may mga hinahanap din kayo na wala sa mga asawa nyo eh. Ganun lang naman kasimple yung mundo. Bakit ba hindi mo maintindihan yun?
1: Dahil mahal ko ang asawa ko, kaya wala na akong hahanapin pa sa ibang tao. Kaya sana, yun din yung maisip mo dahil yun yung inaasahan ko sa'yo.
0: Yun naman pala eh. Bakit pinapatagal pa natin to? Ibalik mo na sa loob ng kwarto yung mga gamit ko. Magpahinga na tayo.
1: Hindi, ayoko. Aalis ka dito. Hindi mo nasisirain ang buhay namin ni Jamie.
0: Hindi ko sinira yung buhay nyo! Huwag kang OA! Kinagamit mo pa yung bata sa akin nang mabae lang ako eh. Huwag mo nang palalain yung problema.
1: Ha? Ano uli? Nang babae ka lang. Ganun lang kaliit yung kasalanan mo para palagpasin at kalimutan ko yon. Ayoko na, Fred. Pagod na ako at maghiwalay na tayo.
0: Kapag may problema, maghanap ka ng solusyon. Hindi yung ganitong dinadagdagan mo pa yung problema natin.
1: Pwes ito yung solusyon. Dahil kung talagang may pagmamahal ka sa amin ng anak mo, hindi mo hahayaang lalo kaming masaktan. Eh pwede ba? Umalis ka na lang.
0: Hindi ako papayag na palabasin mo ako yung problema sa pamilyang to.
1: Bakit? Sino ba? Huwag mo sabihin ako yung may kasalanan dito. Tanggapin mo na lang yung totoo. Dahil ikaw ang sumira sa pamilya mo.
0: Pagsisisihan mo rin to. Ikaw na rin yung nagsabi. Mahal mo ko, di ba? Kaya kahit ano pang mangyari, hahanap-hanapin mo rin ako.

ko aakalaing mangyayari rin sa akin ang mga problemang nararanasan ng maraming mga kababaihan. Matinong lalaki naman kasi si Fred noong nakilala at naging boyfriend ko siya. Ipinaglaban ko pa siya sa mga magulang ko noong mga panahong may mga pagdududa pa ang pamilya ko sa kanya. Kaya napakasakit sa akin na magagawa rin pala niya akong paglaruan at pagtaksilan. Kinailangan ko ng magdesisyong makipaghiwalay sa kanya dahil kung hindi, patuloy lang niya akong masasaktan. Kahit gustuhin ko pa na bigyan ang anak ko ng isang buong pamilya, mukhang hindi na yun matutupad. Pero kahit wala na sa tabi ko ang asawa ko, hindi ko maitatanggi sa sarili kong hinahanap-hanap ko pa rin siya. Kahit masakit ang mga ginawa niya, parang gusto ko pa rin nandyan siya para sa akin.

0: boyfriend, kumusta na si Jamie? Mataas pa rin ba yung lagnat?
1: Huwag kang mag-alala. Bumaba na yung lagnat niya. Ikaw talaga oh, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Masyado ka pa rin kabado.
0: Fred, ano ka ba? Nanay ako. Hindi mo naman ako masisisi kung mag-alala ako para kay Jamie eh.
1: Naiintindihan ko naman yun, pero next time, kumalma ka na lang muna kapag may problema, ha?
0: Ah, sige. Akala ko kasi tatakbo ko pa siya sa ospital eh. Salamat ha. Mabuti na lang dumating ka.
1: Wala nga naman yun. Ikaw lang eh. Kung hindi mo ako pinalis eh, di sana may nagpapakalma sa'yo.
0: Fred, ano ka ba? Kailang beses naman na nating pinag-usapan yan eh.
1: Biro lang. O ano? O nanawa ha? Kailangan ko ng magtrabaho bukas eh. Maaga pa ako.
0: Ha? Eh, taka, alis ka na. Bang magtagal dito? Nagluto pa naman ako ng hapunan natin.
1: Namimiss ko na rin yung luto mo. Kaya lang, may mahalagang meeting kami bukas eh. May mga i-prepare pa ako.
0: Ah, ganun ba? Ah, sayang sinarapan ko pa naman yung niluto ko.
1: Salamat, Crystal. Pero kailangan ko na talagang umalis eh.
0: Talaga bang nagmamadali ka? Eh, maaga pa naman ah. Dumito ka muna.
1: Alam mo, hindi na kita maintindihan. Dati, gustong-gusto mo akong palayasin. Ngayon naman, ayaw mo akong palisin. Ano ba talaga?
0: Alam mo, kahit kailan, hindi ko gugusto yung palayasin ng asawa ko. Eh, ang problema kasi, eh, ikaw naman yung nagloko eh.
1: Kasalanan ko na naman. O eh, bakit ngayon gusto mo pa akong magtagal dito?
0: Eh, kasi hindi pa rin ako mapakali. Kapag tumaas na naman yung lagnat ni Jamie, hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko.
1: Yan yung problema sa'yo eh. Wala na naman sa lugar yung pag-aalala mo.
0: Ah, sige na Fred, dito ka na muna. Pasensya ka na, pero ano eh, kailangan talaga kita ngayon eh.
1: Sige, magtatagal na muna ako dito. Siguro dito ko na lang muna gagawin yung presentation ko para bukas. Pero mamayang 11, aalis na rin ako. Okay lang ba yun?
0: Sige. Pero salamat ha. Alam ko nakakaistorbo na ako sa'yo eh. Di bali babawi na lang ako sa susunod.
1: Huwag mo nang isipin yun. Dapat naman talaga nandito ako para sa mag-ina ko eh. Huwag kang mag-sorry sa akin.
0: Fred, may gusto sana akong itanong eh kung okay lang sa'yo.
1: Oo naman. Hindi naman siguro mahirap sagutin yung tanong mo. Bakit? Tungkol saan ba yan?
0: Wala lang naman. Gusto ko lang malaman kung may girlfriend ka ba ngayon.
1: Nagulat naman ako sa tanong mo. Sa ngayon, wala naman. Hindi ko na muna iniisip yan.
0: Fred, hindi mo ba ako namimiss?
1: Crystal, bakit ba ganyan yung mga tanong mo sa akin? Akala ko ba hiwalay na tayo?
0: Hiwalay na tayo. Hanggang ngayon, masasaktan pa rin ako sa mga ginawa mo sa akin. Pero hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa iyo eh. Alam mo, matagal na akong malungkot dahil wala ka sa tabi ko. Pwede bang kahit ngayon lang, samahan mo ako?

Hindi ko na kayo pag-iisipin pa. Kasama ko si Fred noon sa buong magdamag at may nangyari sa aming dalawa. Masakit para sa akin yung mga ginawa niya, pero hindi ko rin naitago ang pagkasabik ko sa kanya. Nabigyan niya ulit ng init ang mga malalamig na gabing nag-iisa lang ako sa kama. Ang sabi niya sa akin, magmula raw nang maghiwalay daw kami, namiss din daw niya ako. Ganun din naman ako sa kanya, pero syempre, gusto ko pa rin panindigan ang pakikipaghiwalay ko sa kanya, kaya ayoko munang makipagbalikan sa asawa ko. Ayoko lang kasing masaktan ulit gaya ng dati, pero dahil hinahanap-hanap ko siya, ilang beses ding na ulit ang ganitong setup namin ni Fred at wala akong balak na itigil yung ginagawa naming dalawa.

0: Hoy, Kristal! Para nagmamadali ka yata. Bakit? May pupuntahan ka ba?
1: Ay, nakay ko talaga, Marie. Napakapakialamera mo, no? Wala lang. Tsaka, ano, gusto ko nang makauwi sa bahay para makapagpahinga. Sobrang stress na dito sa trabaho.
0: Sus! Gusto raw umuwi. Maniwala ako sa'yo.
1: Eh, bakit? Saan pa ba ako pupunta? Kilala mo ko. Hindi naman ako mahilig mamasyal, no?
0: Eh, iba yung aura mo ngayon, eh. Parang ang saya-sayo mo na ulit magmula nang maghiwalay kayo ng asawa mo. Tapos kahit haggard ka na talaga, mukha ka pa rin fresh. Ano bang sekreto mo?
1: Nako, alam mo, sa sabong panligo lang namin yan. Shield Bath Soap, recommended by Philippine Nurses Association.
0: Ay, makabili nga niyan. Mm-hmm. Para fresh din kami sa bahay, di ba? Oh, eh ano ba talaga? Sino yung maswerteng lalaki?
1: Ay, hindi ko alam yung sinasabi mo. Alam mo, kung wala kang magawa, makipag-chismisan ka na lang sa ibang office mates natin. At wag ako yung kulitin mo.
0: Umamin ka nga sa akin. May bago ka ng jowa ngayon, ano? Mukhang may kikitain kang lalaki, kaya ka nagmamadali.
1: Wala. Nagmamadali ako at baka dumating yung anak ko sa bahay. Wala siyang kasama ron.
0: Hindi mo ako maloloko. Kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kasaya ngayon, Kristal. Yung blooming mo kaya?
1: Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Basta alis na ako.
0: Ay, ikaw naman, oh, napakaseryoso mo. Ang tagal-tagal na nating magkakilala, naglilihim ka pa rin sa akin. Sige na, umamin ka na. Sino yung bago mong jowa?
1: Ay, ang kulit mo, no? Eh, sige. Sasabihin ko na kung kanino ako makikipagkita.
0: Sabi ko na nga, be. May bagong nagpapaligaya na sa puso mo, eh. O, excited na ako makilala kung sino yan, ah.
1: Ano ka ba? Makikipagkita lang ako sa asawa ko, no?
0: Ha? Asawa mo? Ang ibig mo sabihin, nagkabalikan na kayo ni Fred?
1: Hindi kami nagkabalikan. Basta, mahirap ipaliwanag, eh. Ano, sa susunod na lang.
0: Eh, huwag mong sabihin, kahit hiwalay na kayo, may nangyayari sa inyo.
1: Parang ganun na nga.
0: Ay, ang akala ko pa naman. Kaya ka masaya dahil may bago kang lalaki na nakilala. Eh yun pala, babalik ka rin pala sa taong nanakit sa'yo.
1: Alam ko na sa ngayon hindi mo pa ako maiintindihan. Hindi ko pa rin naman pinapalagpas yung mga ginawa niya sa akin, eh. Pero namimiss ko na yung asawa ko, Marie. Kahit sa ganitong paraan lang, kahit papano, nakasama ko pa rin siya.
0: Ewan ko sa'yo, Kristal. Hindi ka na dapat pagsabihan kasi matanda ka na. Kung masaya ka dyan sa ginagawa mo, eh ano pa nga bang magagawa ko? Ang akin lang, sana ingatan mo yung puso mo. Baka ikaw rin ang masaktan sa ginagawa mo.

0: Grabe ka talaga, Marie. Hanggang ngayon, galing-galing mo pa rin.
1: Ay, sanay, nuuto mo pa ako eh. Kung talagang bilib ka sa akin, dapat hindi ka naghahanap ng aliw sa ibang mga babae.
0: Oo talaga, oh. Behave na nga ako ngayon eh. Oo, sige na. Pahinga na muna tayo, ha? Pinagod mo ako eh.
1: Sige, pero Fred, kailan ulit natin gagawin to? Okay ka pa ba sa setup na to?
0: Oo naman. Sa akin walang problema. Pero medyo ayoko lang na ikaw yung nagyayaya sa akin eh. Mas maganda kung ako yung gumagawa niyan. Ako yung lalaki. Hintayin mo muna yung tawag ko. Tapos saka na lang tayo magkita.

0: Wala naman akong problema kung yun ang gustong gawin ng asawa ko. Siguro nga, nakakalalaki kung ako yung laging nagyayaya sa kanya. Kailangan ko rin namang isipin yung pride niya. Pero bilang isang babaeng sabik na sa mga yakap at halik niya sa akin, hindi ko yata mapipigilan ang sarili ko. Kung kailan naman kasi naghiwalay na kami, saka ko pa to naramdaman. Alam kong hindi normal para sa ibang mga tao ang mga ginagawa namin ni Fred. Pero masisisi niyo ba kung hinahanap-hanap ko pa rin siya? Maaring hiwalay na kami sa ngayon at dapat nga siguro hindi na ako lumalapit pa sa kanya. Pero ito na lang ang paraan ko para kahit papaano, maramdaman ko pa rin mahal niya pa rin ako.
1: Magbabalik ang Dear IFM.
2: Dear IFM.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga idol, matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus sa festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
3: Dear IFM,
4: ang karugtog ng mga kwento, sa Dear IFM.
5: Dear IFM.
3: Dear IFM.
6: Nangako ako kay Fred na hahayaan ko siya na ang tumawag at magyaya sa akin kapag magkikita kami. Pero habang tumatagal, hindi na ako makapaghintay. Ang akala ko kasi paaabutin niya lang ng 1 linggo bago niya ako yayain. Pero nakalipas na ang 2 buwan, wala man lang akong natatanggap na tawag galing sa kanya. Niwala man lang siyang mga messages sa akin para sabihin kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Kung ano-ano na ang gumugulo sa isip ko. Hindi ko akalain kahit hiwalay na kami, mapraning pa rin ako kay Fred. Asawa pa rin niya ako. At karapatan ko naman sigurong alamin kung bakit ayaw man lang niya akong tawagan.

0: Hello? Sino to?
1: Ano ka ba? Si Crystal to. Wala ba yung number ko dyan sa phone mo?
0: Ay, boss. Ano po bang problema? May issue pa rin po ba sa trabaho? Ang alam ko po, naayos ko na yan eh.
1: Ha? Anong boss? Hoy, asawa mo to. Kahit kailan hindi natin naging tawagan yan, ha?
0: Eh, ganun po ba, boss? Sorry, may nakaligtaan lang pala talaga ako. Huwag na po kayo magalit. Aayusin ko po yung problema.
1: Ano problema ba yung sinasabi mo? Tatanungin lang kita. Ganun ulit tayo. Dalawang buwan yata tayo hindi nakikita eh.
0: Eh, pasensya na, boss. Hindi na po mauulit. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ng paraan yan.
1: Alam mo, Fred, naguguluhan ako sa'yo. Kausapin mo ako na maayos.
0: Babe, sandali lang ha. May kausap lang ako. Yung boss ko to eh. Tungkol lang to sa trabaho.
1: Babe? Sino, babe? May kasama ka ba dyan?
0: Ano yun, boss? Sorry, medyo choppy ka eh. Boss?
1: O, parang naging choppy eh. Kanina parang ako inuliyaw naman ang usapan natin ha.
0: Boss, maghanap lang ako ng magandang pwesto ha. Mahina yata yung signal dito eh. Sandali lang.
1: Bigasan mo ba? Ang simple-simple lang ang tanong ko sa'yo. Hindi mo masagot?
0: Hello? Di ba yung sinabi ko sa'yo? Ako yung tatawag sa'yo? Bakit ang tigas ng ulo mo?
1: Sorry, ang tagal na kasi natin hindi nakikita eh. Sige na, huwag ka na magalit.
0: Hindi ka talaga marunong sumunod. Yun yung problema ko sa'yo eh.
1: Pwede bang tapusin muna natin yung usapan tungkol dyan? Ano na, kailan tayo magkikita ulit?
0: Ayoko na muna. Bad trip na ako sa'yo eh. Ang sabi ko sa'yo, hintayin mo yung tawag ko. Saka lang tayo magkikita. Ayokong maulit to ha. Kapag ginawa mo ulit to, hindi na ako makikipagkita sa'yo.

Nasaktan ako sa mga sinabi ni Fred sa akin. Bakit ganun? Ako ang asawa niya, pero ang dating, parang ako pa yung tinatago niya sa bagong babae niya. Pakiramdam ko tuloy, para ako pa ang naging kabit. Nanliit tuloy ang tingin ko sa sarili ko bilang isang babae. Hindi ko maiwasang maawa sa kalagayan ko. Kahit lumayo na siya sa aming mag-ina, gusto ko lang namang maramdamang minamahal niya pa rin ako. Umaasa pa naman akong magkakaroon na ng pagbabago sa kanya at nakikitaan ko na sana ng pag-asang magkakabalikan kami at magiging buo ulit ang pamilya namin. Pero nagkamali pala ako. Hindi pa rin nagbabago ang asawa ko. May bago na siyang kinakasama at hindi pa rin pala ako mahalaga para sa kanya.

0: Bongga, bakit hanggang ngayon nagtatrabaho ka pa?
1: Uwian na natin ah. Hindi ka ba sasabay sa akin?
2: Hindi na, mauna ka na. Marami pa akong ginagawa eh. Tsaka kailangan ko rin talaga mag-overtime.
0: Eh, pero Crystal, kanina pa kita napapansin na parang may mali sa'yo. Hindi ko lang maipaliwanag kung ano yung problema mo.
2: Wala akong problema. Okay lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Sige na, umuwi ka na.
0: Mamaya na ako uuwi. Hindi naman ako masyado nagmamadali at wala rin naman akong kasama sa bahay mamaya.
2: Oh, bakit? Nasaan yung pamilya mo?
0: Eh, di ba nga, sinama ng asawa ko yung mga anak namin sa probinsya nila. Hindi ako sumama kasi magkagalit kami.
2: Ha? Talaga ba? Ba't parang hindi ko alam yan?
0: Eh, kanina pa namin pinagkakwentuhan yan eh. Hindi mo ba kami naririnig? Oh, talaga. Eh, ano ba kasing nangyayari sa'yo?
2: Ah, wala. Sorry. Marami lang kasi talaga iniisip eh. Pasensya na kung hindi ako nakakasabay sa kwentuhan niyo, ha?
0: Ay, sige, Crystal. Seryoso na talaga ako. Aminin mo nga sa akin yung totoo. Ano ba yung problema mo? Kilala kita eh. Kapag kakaiba yung kilos mo, may pinagdadaanan ka.
2: Okay lang naman ako. Kaya ko naman eh. Hindi mo naman problema to.
0: Hindi ka okay. Tigilan mo nga ako. Para saan pa't naging magkaibigan tayo kung hindi mo sasabihin sa akin yung problema mo? Nag-away kayong dalawa, ano?
2: Hindi ako naghahanap ng gulo, okay? Tinatanong ko lang siya kung kailan ulit kami magkikita.
1: Eh, sabihan ba naman ako huwag na ulit akong tatawag sa kanya? Bakit? Asawa pa rin naman niya ako, ah.
0: Yan nga ba yung sinasabi ko, eh. Dapat kasi hindi mo pinasok yung sitwasyon na yan, eh. Eh, bakit? Parang ayaw niya na atang tumawag sa'yo.
1: Ewan ko. Sinabihan niya kasi ako na sa susunod hintayin ko rin yung tawag niya. Ayaw niya ako yung nagyayaya. Eh, nagtanong lang naman ako dahil hindi na ako nakakatiis. Ang tagal na namin hindi nagkikita. Eh, nagalit ba naman? Nagpanggap siyang boss niya yung kausap niya.
0: Ha? Eh, bakit parang tinatago ka pa niya? Eh, ikaw yung asawa dito. Alam mo, mali yun eh.
2: Tas alam mo ba? Parang may kasama siya nung tumawag ako eh. Parang tinatago niya dun sa kasama niya na ako yung kausap niya.
0: Ay, nako, Crystal. Iba na yung pakiramdam ko dyan sa asawa mo, ha? Iba ang sabi mo, wala siyang karelasyon ngayon.
2: Eh, yun nga rin yung alam ko eh. Pero iba na yung nararamdaman ko. Tingin ko nga may girlfriend na siya ngayon eh.
0: Oh, nakita mo yan. Ang dating, ikaw pa yung tinatago. Ikaw pa yung lumalabas sa parang kabit niya ngayon. Sa tingin mo ba, tama pa rin yung ginagawa niya sa'yo?
2: Eh, pero marimahal ko yung tao eh. Ay, ayoko mawala siya sa akin.
0: Alam mo, Crystal, tama na yung ginagawa mo nung una. Makipaghiwalay ka na sa kanya, di ba? Okay na yun. Pero dahil pinasok mo yung sitwasyon na yan, ikaw pa ngayon yung sasaktan. Alam kong naghahanap ka ng pagmamahal, pero sana matutunan mo namang irespeto yung sarili mo.

matagal ko ng kaibigan si Marie at alam kong lagi siyang nagmamalasakit sa akin. Kung minsan, masakit siyang magsalita, pero yun lang talaga ang paraan niya para magising ako sa katotohanan. Tama naman siya. Nawawala ng respeto ko sa sarili ko. Kasalanan ko rin kung bakit ako nasasaktan ngayon. Ako naman talaga ang nagsimula ng ganitong setup namin ni Fred. At wala akong ibang pwedeng sisihin kung hindi ang sarili ko lang kung bakit ako napasok sa ganitong sitwasyon. Pero nagagamit din ito ni Fred para mapaglaruan niya ang damdamin ko. Kailangan ko ng manindigan ngayon. Nakipaghiwalay na ako sa kanya at hindi ko dapat hayaan pang saktan ulit ako ng lalaking minsang naging bahagi ng buhay ko.

0: Napatulog ko na si Jamie. Mukhang napagod ata sa paggawa ng homework niya. Oo nga pala. Bukas ko na lang pala ibigay sa'yo yung para sa tuition niya.
1: Sige, pwede ka na umuwi.
0: Eh, bakit pinapauwi mo ako agad? Aga-aga pa oh. Hayaan mo na muna ako magtagal dito. Bahay ko rin naman to eh.
1: Baka nakakalimutan mo. Hiwalay na tayo. Kahit ilaban mong bahay mo to, hindi ka nakatira dito.
0: Parang wala ka yata sa mood ngayon ha. Ay, alam ko na. Isa lang naman yung paraan para mawala yung init ng ulo mo eh.
1: Ano ba? Pwede ba, friend? Ano ba? Ano ba? Hindi nga ako nakikipagbiruan sa'yo eh. Kung naghahanap ka ng init ng katawan, edi sa iba mo hanapin.
0: Ano ba problema mo? Dati kapag nambababae ako, nagagalit ka. Ngayon naman parang ipinapasa mo na ako sa kanila. Ang gulo mo rin eh, no?
1: Iba na yung sitwasyon ngayon. Hiwalay na tayo. Hindi ko nahahayaang gawin mo pa akong parausan mo.
0: Alam mo, nagtatampo ka lang dun sa nangyari noong nakaraan eh. Sorry na. Mainit lang yung ulo ko nun. Tsaka kilala mo ako. Ang pinaka-ayoko sa isang tao, yung hindi marunong sumunod sa instruction. Tumigas yung ulo mo eh. Eh di nagalit ako. Pero wala na yun. Bati na tayo.
1: Sino yung kasama mo nang tumawag ako?
0: Huwag na nating pag-usapan yan. Hindi naman importante yun.
1: Kilala mo ako, Fred. Ang pinaka-ayoko, yung tao na may tinatago sa akin. Kaya uulitin ko, sino yung kasama mo nung tumawag ako?
0: Girlfriend ko.
1: So bakit di mo sinasabi sa akin na may karelasyon ka na pala? Di ba yung usapan natin, wala tayong itatago?
0: Kasi nga, hindi na importante yan. Hiwalay na tayo eh. Dapat nga wala na tayong pakialamanan eh. Ikaw lang itong kumalabit sa akin eh. Eh di pumayag naman ako dahil naawa ako sa'yo.
1: Ganun ba? Ang kapal naman ng mukha mo. Kung itago mo ko sa babae mo, parang ako yung kabit. Asawa mo ko. Kaya nga dapat ginagalang mo ko eh.
0: Ganun talaga. Ikaw yung nagsimula ng setup na yan eh. Ayoko naman magalit sa akin yung girlfriend ko. Pinasok mo yung sitwasyon na to. Eh di panindigan mo. Iisin mo na lang yung nararamdaman mo.
1: Ayoko. Tama na. Dapat matigil niyang kalokohan mo.
0: Tumigil ka nga dyan, Crystal. Ginusto mo to eh. Di mag-enjoy na lang tayo.
1: Hindi naman ako nag-e-enjoy na sa ginagawa natin eh. Nakakalimutan ko na yung sarili ko nang dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Nawala na yung respeto ko sa sarili ko. At hindi ko nahayaang paglaruan mo pa ako.

Alam ko nang dahil sa ginawa ko, tuluyan ko nang tinapos ang pag-asang babalikan ako ni Fred at mabubuo pa ang pamilya namin. Pero lolokohin ko lang naman ang sarili ko kung aasa ulit akong hindi na niya uulitin ang mga kasalanan niya sa amin. Kaya wala akong pinagsisisihan. Tama lang, natuluyan akong nakipaghiwalay sa kanya. Sa ngayon, aaminin kong mahirap talaga ang buhay ko ngayon bilang isang single parent. Pero kakayanin ko ang lahat. Hindi ko na nararamdamang nag-iisa lang ako at kulang ako sa pagmamahal dahil nandyan naman ang anak ko. Kahit siya lang ang kasama ko sa buhay ko, sapat na para maging maligaya ako. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Nagmamahal, Crystal.

0: ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM.
1: The Crystal Story. M.K. Salditos bilang Crystal, Don Reyes bilang Fred, at Saika Hiroshi bilang Marie.
2: Sound Technician and Drama Editor, Martin D.
3: Sa panulat ni Owen Villamor.
4: Directed by Rendel Castro.
5: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
6: We got the news.
7: Marami po sa ating mga kababayan na hindi po nabibigyan ng tamang orientasyon.
8: Kung gusto talaga natin kumolekta ng malaking revenue, siguro po nai natin yung mga oil bugler.
9: We

0: ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol Roro Hugotero.
0: Roro Hugotero.
2: Ano ang drama mo? Ako, Dear IFM.

0: Duruhugutero. And this time around, meron tayong visitor. Kasama natin ngayon si Idol Intern
1: Apple Rosario.
0: Iyon, napakaganda ng boses mo, Apple.
1: Thank you, Idol Ruru. Ikaw din, ang ganda ng boses mo.
0: Anong paraan mo ba para gumanda-ganda ng ganyan ng boses? May mga listeners tayo ng mga kababaihan na ganyan, ano ba yung ways? Or talagang ganyan ka na talaga?
1: Ganito na talaga, Idol Ruru. Nung pinanganak ako, ganito na.
0: Bagay na bagay sa'yo. At the same time, pwede ka talagang mag-DJ.
1: Thank you, Idol Ruru. Yeah,
0: si Idol Intern Apple ay from University of Luzon. Yan. Anong tinitake mong course, Idol Apple?
1: Communication ang aking course.
0: Kaya naman pala maganda ang boses na train. Dahil communication ang kanyang course dyan sa may UL. Hello, hello sa mga nakatutok po sa ating programa. We are live sa aming official Facebook and fan page ng IFM Dagupan. Batiin mo naman ang ating mga listeners, Idol Intern Apple.
1: Ayan, ating mga idol. Lalo na dito sa Dagupan. Kamusta kayo? Nag-lunch na ba kayo?
0: Ayun, na syempre, nag-lunch na sila. Kung hindi pa sila nag-lunch ng oras na ito, magagalit tayo, Apo. Oo, kasi late na late na. 2:23 na ang ating oras. Kaya as much as possible, dapat nakapag-lunch na ang mga idol natin. Napakinggan na mo natin yung kwento ni Idol Crystal sa hashtag Dear IFM, kailan ulit? Nagustuhan mo ba yung kwento, Apple?
1: Ang ganda ng kwento, pero yung nangyari sa kwento, hindi ko nagustuhan.
0: Ah, bakit nga ba hindi mo nagustuhan yung nangyari sa kwento?
1: Alam mo yun, Idol Ruru, kasi wala naman talagang perpektong relasyon.
0: Mm-mm.
1: Dadaan na dadaan tayo sa mga pag-aaway, sa mga pagsubok. Pero yung paulit-ulit mo nang sasaktan, ang taong sinasabi mong mahal mo ay hindi na yon tamang pagmamahal.
0: Ayun. Ano nga ba kasi yung nangyari dito sa kwento natin, Intern Apple? Kasi may mga idol tayo na hindi daw nila napakinggan. Nasa kalahati na sila ng drama natin. Nung napakinggan nila, Idol, ano nga ba yung parang summary ng naging kwento natin this afternoon?
1: Ayan, Idol Ruru. So, sa kwento ngayon, si Idol Crystal, meron siyang asawa, si Fred. At yun, sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, itong si Fred, ilang beses niyang nasaktan at nalokong ito si Idol Crystal. Buti sana kung sila ay mag-nobyo at nobya pa lang. Siguro magiging madali para kay Crystal na hiwalayan itong si Fred.
0: Correct.
1: Pero sa kanilang sitwasyon, sila ay may anak na.
0: Ayun na. May pamilya na, Idol. Alam nyo, sabi nga ni Intern Apple, alam mo yun, madali makipaghiwalay kapag boyfriend or girlfriend mo pa lang. Pero kapag meron ng pamilya, very crucial na, Idol. Dahil hindi na lamang ito tungkol sa pagmamahalan ninyong dalawa. Meron ng isang bata na umaasa, Idol, na magkakaroon ng isang buong pamilya. Pero dito sa sitwasyon natin, Idol Intern Apple, is itong si Fred ay cheater. Nako, ano may papayo mo sa mga cheater na tulad ni Fred?
1: Ayan, sa mga taong cheater tulad ni Fred, baka naman magbagong buhay na.
0: Ayun, para naman kay Crystal. Si Crystal kasi, she is longing for love. Lalo na sa kanyang asawa. Gusto niya lang ay mahalin siya, Idol. Pero dumating sa punto na hinayaan niya ang kanyang sarili na maging pampalipas oras na lang ng kanyang asawa. Diba? Siya ang asawa pero siya ang pampalipas oras at nagiging other woman. Anong may papayo mo para sa mga kababaihang nagsisettle for less?
1: Ayan, para sa mga kababaihan, wala namang masama na naghahangad tayo ng pagmamahal, aruga, lambing. Pero kapag alam mong ilang beses ka nang nasaktan o kaya naman ay niloloko, sana matutunan natin na mag-jump sa mga desisyon na sa tingin mo mas makakabuti sa'yo. In short, huwag ka na maging marupok.
0: Ayun. Oh, Oo, kasi may mga marurupok talaga eh. Hindi nila mapigilan kasi ang pagmamahal, masarap maramdaman. Pero alam mo ba kung saan ito mas masasarapan ka talaga na mararamdaman ito? Doon ka, dapat doon ka mapunta sa isang tao na talagang totoo kang minamahal.
1: Tama ka dyan,
0: Idol. Eh paano naman, Idol Intern Apple? Kasi may anak ito eh. May pamilya sila, diba? Ano ang pwede nating gawin? Kasi itong si Crystal ay mahal niya pa rin si Fred. Kaso nga lang, itong si Fred babaero at sineset aside siya palagi. Sa tingin mo ba, mainam talaga na hiwalayan na talaga ni Crystal itong si Fred? Pero ang kapalit naman nun ay ang hindi buong pamilya na maibibigay niya para sa kanyang anak.
1: Idol Ruru, oo naman, sang-ayon ako sa naging desisyon ni Idol Crystal. Kasi sa buhay mag-asawa, wala naman talagang perpekto. Dadaan kayo sa maraming misunderstanding, mga problema. Pero may mga problema kasi na hindi na siya maaayos. Kasi may usapan ng cheating talaga. Eh, ang pag-cheat, choice yon. Hindi dahil sa lalaki ka, hindi dahil sa babae ka, pero ang panluloko ng tao, lalo na asawa mo, hindi talaga yon mabuti kasi nga choice mo na mag-cheat, choice mo na saktan yung taong yon. And hindi talaga siya magandang gawain na parang nag-iiwan ka ng trauma eh doon sa taong pinangakuan mo na aalagaan mo at sasamahan mo hanggang sa pagtanda.
0: Kaya at the end of the story, tamang-tama talaga na ang ginawa ni Idol Crystal ay ang lumayo. Kasi hindi ka dapat maging option lang ng taong minsan ka nang sinaktan. Hindi sapat na hinahanap ka niya kapag kailangan ka niya, di ba? Kung hindi ka naman niya kayang respetuhin sa harap ng ibang tao, hindi na pagmamahal ang tawag doon. Paggamit na iyon. Kaya dito sa kwento natin, mas okay na rin talaga na nag-separate sila with each other. Dahil at the end of the day, ang anak lang din nila ang maaapektuhan noon. May buo nga silang pamilya, pero wala namang tiwala, respeto at pagmamahal na nakikita. Ang ending noon, magiging mali ang pananaw ng isang bata tungkol sa pagmamahal. Sangayon ka ba doon, Idol Intern Apple?
1: Oo naman, Idol Ruru. Kasi ang mga bata, hindi man napapansin ng mga iba nating mga magulang o mga mag-asawa, naapektuhan talaga ang anak.
0: At hindi naman niyo naman po kailangan makipagbalikan para masabing buo ang pamilya po ninyo. Mas mabuting lumaki po ang inyong mga anak sa tahanang merong peace o kapayapaan, di ba? Kaysa sa pamilyang buo nga yung pangalan, pero wasak naman, di ba, Idol? Ay, grabe talaga kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Ikaw ba, Idol Intern Apple? Pang celebrity question, naranasan mo na bang magmahal?
1: Oo naman, Idol Ruru.
0: Naranasan mo na rin bang masaktan?
1: Oo din naman, Idol Ruru.
0: Anong ginawa mo para makapag-move on? Kasi ang mga idol natin nagtatanong, at the same time yung mga iba dyan, silent lang, pero may question sila with their mind. Kasi tungkol sa pag-ibig ang ating pinagkwentuhan, paano nga ba makakapag-move on kahit na mahal mo pa ang isang tao?
1: Yun, ang pinakauna talagang step o paraan sa pag-move on, yung pinakamahirap. Ito yung acceptance. Kasi diba madali siyang sabihin, madali siyang i-advise sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan o kapamilya. Pero kapag i-apply mo na siya sa sarili mong sitwasyon o sa sarili mong buhay, mahirap. Mahirap agad na tanggapin. Kasi minsan, alam mo yon, kahit lumipas na ang ilang panahon, nandun pa rin eh. Parang nararamdaman mo pa rin na parang kahapon lang siya nangyari.
0: Oo nga, no? Kaya yung mga iba, kahit na sabihin natin na marupok sila, may mga times na hindi natin sila masisi. It is because nagmamahal lang sila. Pero kailangan na rin natin irespeto ang sarili natin at huwag nang maulit pa yung mga nangyari. Sa pamamagitan nun ay huwag ka nang bumalik dun sa taong nanakit sa'yo. Kahit nasabihin natin na minsan niya lang ito ginawa, as much as possible, Diba? Magkaroon na tayo ng pagiging matalino, diba? Pagdating sa pagmamahal. Is there any advice para nang sa ganun, yung mga idol natin na hindi makapag-move on pa rin sa kanilang ex, ay talagang makapag-move on na sila, idol? Bukod sa acceptance, ano pa ba yung ibang other way para nang sa ganun, makaalis na sila sa sitwasyong ng pagiging marupok?
1: Ayan, so ang advice natin sa mga idol natin dyan na marurupok, syempre tulad nga ng sinabi natin kanina, acceptance. Syempre, kailangan din natin ng alone time para mag-heal. Siguro, correct, bigyan natin yung sarili natin ng panahon, siguro isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Ikaw bahala kung sa tingin mo kailan ka na unti-unti nag-heal. Mm-mm. At syempre, ang masasabi kong pinaka-advice ko ay kapag naging natuto ka na mag-isa, unti-unti ka na nag-heal, subukan mong buksan ulit ang puso mo na kumausap ng iba.
0: Correct. Pero sabi nga nila, idol, di ba? Ikaw ba, idol intern Apple, naniniwala ka ba doon sa 3 months rule pagdating sa relationship?
1: Ang 3 months rule kasi depende kasi yun sa tao. Uh-uh. Kasi may mga tao na habang nasa relasyon pa lang sila, lumalayo na yung loob nila.
0: Mm-mm. Which is wrong.
1: Sila. Yes, wrong talaga yun. Kasi talaga dapat, ano ka eh, marunong ka makipag-communicate talaga sa mga, lalo na sa ganung bagay. Eh, yung iba kasi, wala pang 3 buwan, nakaka-move on na sila. Pero kasi, yun talaga yung nararamdaman nila. Mm-mm. Na nakamove on na sila. Yung iba naman, mahigit 3 buwan na, yung iba taon pa ang lumipas, pero hindi pa rin sila nakaka-move on. Ang point lang is, valid lagi ang nararamdaman ng isang tao.
0: Mm-mm.
1: Mabilis man ang proseso niya o mabagal man ang proseso niya, kailangan nating respetuhin yun.
0: Okay. Basta, as long as, you give also time for yourself to heal.
1: Yes.
0: Kahit na hindi mo naisipin yung nang iwan sa'yo, di ba? O yung, yung nang iwan sa'yo. As much as possible, you give time for yourself to heal. And then, kapag okay ka na, pwede ka nang kumilala ng bago. And yung mga iba kasi, hindi sila totally nakakapag-move on. It is because wala pa silang ini-entertain. Oo, alam mo, idol intern Apple, meron akong isang kakilala na until now is mabalik-balik siya doon sa taong iyon. It is because hindi siya nag-i-entertain. One of my advice sa kanya is you have to entertain other people, di ba? Kahit na sabihin natin na may mga iba na magsasabi na, ay, mali yan. Diba? May sasabi na, ay, bakit mo i-entertain? Eh, mahal mo pa si ganito, si ganyan. Eh, kaso nga lang, paulit-ulit naman na siyang sinasaktan, paulit-ulit siyang bumabalik sa tao na yun. Kaya ang ending, siya rin din ang naiiwang luhaan. Kaya as much as possible, diba, sa mga idol natin dyan, na iniwanan ka na ng ex mo, huwag mo nang balikan. It's time to heal yourself. And then, kapag okay ka na, kumilala ka na ng bago. At may mga tao na pwedeng papasukin mo ulit sa puso mo para nang sa ganun, as in talagang totally na umakausad ka na. Dito sa kwento, si Idol Crystal, hindi pa huli ang lahat, Idol Intern Apple. Pwede pa rin siyang magkaroon ng isang tao na talagang magmamahal sa kanya. Ngayon, single parent na itong si Crystal, pero nandoon pa rin, sinusuportahan pa rin sila ni Fred, yung anak niya, Idol. Okay lang naman yun kasi hindi mo naman pwedeng ipagkait ang karapatan ng isang tatay na suportahan ang kanyang anak. Pero hanggang doon na lang yun. Tama ba, Apple?
1: Tama yun, Idol Ruru.
0: Mm-mm.
1: Kasi diba, tulad nga nung sinabi at napag-usapan natin kanina, may mga bagay na, sige, kaya pang ayusin, bigyan ng mga second chances, ganyan. Pero tama yung ginawa ng ating idol, Crystal, na pinili niya ang kanyang sarili, na okay lang na may communication pa sila ng kanyang dating asawa dahil nga sa anak, sa pagsuporta sa kanilang anak. Pero yung bilang sila, bilang mag-asawa, tamang naging desisyon niya na hindi na siya marupok.
0: Ayun. Kaya naman sa mga idol po natin, no? Maging matalino pagdating sa pagmamahal. Oo. Alam naman natin na sobrang tamis ng pag-ibig. Pero we have to limit it. Sabi nga nila, too much will kill you. Too much is bad, di ba? Oh, kaya maging sa pag-ibig, kapag sobra na at sa tingin mo hindi na ito nakakabuti sa'yo, mas mainam na putulin at itigil na. 2:37 ng ating oras. Naku, napakagaling naman ni Idol Intern Apple mag-advise.
1: Thank you, Idol Ruth.
0: Ayun. Sa mga idol po natin, mga pagbati po ninyo, mga komento, babasahin po natin yan sa aking pagbabalik. Kasama mo pa rin, Idol Ruth Gutaro at Idol
1: Apple Rosario.
0: Dito lamang sa inyong number one music and news FM radio station sa Pangasinan. Ito po ang 104.7 IFM.
1: Ang Idol Kong FM.
2: You are listening to IFM Music and News.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
8: Idol
9: Ruro Hugotero.
8: Idol ang oras ay 2:49.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
13: Idol Ruro Hugotero.
12: Ruro Hugotero.
14: Kinig-kinig sa Dear IFM.
15: Dear
8: IFM 104.7 IFM.
16: Ang Idol Kong FM.
8: Oras po natin, 2:50 na. Nako, batiin ko lang muna, Idol Intern Apple, yung mga nakatutok sa ating programa. Pagbati kay Idol Rosenda Hikayo. And of course, sa Idol natin kay Idol Ashley Capinpin. Shoutout din kay Idol Melva. Nakatutok sila ngayon ay dyan sa may Tambak, Dagupan City. Naka, nagbigay naman ng komento itong si Idol Marie. Sabi niya dito, Idol Intern Apple, tama lang na lumayo si Crystal. Hindi porke mahal mo pa, papayag ka ng maging taguan ng taong may iba na. Nako, na, tama ba sinabi niya?
16: Naman tama, Idol Ruro, pero parang ang lalim ng hugot niya.
8: Correct. Ito si Idol Lynn naman, sabi niya dito, ang sakit nung siya pa yung asawa, pero siya pa yung tinago. Doon mo makikita na minsan, hindi pagmamahal ang bumabalik, kundi pananamantala.
16: Sabi, ang sakit yun? Naman nun. Sabi.
8: Correct. Alam mo yun, yung ikaw na nga yung legal na asawa, ikaw pang tinatago. Huwag mong hahayaan na gawin sa'yo yun. Diba? Ito sabi naman dito ni Idol Rhea, may mga taong namimiss natin pero hindi na dapat balikan. Kapag nawala ng respeto, dapat sarili mo na ang piliin mo. May time ba, Apple, na naranasan mo yon na nagmahal ka pero nakalimutan mo yung sarili mo to the point na ang mas mahalaga na lang sa'yo yung mararamdaman ng partner mo?
16: Oo naman, Idol Ruro, may mga naging experience din ako na kung saan dumaan ako sa phase na ganun. Pero syempre, habang tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng character development. And proud ako sa sarili ko ngayon na hindi na ako marupo.
8: Ay! Sana all, sabi ng mga idol natin. Pero alam mo, ano yung talaga yan eh, takes time. At the same time, talagang may mga iba na kahit tumanda na walang character development.
16: Yun lang.
8: Anong may papayo mo para sa mga ganoon eh, na walang character development?
16: Ayun, sana matuto tayo na maging sensitive. Kasi syempre, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng ibang tao. So, oras na para magkaroon tayo ng character development, magkaroon tayo ng emotional intelligence. Para yun, hindi tayo makasakit ng ibang tao.
8: Especially sa pag-ibig, di ba? Oo. Ito sabi naman dito ni Idol Jessa, hindi kahinaan ang pagbitaw. Minsan yun pa nga ang pinakamalakas na desisyon ng isang taong pagod ng masaktan. Grabe naman. Ito si Marlon, bilang lalaki hindi tama yung ginawa ni Fred. Kung may bago na siya, dapat hindi na niya ginamit pa ang kahinaan ni Crystal. Respeto pa rin dapat. Grabe no. Ikaw ba, Idol Intern Apple, naniniwala ka pa ba na may mga lalaking matino?
16: Yes naman, Idol Ruro. Hindi naman tayo porket karamihan sa iba ay lalaki, ay nilalahat na. Meron at meron pa rin lalaking matitino.
8: May mga iba sinasabi nila kapag lalaki ka daw kasi is dapat understandable na lalaki naglolo ko. Ano masasabi mo doon?
16: Alam mo, Idol Ruru, hindi ako naniniwala na ang mga lalaki, nature na nila ang pagloloko. Dahil ang pagloloko o ang cheating ay choice yan. Mm-mm. Kahit babae ka, kahit lalaki ka, pareho kayong tao eh. Na choice nyo na mag-cheat, choice nyo na piliin, nasaktan yung taong pinangakuan nyo na hindi nyo sasaktan.
8: Correct. Alam nyo, sa mga idol natin dyan na nakikinig, kung talagang mahal mo ang isang tao, mamahalin mo siya. Diba? Unconditionally. Ano na yung sinasabi mo sa akin kanina while off-air? Hindi pa tayo nag-live. Oo, dapat ang piliin nyo is yung taong...
16: taong faithful, hindi loyal.
8: Correct. Bakit nga ba ang dapat piliin faithful kaysa dun sa loyal?
16: Ayun kasi, ang pinaka madaling explanation sa ganyan, meron kasi akong nabasa.
8: Mm-mm.
16: So, nagkakaroon ng parang argument or comparison ng pag-uugali ng loyal at faithful.
8: Mm-mm.
16: So yun, ayon doon sa nabasa ko, ang loyal daw, para siyang ano, meron kang paboritong puntahan.
8: Mm-mm.
16: Na isang lugar. For example, meron kang isang lugar na mahilig kang puntahan, pero since loyal ka, sumusubok ka pa rin ng ibang mga lugar na gusto mong puntahan kasi gusto mong mag-explore eh.
8: Mm-hmm.
16: Diba? Kasi tao ka, gusto mong mag-explore. Pero nakakalimutan mo, committed ka.
8: Mm-hmm.
16: So, ang pagiging faithful kasi, yung paborito mong gusto mong puntahan, doon ka lang gusto, doon mo lang gusto mag-stay. Parang hindi mo maiisip na pumunta sa iba, hindi mo maiisip na tumingin sa iba.
8: Mm-mm.
16: Pero mag-i-stay ka lang kasi committed ka doon sa paborito mong puntahan.
8: Correct. Parang isang ulam din, di ba?
16: Yes.
8: Sa pagkain. May favorite ka, pero pwede ka pang tumikim ng iba. That's what we call loyalty. Loyal ka sa isang pagkain, pero pwede kang tumikim ng iba. Pero kapag yung faithful ka, as in yung pagkain na yun, yun at yun lang. Diba? 2:55 ang ating oras. Grabe. Oo. Sigurado akong maraming natutunan ng mga idol natin kasama ka Idol Intern Apple. Pero batiin lang natin yung mga nagsiselebrate ng kanilang birthday today.
11: Happy birthday!
8: Happy, happy birthday po mga idol. Kina Idol Jessa. Ayan, pa-birthday promo naman. Pa-birthday naman kayo. Oo. Ako pala, kami pala ang Angel Speed sa Lukaw pala ang magbibigay ng promo. Bigla ako naisip, parang ikaw yung magbibigay. Naka-birthday package promo po ngayon ang Angel's Pizza Lukaw. Located po sila dyan sa may Lukaw, Dagupan City. Meron po silang birthday package promo, package A at package B. Sa package A, nakakalaga po yun ng 2,499. Meron ka ng 2 big family pizza, 2 chicken wings, 2 pasta plater, 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free family size pepperoni. Sa package B naman, nakakalaga po yun ng 1,999. 2 family pizza, 2 chicken wings, 1 pasta plater, 2 1 liter lemonade, free Angel's Pizza card, at free medium size pepperoni. Ayan, open po sila for pick up or delivery. Patingin ko lang ang kanilang napakaganda na manager. Ayan, si Ma'am Kay. Hello po dyan sa may Angel's Pizza Lukaw. And also to Sir Raul and Sir Marlo. 2:57 ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong naging pagtutok sa amin sa programang Dear IFM. Ako po ang inyong nakasama, Idol Ruru Gutero, at nakasama nyo rin si Idol Intern
16: Apple Rosario.
8: Dito lamang sa 104.7 IFM
16: ang Idol Kong FM.
8: Oras po natin, it's 2:57.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
4: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Merienda time!

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.

0: Powerful Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina sa Southern Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Southern Plus Gold.
1: Mabibili sa Beta Black at Butika sa inyong lugar.
2: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings,

0: 9:23 ang ating oras. Ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IUFM.
1: Ang Idol Kong FM.
0: Oras po natin mga idol once again. 3:24 na. Araw po ngayon ang Tuesday, May 5, 2026. Kasakasama mo. Alas 3 hanggang alas 5, Idol Ruru Gutaro. At makakasama din natin si Idol Intern
1: Apple Rosario.
0: Hello, hello sa mga idol natin dyan. Nako, ano nga bang pag-uusapan natin, Apple?
1: Ayan, Idol Ruru, ano kaya yung mga namimiss mong merienda nung bata ka?
0: Alam mo, Idol Intern Apple, ako ang namimiss kong merienda nung bata ako. Yung may pumuputok-putok. May pumuputok-putok. Actually, hindi sa totally merienda. Eh, nung bata ka, gusto mo yung mga candy-candy. Alam mo ba yun? Yung may
1: maasim siya.
0: Oo, yun. As in, pumuputok-putok siya.
1: Pag nabasa sa dila.
0: Correct.
1: Tapos mag-melt siya, di ba?
0: Ano ba tawag doon? Naalala mo ba? Alam mo, isa yun sa mga trip-trip ko nung bata ako. Ikaw ba, Idol Intern Apple? Anong trip-trip mo nung bata ka na kinakain tuwing merienda?
1: Yung mga tagpipiso dati ng mga para siyang maliliit na matatamis din. Tapos uso pa nun dati, naabutan ko yung tag 3 pesos na palamig.
0: Ah, ngayon ay 10 piso. Nagtaas na ang mga bilihin. Ikaw, naranasan mo ba yung unas, Idol? It's a sugar cane na dahilan ng pagkasira ng ngipin. Oo. Isa sa mga reason kung bakit nasira yung dito kong ngipin, it is because dahil sa unas na yan.
1: Ay, sweet tooth pala si Idol Ruru.
0: Pero ngayon ay nag-limit na ako ng sugar. Alam mo naman kasi, Idol Intern Apple, kapag tumatanda ka na, kailangan mo magbawas ng sugar.
1: Yes, kailangan na kailangan.
0: Pero bukod sa mga meriendang nabanggit natin mga idol, ayan, Idol Intern Apple, ano pa ba yung pwede nating ma-recommend para sa mga nakikinig ngayong hapon na kung saan ay pagod na nagtutupi ng kanilang mga sinampay?
1: Ayan, so sa init ng panahon ngayon, masarap maghalo-halo.
0: Wow! Perfect nga naman talaga yan. Sa init ng panahon, masarap maghalo-halo. Ikaw ba, Idol Intern Apple, sa halo-halo, anong favorite mo doon na sangkap?
1: Ang favorite kong sangkap doon, yung ube, tsaka gatas.
0: Ube, tsaka gatas. Ako naman yung langka.
1: Ay, ang sarap. Ang sarap na. Yun na rin pala. Kaya gaya.
0: Nagbago isip. Pero ang sarap noon yung langka. Oo. May one time meron kaming kapitbahay noon na may langka. Tapos, hindi naman siya naghahalo-halo. Pero bumibili kami ng yelo sa kanila. Oo. Eh, mga time na yun, nag-DIY kami ng halo-halo. Kaso nga lang, wala kaming makuhang langka. Eh, yung time na yun, nahihiya rin kami humingi ng langka. Oo. Doon kami bumili ng yelo sa kanya. Eh, yung time na yun, nilalagay niya pala yung mga langka doon sa lalagyanan ng yelo. Kaya yung yelo niya, amoy langka. Kaya kahit wala na... Kahit wala nang langka, amoy langka pa rin yung halo-halo. Bukod sa halo-halo, Idol Apple, ano pa ba yung mga iba natin na pwedeng ma-recommend sa kanila na merienda?
1: Idol Ruru, yung mga coffee jelly.
0: Coffee jelly. Di ba sila mahirapan, Che?
1: Yung ano, Idol, yung cheese stick. Ganyan.
0: Cheese stick. Uy, parang masarap yan.
1: Masarap nga.
0: Pero gusto ko yung talagang kasi yung mga iba powder yung nilalagay sa cheese stick. Mas gusto ko yung yung talagang hinihiwa siya na cheese mismo.
1: Cheese mismo, na ira-wrapper.
0: Oo. Parang siya I don't know kung anong tawag doon. Bawal tayo magsabi kasi ng bread. cheese na hinahati po. Diba? Nang pahaba, Idol. Tapos ibinagay binabalot sa lumpia wrapper yun. At ipiprito. Ay, nako. Tapos meron kang sausawan na yung island ba yun? Anong tawag doon? Yung ketchup na may mayonnaise. Ay, may sarap. Tawag sila doon eh. Oo. Island ba?
1: Mix yun eh. Oo. Diba?
0: Nakalimutan ko ang tawag doon.
1: Ako din, Idol Ruru. Nakalimutan ko. Pero alam ko yung lasa.
0: Oo. Parang Thousand Island. I don't know kung tama ba. But anyways, yun na. Isa sa mga masarap na merienda. Pwede rin silang mag-banana cue, turon, classic Filipino merienda. 3:29 ng ating oras para mas lalo pang sumarap ang kanilang pagmemeryenda. Hatid natin ay mga musikahan sa programang IFM sa hapon. Kaya naman manatiling naka-tune in pa rin ang inyong radyo dito sa 104.7 IFM.
1: Ang Idol Kong FM.
0: Oras natin, 3:29.
2: IFM sa hapon.
3: Back to the music.
2: IFM. Music and news.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin.
0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
3: Sis, ganda ng hair!
2: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
3: Naka-Empress! Nakaka-impress!
2: Try mo na, sis! Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Magpakitang gilas sa lawak ng nalalaman ay dugtungan para sa lahat ng mga Ripa Pips na agay na sa mga musikang the best IFM sa hapon. Idol Ruru Hugotero.
8: Idol ang oras ay 3:53.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
7: Idol Ruru Hugotero.
11: Wala yan sa haba.
7: O iksi. Size doesn't matter. Para pasok sa ating ay dugtungan. Pwedeng

0: 9:54 ang ating oras. Tayo ay nagbabalik sa programang IFM sa hapon featuring our Ay Dugtungan. Ikaw ay nakatutok pa rin sa 104.7 IFM,
1: ang Idol Kong FM.
0: Kasama niyo pa rin Idol Ruru Gutero at si Idol
1: Apple Rosario.
0: Good afternoon. Pabebe. Hello sa mga idol po natin. Nako, sama na kayo para sa ating Ay Dugtungan. Nako, Idol Intern Apple, ano nga bang kanilang dudugtungan?
1: Ayan ang dudugtungan ng ating mga idol. Mas masakit pa sa breakup ang blank.
0: Nako, ano nga bang mas masakit pa sa breakup? Ikaw ba, kung ikaw ang dudugtong dyan, Apple, ano ang mas masakit pa sa breakup?
1: Idol Ruru, mas masakit pa sa breakup ang mabasagan ng cellphone.
0: Ay, nako. Grabe. Ikaw ba, Idol Intern Apple, ilang beses ka nang nabasagan ng cellphone?
1: Ay, nako, Idol Ruru, bilang pagiging clumsy. Nako, di ko na ata mabilang.
0: Nako. Ako, ilang beses ba ako nabasagan? 2 beses. Yung unang beses ko na nabasagan ng cellphone, yun ay nung high school ako, grade 11. Kasi first batch ako ng K-12 program. Grade 11, nabasagan ako ng cellphone. Pinagalitan ako. Kasi yun yung pinakauna ko pang cellphone. Na hindi ko naman kasalanan. Kasalanan ang kaklase ko. Hello.
1: Yung bago agad, nabinyagan agad.
0: Tapos nung second naman ako na nabasagan ng cellphone, nung ako ay nandito na, nagtatrabaho. Nahulog ko, nabasag. Pero buti na lang, hindi na ako umaasa sa magulang. May pambili na ako, walang magagalit.
1: Yun, yan ang tamang flex.
0: Correct. Kaya sa mga idol natin dyan, no, magtrabaho kayo. Pero mag-aral muna kayo at magtapos.
1: Yes.
0: Ako ba, hindi mo ba ako tatanungin?
1: Ikaw naman, Idol Ruru, ano kayang maidudugtong mo?
0: Mas masakit pa sa breakup ang mawalan ng pera. Not literally na nawalan ka ng pera. It is because nahulog mo yung pera. Kundi mawalan ka ng pera sa iyong savings account. Nakakatakot kapag nakikita mong zero ang bank account mo. Lalo na sa mga empleyado na tulad ko, Apo. Kaya naman, tanungin mo na ang mga idol nating nakatutok ngayon kung ano nga ba ang kanilang dugtong sa ating Ay Dugtungan!
1: Mas masakit pa sa breakup ang blank.
0: Sagutan nyo na yan, mga idol, at sabahan kami dito sa Ay Dugtungan! Dito lamang sa 104.7 IFM,
1: ang Idol Kong FM.
0: Oras natin, 3:58.
2: IFM sa hapon.
3: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
2: This is IFM. Music at you.

0: This song is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS. This song is brought to you by Ferrix Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw, mag Ferrix B araw-araw.
2: Presenting. Here we go. The one and only.
3: FM. Music and news.
4: Basta pag nilalagnat,
5: dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
5: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic.
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
9: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Alco Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing pa.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
19: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at dekalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado ang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
20: Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
21: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Digupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay nanay. Idol ko si nanay, dito lang sa 104.7 IFM Digupan, ang idol mong FM. Ang idol ko si nanay, the IFM Digupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Digupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
1: Your merienda time!

0: 5 na nga po dito lang sa IFM 104.7.
1: Idol Roro Hugotero.
2: Idol agora sa 412.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Ito ang IFM, the music and news FM station of RNN.
5: The Philippines' best.
4: Sa Dagupa, 104.7.
6: Hit after hit, IFM Philippines.
7: Member KBB.
0: All you listeners, ibalik ang hanip mong porma sa 80s, maki-headbang sa 90s, maki-oh yes sa 2000, at gumiling-giling sa mga musikang patok sa ngayon. IFM sa hapon. Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
1: Idol, Roro Hugotero.
0: Roro

0: pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanap pinyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng na ti panaglutloto. Tap no extra tikita.
13: Anay, nasakit ti bagbagig. Agura ilaang.
14: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
15: Wow, mas pinalaing pay?
14: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
16: Ang ordo nak pay man apo?
17: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order tinga.
14: Extra kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitil, mag Farex B araw-araw.
3: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw,
4: Magsantod Mas Gold ka.
3: Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
4: Magsantod Mas Gold,
3: ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
6: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
5: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
7: Sing-sarap ng kamote Q at banana Q ang mga musikang ito. IFM sa hapon!
8: Idol Ruru Hugotero!
9: Idol ang RSI, ya 421.
10: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ang DJ kung humugot ay hugot na hugot.
8: Idol Ruru Hugotero.

0: featuring ang ating oras. Araw po ngayon ang Tuesday, May 5, 2026. Tayo ay nagbabalik sa ating
1: Ay Dugtungan!
0: Ano nga ba ang kanilang dudugtungan, Idol Apple?
2: Ayan, mas masakit pa sa breakup ang blank.
0: Ayan.
1: Ay Dugtungan!
0: Ano nga bang mas masakit pa sa breakup? Naka magbabasa na tayo ng mga komento, mga idol. Unahin natin si Idol Salve Jimenez. Mas masakit pa sa breakup ang mawala ng pera. Pareho kami. Sino naman yung susunod, Idol Apple?
2: Ayan, bale, kay Idol Heart naman, ang sabi niya, mas masakit pa sa breakup ang maka-order ng milk tea na 100% sugar tapos nakalimutan mong diet ka pala.
0: Ay, nako. Usually talaga, antag dito, sugar talaga nakakapagpabilis magpataba, di ba?
2: Yes.
0: O, kaya yung mga nagda-diet dyan, mag-limit po kayo sa sugar. And yung mga iba kasi nagme-misinterpretation nila, yung rice wala namang sugar, pero yun po ang may mataas na sugar content.
2: Yes.
0: Which is rice, idol. Kaya mag-limit po kayo ng rice. Oo. Alam mo, pwede ka mabuhay nang hindi ka kumakain ng kanin. Oo. Alam mo ba, Idol Apple, nasubukan ko ng mag-calorie deficit.
2: Wow, healthy living sa Idol Reno.
0: Nasubukan ko na yan. Tapos yung intermittent fasting. Yung kakain ka ng alas 12, tapos yung last meal mo alas 6. Ganun. Oo, alam mo, effective yun. Kaso nga lang kapag tumatanda ka, nahihirapan mo nang gawin yun. Yung mga bata-bata ako, kaya kong gawin. Pero ngayon, hirap na hirap na. Okay, eto naman. Sabi naman dito ni Idol Joanne, mas masakit pa sa breakup. Yung joke mo, ikaw lang ang tumawa. Ay, grabe naman. Yun nga, masakit pa nga yun. Yung nag-expect ka natatawa sila pero hindi sila tumawa. Sino na naman yung iba pa, Idol Apple?
2: Ayan, base naman sa comment ni Idol Benedict, mas masakit pa sa breakup ang masiraan ng charger.
0: Ay, nako. Buti pa siya nasisiraan lang ng charger. Ako, naiiwan ko yung charger ko. All the time. Well, kahit papaano nga pala, kapag naiwan mo yung charger mo, makukuha mo pa. Pero kapag nasira na pala, hindi, bibili ka na ng bago.
2: Another gastos na naman.
0: Si Idol Salve ulit, sabi niya dito. Mas masakit pa sa breakup kapag iniwan ka ng bus. Lalo kapag papunta ka ng Maynila, diba? Naiwanan ka ng bus, kailangan mo na namang maghintay ulit dahil pupunuin nila yung bus.
2: Yeah.
0: Ano pa ba? Sino pa ba ang iba, Idol Apple?
2: Ayun naman sa komento ng ating Idol Ira. Mas masakit pa sa breakup ang magising ng 6 a.m. at makitang low battery.
0: Ay, naku. Mas masakit pa nga yun sa breakup. Yung gigising ka na lobat ka tapos kailangan mo nang pumasok. Diba? Wala kang panunooran habang nasa sasakyan ka. Eto, sabi naman dito ni Idol Joanne, mas masakit pa sa breakup ang nag-CR ka tapos walang tubig. Naranasan mo na ba yun, Idol Apple?
2: Ay, ilang beses na, Idol Ruru.
0: Nako, problemado ka. Kaya ako, Idol Apple, lagi ako may dalang bottled water at wipes.
2: Very good,
0: just in case of emergency.
2: Yes, dapat handa.
0: Meron ka pa bang idadagdag? Sino pa ba yung mga ilang nagkomento?
2: Ayan naman, para kay Idol Jessie, ang sabi niya, mas masakit pa sa breakup ang makitang scene lang ang message mo sa GC ng groupmates nyo.
0: Ay, nako. Kapag ako, Idol Apple, ganyan sininila ako, i-unsend ko na.
2: Mag-individual na lang ako.
0: Wala akong pasensya eh. Kapag sinin mo ako, abay, i-unsend ko na din. Agad-agad. Ora mismo. Ganon. 4:28 ang ating oras. Nako, maraming salamat po sa mga nagsipagdugtong sa ating Ay Dugtungan.
1: Ay Dugtungan!
0: Ikaw ba, Idol Apple? Nag-enjoy ka ba?
2: Yes, sobrang nag-enjoy ako today, Idol Ruru. Thank you so much.
0: Ayun, maraming salamat din. At makakasama ka pa namin hanggang
2: Biyernes.
0: Yun. Oo. Hindi niya siya mamimiss dahil hanggang Biyernes pa siya. At hindi rin natin alam, baka mag-extend pa.
2: Ay, ako.
0: 4:28 ang ating oras. Maraming salamat once again sa lahat ng mga tumutok sa ating iDugtungan sa aming programang IFM sa hapon. Ako po ang inyong nakasama, Idol Ruru Gutaro at Idol
2: Intern Apple Rosario.
0: Dito lamang sa IFM The Gupan hanggang alas 5 ng hapon.
1: IFM sa hapon. I am broadcasting on all frequencies. Every day. IFM. Music and news.
3: Oh, one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna demand rock. Saints, they are

0: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
1: Sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Ba? O naghahanap ng masarap na kainan para sa bonding? Tara na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant. Dito, matitikman mo ang all-day breakfast, lutong Pinoy, masasarap na pasta, at freshly baked pastries na siguradong babalik-balikan. May dine-in at take-out options na, kaya swak sa kahit anong craving. At kung may okasyon ka, birthday, seminar, family gathering, o kahit kasal, perfect venue na rin. May event place ka na, may pool area pa. At ang best, consumable pa ang pagkain. Matatagpuan sa Servito Street, Poblacion, Mapandan. Bukas araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para sa reservations, tawag o text sa 0910-361-4033. Sa sarap at saya na parang bahay lang, dito ka na sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant.
7: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.
8: Back to back sa Bagatas hits na nakagagulay. IFM sa hapon. IFM

0: dalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nalay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTU, mag-Farex B araw-araw.

0: 4:53 ang ating oras. Maraming salamat, Idol, sa iyong pagtutok sa Dear IFM at IFM sa hapon. Mukhang uulan, Idol, sa labas. Siyempre sa labas. Oo, mukhang uulan, Idol, kasi sumilip ako makulimlim dito sa Dagupan City. Kaya naman, sana ay nakapagdala ka ng payong kung ikaw ay papauwi na ng inyong bahay. And I hope makasakay kayo kaagad at makarating sa inyong pupuntahan. At ako, Idol, magpapaalam na ako. Bukas ulit, magkarinigan ulit tayo dito sa ating mga programa. Dear IFM at IFM sa hapon. Susunod naman ang balitaan, IFM News Express, Police Report, kasama si Idol Juana De Vera. Back to back with RMN Network News. Dito lamang sa 104.7 IFM, ang Idol Kung FM.
1: IFM sa hapon. Everything you hear, IFM. Music and News.

0: puntan, Nosay Dishwashing Face at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Pabili nga nito.
7: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Nga nito.
7: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Masayang kwentuhan, chill, na musikahan. Ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi. Monday to Saturday, 6 to 9 p.m. Dito, pwedeng pag-usapan anything. Under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin.
13: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
0: Isang paalala sa publiko, rabies season na naman. Sa panahong ito, mas mahalagang maging maingat at agad na magpatingin kung sakaling makagat o makalmot ng hayop. Sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center, may maaasahan kang ligtas, maayos at agarang serbisyong medikal. Ito ay PhilHealth at DOH accredited. Para sa mga kwalipikadong PhilHealth members, may libreng konsultasyon at libreng anti-rabies vaccination. Ang Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center ay may mga branches sa Mapandana, Manawag, San Jacinto at San Fabian. Bukas mula Lunes hanggang Sabado, 7 a.m. hanggang 3 p.m. at tuwing Linggo, 7 a.m. hanggang 11 a.m. Ang Meditech ay bukas para sa lahat kabilang ang mga mula sa Karatig Bayan. Tandaan, ang rabies ay nakakamatay, ngunit ito ay maiiwasan. Agad na magpatingin at magpabakuna. Isang paalala mula sa Meditech Medical Clinic and Laboratory Animal Bite Center.
15: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: Abangan ang pasada ng mga balita.
16: Oras mga idol, alas 5:05 na.
17: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS. This Time Check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
19: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
20: The Philippines' best.
19: Sa Dagupan. Sa Dagupan. 104.7.
21: Hit after hit. IFM Philippines.
22: Member KBB.
6: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita.
23: IFM News Express. Headlines.
16: Mabuhay Pangasinan at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kayo ay nakikinig sa inyong number one news FM radio station mo dito sa Pangasinan. Ito ang 104.7 IFM Dagupan. Dito lamang sa programang IFM News Express Police Reports. Makakasama niyo po ngayong araw ng Tuesday, May 5, 2026. Idol Joanna De Vera Tatak, IFM.
6: IFM News Express Police Report.
16: Mga idol, wala nang patumpik-tumpik pa. Narito na ang ulo ng mga nagbabaga mga balita ngayong hapon. Limang suspek sa pamamaril sa Pangasinan, arestado na.
6: IFM News Express.
16: High value individual arestado sa bypass ng PNP sa Ilocos Norte.
6: IFM News Express.
16: Most wanted person sa kasong pagpatay, arestado sa Alaminos City.
6: IFM News Express.
16: At lalaki nasawi matapos malunod sa ilog sa Mabini.
6: IFM News Express.
16: Lahat ng yan ay detalye ng mga balita. Aarangkada na.
6: Alisto sa bawat pangyayari upang maihatid ang mga nagbabagang police report. IFM News Express.
16: Para sa unang bahagi at detalye ng ating mga balita. Agarang naresolba ng Malasiki Municipal Police Station ang isang insidente ng pamamaril na naganap noong May 1, 2026 sa Barangay Tambak, Malasiki, Pangasinan ayon sa ulat ng Pangasinan Police Provincial Office. Sa inisyal na investigasyon, dalawang individual ang nasugatan sa naturang insidente na isang 35-anyos na lalaki at isang 27-anyos na babae mula sa Capas Tarlac. Kapwa nagtamo ng tama ng bala ang mga biktima. Lumabas sa investigasyon na nagsimula ang insidente sa mainit na pagtatalo kaugnay ng reklamo sa maingay na muffler ng isang motorsiklo na kalaunan ay humantong sa marahas na konfrontasyon at pamamaril. Mabilis na nagsagawa ng koordinadong operasyon at follow-up ang mga tauhan ng Malasiki Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng limang sospek na pawang nasa hustong gulang at residente ng nasabing bayan. Dalawa sa mga ito ang nahuli sa operasyon ng pulisya habang ang tatlo ay kusang sumuko. Dahil sa masusing investigasyon at matibay na ebidensya, nagsampa ng kasong attempted murder at frustrated murder laban sa mga sospek. Itinakda ang piyansang 120 5,000 pesos para sa bawat bilang ng attempted murder at 72,000 pesos para sa frustrated homicide. Bukod dito, nahaharap din ang mga suspect sa kasong trespassing na may kaukulang piyansang 3,000 pesos bawat isa. Tiniyak din ng pulisya sa publiko ang patuloy na pagpapatupad ng mas pinaigting na operasyon upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa buong lalawigan ng Pangasinan.
23: IFM News Express Police Report.
16: Dumako naman tayo sa probinsya ng Ilocos Norte. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa Barangay Samak, San Nicolas, Ilocos Norte noong May 3, 2026 bandang alas 10:30 ng umaga. Ayon sa ulat, ang operasyon katuwang ng iba pang ahensya kabilang ang Regional Drug Enforcement Unit 1, PDEA Ilocos Norte, San Nicolas Municipal Police Station at iba pang unit. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 5 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 34,000 pesos kasama ang iba pang ebidensya. Isinagawa ang pagmamarka at inventaryo ng mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan at Department of Justice National Prosecution Service alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kaso kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
23: IFM News Express Police Report.
16: Nasa kote naman ng mga otoridad ang isang high-value wanted person na kabilang sa top 2 regional level at top 1 city level most wanted person para sa kasong murder sa isinagawang operasyon sa Alamino City noong May 4, 2026. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Alamino City Police Station, katuwang iba't ibang unit ng pulisya. Ang naarestong suspect ay isang 40 anyos na lalaking driver at residente ng bayan ng Bani, Pangasinan. Siya ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 bilang ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Alamino City Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Ayon sa Pangasinan Police Provincial Office, patunay ang pagkakaarestong ito ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted person, lalo na ang mga high-profile na kriminal. Muling tiniyak ng Pangasinan PPO ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon laban sa kriminalidad.
23: IFM News Express Police Report.
16: Nasawi ang isang 37 anyos na lalaki matapos na malunod sa bahagi ng Purok Riverside, Barangay Baknit, Mabini, Pangasinan. Kinilala ang biktima bilang isang caretaker ng resort at residente ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon, kasama ng biktima ang kanyang pamilya nang magtungo sila sa ilog upang maglaba at maligo. Habang nasa lugar, isang 13 anyos na bata ang nahirapang lumangoy at muntik ng malunod. Kaagad itong sinaklolohan ng biktima at dinala sa ligtas na bahagi ng ilog. Gayunman, matapos ang pagsagip, napagod umano ang biktima hanggang sa tuluyang lumubog at malunod. Napansin na ang insidente ng isang saksi na agad humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay. Nakipag-ugnayan ang mga ito sa Mabini Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection na nagsasagawa o nagsagawa ng search and retrieval operation. Makalipas ang mahigit isang oras, natagpuan ang biktima sa ilog na may tinatayang lalim na 16 na talampakan. Agad itong dinala sa Rural Health Unit ng Mabini, ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Tinanggap naman ang pamilya ng biktima na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkalunod at walang indikasyon ng foul play.
23: IFM News Express Police Report.
16: Mga idol, unang bahagi pa lamang yan ng ating mga balita. Manatiling nakututok, narito pang ilan sa ulo ng mga nagbabaga mga balitang dapat niya lamang malaman at pagkaantabayanan sa aming pagbabalik.
23: Headlines.
16: Oh. Ilan pa sa mga balitang dapat niya lamang pagkatutukan. Vendor na biktima ng panduloko sa e-wallet app, suspect timbog.
23: IFM News Express.
16: Dalawang drug suspect timbog sa magkahiwalay na buy bust operation sa La Union.
23: IFM News Express.
16: Limang wanted person nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon sa Pangasinan at Tarlac.
23: IFM News Express.
16: At lalaki timbog sa entrapment operation sa Ilocos Norte dahil sa financial scamming.
23: IFM News Express.
16: Lahat ng yan at detalye ng mga balita aarangkada matapos lamang ang ilang paalala pagkatutukan yan dito lamang sa programang IFM News Express Police Report.
23: IFM News Express Police Report.

0: Music and News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, up no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Ang order na kayman, apo?
1: Dahito yan, di pakbet! Doang nga order tinga
2: doon! Extra nga kinalaing, tatlo extra nga mat! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Dove Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong botika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulit.
6: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
2: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
1: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7, IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
3: Oras mga idol, alas 5:19 na.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Narito na ang mga pasada ng maiinit na balita. IFM News Express.
3: Muling nagbabalik programang IFM News Express Police Reports at para sa ikalawang bahagi at detalye ng iba pa nating mga balita. Na biktima ang isang 35-anyos na vendor ng umano'y panluloko gamit ang isang e-wallet app matapos maloko ng isang lalaki sa isinagawang cash-in transaction. Sa investigasyon, lumitaw na dumating ang suspect na isang 36-anyos na lalaki sa tindahan ng biktima at nakiusap na magpa-cash-in sa isang e-wallet account number na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Matapos maipadala ng biktima ang naturang halaga, agad niyang siningil ang suspect. Gayunman, nabigo itong magbayad at hindi na ibigay ang kaukulang pera na nagdulot ng hinalang panluloko. Dahil dito, iniulat ang insidente sa pulisya at agad na dinala ang suspect sa himpilan ng Umingan Municipal Police Station para sa kaukulang disposition.
1: IFM News Express Police Report.
3: Dalawang hinihinalang sangkot sa iligal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operations sa lungsod ng San Fernando at bayan ng Bacnotan, La Union. Sa lungsod ng San Fernando, isang 27-anyos na electrician ang nasa kote sa isinagawang operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 2 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Narecover din ang ilang non-drug evidence. Samantala sa Bacnotan, isang 23-anyos na lalaki ang naaresto sa hiwalay na operasyon na isinagawa ng Bacnotan Municipal Police Station katuwang ang iba pang operatiba. Nakuha sa suspect ang humigit-kumulang 2 gramo ng hinihinalang shabu na may parehong tinatayang halaga na 13,600 pesos. Bukod dito, nasamsam din ang iba't ibang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya ang 2 suspect.
1: IFM News Express Police Report.
3: 5 individual naman na may kinahaharap na iba't ibang kaso ang naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Pangasinan at Tarlac. Unang naaresto sa San Manuel, Tarlac ang isang 34-anyos na magsasaka sa visa ng warrant of arrest para sa kasong slight physical injuries at damage to property. Itinakda ang piyansang 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Bandang alas 9:50 naman ng umaga, isang 59-anyos na vendor ang nadakip sa barangay Panganiban, Tayog, Pangasinan dahil sa kasong estafa sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code na may inirekomend ng piyansang 40,000 pesos. Sa bayan naman ng Aguilar, Pangasinan, isang 21-anyos na driver ang naaresto sa visa ng warrant of arrest para sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property. May itinakdang piyansa na 30,000 pesos para sa nasabing kaso. Samantala, bandang alas 11 ng umaga, nagsilbi ng bench warrant ang mga tauhan ng San Carlos City Police Station laban sa isang 60-anyos na lalaki na nahaharap sa kasong paglabag sa National Internal Revenue Code. Ang nasabing akusado ay nasa kustudiya na ng pulisya at may itinakdang piyansang 1,000 piso. Bandang alas 11:08 ng umaga, isa pang warrant of arrest ang isinilbi ng Urdaneta City Police

0: station sa loob ng Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Anonas, Urdaneta City, laban sa isang 35-anyos na driver na nahaharap sa kasong frustrated homicide. May kaupo lang piyansang 72,000 pesos para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kasalukuyang nasa kustudiya ng kanikanilang himpilan ng pulisya ang mga naarestong individual para sa kaukulang disposisyon.
1: IFM News Express Police Report.
0: Bubuo sa ating mga balita, arestado ang isang 31-anyos na lalaki sa isinagawang entrapment operation ng pulisya kaugnay ng umano'y pagbili at pagbibenta ng financial account na lumalabag sa umiiral na batas laban sa cybercrime at financial scamming. Kinilala ang suspect bilang isang factory helper at nahuli sa aktong lumabag sa Section 5D ng Republic Act 12010 o ang Anti-Financial Account Scamming Act, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang isang itim na cellphone, SIM card at isang 100 peso bill at ilan pang piraso ng budol money. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng San Nicolas Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat sa mga transaksyong may kinalaman sa financial accounts upang maiwasan ang pagkakasangkot sa illegal na gawain.
1: IFM News Express Police Report.
0: At yan ang kompletos rekados, walang labis, walang kulang detalye ng ating mga police reports na nakalap ng buong puwersa ng IFM News Team nang sa gayon tayo ay updated. Hindi lamang dito sa buong lungsod ng Dagupan, maging sa buong Rehiyon 1. Nakasama niyo po sa mga balitang yan sa ngalan ng buong puwersa ng IFM News Team. Ako po si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
1: IFM News Express Police Report. IFM News Express Police Report.
2: At yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito.
1: IFM News Express.

0: 5:30 ng hapon, Lunes hanggang Sabado sa 104.7 IFM Daguban.
1: RMN.
2: RMN Worldwide. Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
3: RMN Network News.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Raju Manil Marahol. Araw na po na Martes, Mayo 5, 2026.
5: Ako naman si Raju Man, Jenny Pahilang.
4: Narito na pangulo ng mainit na mga balita. Mga kasama, makapal na abo na bumalot sa mga bahay at kalsada, dalan pa rin sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon, pasakit sa mga residente, kabuhayan at kalusugan ng mga Tagalbay, apektado na rin.
6: Lahat ng tinanim doon po sa apat na barangay, wala na pong pagsinabangan.
5: Muling pagbubukas ng gumuhong Binalio Landfill, pinayagan na ng lokal na pamahalaan ng Cebu City. Special Task Force bubuin para i-monitor ito.
4: Kampo naman ni Attorney Man Scarpio pumalag sa pagkakadamay sa impeachment ng asawang si VP Sara Duterte. Tinawag na propaganda ang mga akusasyon.
7: Nadadamay na rin din po siya sa mga political propaganda from the opposing party.
5: Apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagkumpirma ng mga kaso laban sa kanya, ipinababasura ng prosecution ng International Criminal Court.
4: LTO, pinakainireklamong ahensya ng gobyerno dilan sa mabagal na transaksyon at fixer ahensya, gumagawa na ng hakbang upang mapaghusay pang serbisyo sa publiko.
8: Ang number one most complaint na po yung LTO.
5: Balita sa Ibayong Dagat, 21 patay, 61 sugatan matapos sumabog ang paggawa ng paputok sa China.
3: RMN Network News.
9: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
3: Network News. RMN Toto Bulkan.
4: Mga kasama, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pasakit pa rin sa ilang residente ng Albay ang makapal na abo mula naman sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa panayam ng DZXLR in Manila, sinabi ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., aabot pa sa 2-30 pulgada ang kapal ng abo sa mga kalsada, kaya pahirapan pa rin ang clearing operations. Bukod sa mga kalsada, nababalot pa rin ang abo ang mga bubuong na posibleng bumigay kung hindi agad malilinis. Nasa 8,000 pamilya na ang apektado ng asphalt, kung saan magit 2,000 naman ang merong matinding pinsala sa bahay.
6: Ang mga puno natin, may mga nangahabo pa po, kaya yun po ang pinoproblema pa natin. At ibang kalsada na mga papasok sa barangay, yun po ang lilinisin pa po natin. Medyo madugudo pa pong lilinisin kasi makapal po talaga yung abo sa kalsada. Namuti, yung paligid, pati mga bubong talagang pumuti po, kaya kailangan po nilang linisin yun. Pati delikado din po yun sa mga bahay nila. Makapal po yung lilinisin nila. Kaya nga yung mga kababayan po natin, humingi sila po. Walis tambo, walis tingting, pala at saka asrol, yung po ang hinihingi nila.
4: May ilang residente na rin umano ang inuubo at inatake ng hika at nangangailangan ng tulong medikal tulad ng paggamit ng nebulizer. Samantala, apektado na rin ang kabuhayan ng mga residente matapos masira ang kanilang mga pananim na gulay, habang may ilang alagang hayop na rin ang namatay.
6: lahat ng tinanim doon po sa apat na barangay, wala na pong pasinabangan. Lalo na yung mga gulay po na mga tanim na binibenta po dito sa palengke, eh wala na po talaga ang papakinabangan. Yung mga ayop, yung sabi ko na, limang baka o kalabaw ang namatay, isang baka, tapos isang baka ang nawawala at isang kalabaw nawawala. Mm-hmm.
4: Mga kasama, yan si Kamali Galbay, Mayor Carlos Erwin Baldo Jr.
5: Muling pagbubukas ng gumuhong Binaliw Landfill, pinayagan na ng lokal na pamahalaan ng Cebu City. Special Task Force bubuin para i-monitor ito. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjaman Ken Galinea ng RMN Cebu.
3: RMN Live Report.
1: Plano ngayon ng lokal pamahalaan sa lungsod ng Cebu na bumuo ng isang executive order para sa temporaryo na mga lagda na mai-assess ang muling pagtatapon ng mga basura sa Binaliw Landfill sa lungsod. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, bubuuin ang isang waste crisis task force upang masiguro ang kaligtasan ng mga drivers na magdadala ng mga garbage trucks sa landfill, mga haulers at personal ng landfill na babalik sa lugar para magtrabaho. Ito'y matapos ang insidente noong Enero ngayong taon kung saan nagkaroon ng trash slide sa gabundok na mga basura sa landfill na ikinamatay ng 36 na mga empleyado nito. Ang task force ay kabibilangan ng mga representative mula sa City Administrator's Office, City Environment and Natural Resources Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, City Legal at Health Office. Una nang ikinagulat ng Cebu City Council ang impormasyon na muling nag-operate na ang isang bahagi ng landfill matapos alisin ang cease and desist order na inisyo ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau 7 laban sa naturang pasilidad matapos ang trahedya. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
4: Sa ibang balita, mga kasama, tiwala naman si House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makakakuha ng kailangang 106 na mga votes mula sa mga kongresista ang impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Ridon, sarap na rin ang katakdang pagsalang sa plenaryo susunod na linggo ng committee report ng House Justice Panel na nagsusulod ng articles sa impeachment laban kay VP Sara. Umasa si Congressman Ridon na maninindigang pabor sa impeachment ang 55 mga miyembro ng komite na nagpatibay sa rekomendasyon na may probable cause o batayan ang 2 impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon pa kay Ridon, mula sa naturang bilang ay kayang-kayang makamit ang 106 na mga boto pa baka umigit pa. Matatandang noong 19th Congress, umabot sa 215 mga kongresista ang bumoto pabor sa pag-impeach naman kay VP Sara. Sa kabilang banda, sa isang panayan naman doon sa The Hague, Netherlands, kinwestiyon ng Vice Presidente ang pahayag ng ilang kongresista na check na daw na may impeach siya.
10: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
4: Tumanggi naman si VP Sara na magkomento sa pahayag ni Representative Ridon na tiyak na silang makakakuha ng 106 na mga boto para ma-endorso sa Senado ang articles of impeachment.
5: Kustisya at patas na laban ang hirit ang kampo ni Attorney Man Scarpio matapos umano kaladkarin ang kanyang pangalan sa issue ng impeachment ng kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ng kampo ni Carpio matapos ilabas na anti-money laundering Council sa House Justice Committee ang impormasyon na di umano'y 6.7 billion pesos na bank transactions ang sa accounts ni Carpio. Ayon kay Attorney Neil Abayon, legal counsel at spokesperson ni Carpio, isang malaking pagkakamali o glitch ang pagkakalagay ng halagang 2 billion pesos sa record ng banko gayong 2 million pesos lamang dapat ito. Mariinding kwestiyon ni Abayon kung bakit isinapubliko ng Kamara ang AMLAC report na ayon sa kanya ay labag sa batas.
7: Gulat din po si Attorney Mans nung yung na-deposit is 2 billion kasi supposedly 2 million lang po yan. So nagka-error yung bank, instead of 2 million ang nalagay nila 2 billion. Na-correct din naman po yan, so nalabas din yan and it was corrected to the proper amount of 2 million. So we're assuming now dun sa AMLAC report ay baka 4 billion yung nag-reflect based on that error alone. Kasi inflow and outflow po yung compute ng AMLAC eh. May problema yung AMLAC. Yung main problem talaga nila is yung pag-disclose nila ng information ni Attorney Manz, which is against dun sa Anti-Money Laundering Act.
1: Oo.
7: Kasi yung Section 8A po, yung most recent amendment dun sa batas na yon, absolute confidentiality eh, shall not disclose in any manner any information.
1: Mm-mm.
7: So dun pa lang may mali na agad.
5: Dagdag ni Abayon, very unfair o hindi patas na nadadamay ang isang pribadong individual na gaya ni Carpio sa ingay ng politika.
7: And then si Attorney Manz din po, actually yung sa April 22 hearing, kung yung date po na dinisclose yung information, yung unsigned AMLAC report, hindi nga po siya ni-notify or ni-invite ng House despite na ilalabas pala yung personal information niya.
1: Mm-mm.
7: So it's very unfair po kasi hindi sila nabibigyan, si Attorney Manz to be specific, kasi siya po yung ano ko talaga, yung client. Mm-mm. Hindi po siya nabibigyan ng chance to contest in the proper venue, tapos ilalabas na lang bigla yung personal information niya.
1: Mm-mm.
7: Diba, lalo na po hindi siya impeachable officer eh. Yun yung una talaga. Number two, hindi rin po siya kasama sa kaso, pero dinadamay siya, para nagiging collateral damage na po siya. And then nadadamay na rin din po siya sa mga political propaganda from the opposing party in relation to that issue.
5: Si Attorney Neil Abayon, legal counsel at spokesperson ni Attorney Manz Carpio, Mr. ni Vice President Sara Duterte sa interview ng DZXL-RMN Manila. Una lang naghain ng kasong kriminal ang kampo ni Carpio noong nakaraang linggo laban sa ilang opisyal ng pamahalaan dahil sa anyay paglabag sa batas sa pag-disclose ng kanyang bank records.
4: Sa ibang balita naman, mga kasama, ang Pangulong Marcos at Senadora Aime Marcos, tatlong taon nang hindi nag-uusap. Kasama mo sa balita, Rajuman Chanel Salazar.
3: RNN Live Report.
11: Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos tatlong taon na silang walang ugnayan ng kanyang kapatid na si Senator Aime Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tugon nito ng Pangulo kasunod ng pahayag ng Senadora na non-existent na ang relasyon nilang magkapatid. Kinumpirma rin mismo ni Pangulong Marcos na hindi na dumadalo si Senator Aime sa mga pagtitipon ng pamilya sa nakalipas na taon.
12: Immediately after the uplift committee meeting, I approached the president and asked about this comment or statement of his sister, Senator Aime Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings.
11: May mga pahiwatig din ng pagkadismaya ang Pangulo sa mga naging pahayag ng kanyang kapatid, pero giit ng palasyo, walang sama ng loob ang Pangulo. Samantala, hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye ang palasyo tungkol sa dahilan ng kanilang hindi pag-uusap.
12: Pangulo po ay wala po siyang masamang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid.
11: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Dalawa pang opsyon sa pagpapababa sa singil sa kuryente isinulong ng Department of Energy. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra.
3: RNN Live Report.
13: Aminado ang Department of Energy na hindi lamang ang pag-alis sa value-added tax sa kuryente ang solusyon para mapababa ang singil sa elektrisidad. Ayon sa Energy Department, tuloy-tuloy din ang kanilang paghahanap ng mga alternatibong solusyon para mapababa ang gasto sa kuryente. Tinukoy ng DOE ang dagdag na supply at mas mabilis na renewable energy rollout. Tinak din ng Energy Department na gagawin nila kung ano ang makakatulong sa nakararaming mga Pilipino. Una nang inihayag ng DOE na nasa kamay ng economic managers at ng Kongreso ang desisyon kung tuloy ang aalisin ang VAT sa kuryente. Anya, sila ang mas nakakaalam sa lawak ng epekto sa ekonomiya ng mga isinusulong hakbang. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes Adra, Tatak RNN.

0: Ipinababasura ng International Criminal Court to ICC prosecution ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makapag-apila sa desisyon ng nagpapatibay, desisyon nagpapatibay sa mga kaso laban sa kanya. Sa 12 pahinang dokumento, hiniling ng prosecution sa pre-trial chamber na i-reject ang leave to appeal ng Duterte defense team. Ayon sa taga-usig, misinterpretation at simpleng hindi pagsang-ayon lang ang pinapakita ng kampo na dating Pangulo at bigo silang magpakita ng anumang matibay na issue para isa-isang apila. Gayet ng prosecution, malinaw ang saklaw ng mga charges at may sapat na ebidensya at testimonya ang mga saksi para ituloy ang paghilitis kaugnay ng mga pataya noong panahon ni Duterte bilang Davao Mayor at bilang Pangulo. Hindi rin pinalampas ng prosecution ang mga naging pahayag ng defense counsel ni Duterte sa media. Binatikos nilang anilay disparaging statements o paninira na naglalayong maliitin ang integridad ng ICC at ng mga uwes nito. Ayon sa prosecution, ang mga ganitong pahayag ay nag-aambag lamang sa malawakang disinformation campaign sa Pilipinas. Matatanda ang binuo ng ICC presidency ang trial chamber na didinig sa kaso ni Duterte habang nagpahayag din ng pagtutol ang mga legal na representative ng mga biktima sa hirit ng dating Pangulo.
1: Doon naman sa Kamara, mga kasama, makabayan Black Duda na makakatugon sa tumatas na inflation ang panukalang Kalinga Bill. Detali mula kay Regiman Grace Mariano.
2: RNN Live Report.
1: Grace?
3: Nga ng pangamba mga kongresistang katabi ng makabayan Black kaugnay sa isinusulong na panukalang Kalinga Act sa harap ng naitalang 7.2% na inflation rate nitong Abril na pinakamataas sa nagdaang 3 taon. Layunin ng panukalang Kalinga Act na matugunan ang malawak na epekto ng krisis sa langis dulot ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangal. Pero diinin na Representatives Antonio Pino, Sara Elago at Rene Luis po kahit na tugunan ang structural process ng krisis ay mas inuuna pa ng Kalinga ang short-term o panandali ang solusyon. Babala pa ng makabayan baka binubuksan ng Kalinga Bill ang pinto sa mas pinalawak na presidential emergency powers na maaaring maabuso dahil ang administrasyon ang nagpahintulot sa program the funds. Kasama mo sa DCSL, RNN Manila, Rajuman Grace Mariano,
0: RNN. Nanguna ang Land Transportation Office o LTO sa pinakanireklamong ahensya ng gobyerno. Ang kay Anti-Red Tape Authority o ARTA, Director General Ernesto Perez, pinakamaraming reklamo ay nagmula sa Metro Manila. Kabilang sa mga isyu ang mabagal na aksyon sa aplikasyon at paniningil ng dagdag na requirements. Meron ring naitalang reklamo tungkol sa mga fixer kung saan tatlo na ang nahatulan ng paglabag ng Ease of Doing Business Act.
4: Latest, as of March 31, bumaba na po ang FDA from number 1 to number 3. Ang number 1 was complaint na po yung LTO. Yung delay po sa acting on the filed application, yun po, tapos imposing additional requirements, violation of the citizen's charter. Yan po ang karamihan ng complaints natin na receive.
0: Nilinaw ng ARTA na agad nilang ipinaabot sa mga ahensya ang reklamo at inaaksyon na naman ito, gayon din ang pagpapanagot sa mga opisyal o empleyadong sangkot sa ilegal na gawain.
1: Sa kaugnay na balita, mga kasama, ang Land Transportation Office, siniseryoso ang ARTA report na pinakakurap ito. Nangakong gumagawa na ng hakbago pang mapaghusay panserbisyo sa publiko. Kasama mo sa balita, Rajuman Mike Guyagoy. Mike!
2: RNN Live Report!
5: Sa harap ng pagiging pinaka-inireklamong ahensya, nangakong Land Transportation Office o LTO na ayusin ang serbisyo nito. Sa isang payag, sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na sa ilalim ng ilang 7-point priority agenda, gumagawa na sila ng konkretong hakbang upang mapabuti ang kilang frontline services. Aminado rin sila Lacanilao na alam na nilang ulat ang ata at sineseryoso nila ito. Anya, sadyang mataas ang volume ng transactions pero hindi anil ito maaaring gamitin bilang palusot. Ito ang dahilan anila kung bakit nilusad ang i-report mo kay LTO Chief para magkaroon ng publiko ng malinaw na paraan sa pagsusumbong ng mga delay, fixer at upang mga aberya. Tsaka sa sunang LTO sa payag sa Malacanang ni Ato Director General Ernesto Perez na pinaka-reklamo ang LTO sa latang ahensya dahil sa mabagal na proseso at pagdagdag na requirement. Pero pag hinginaw ng LTO, tatlong fixture na ang kanilang nahatula. Pagtitiyak pa ng LTO, susundin nila mataas na standard na hinihingi ng Ease of Doing Business Act. Kasama sa DGXL, RNN Manila, Radyo Man, may kuyang tapat, RNN.
0: Iginiit ng Malacanang na intriga lamang at walang basihan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipinagdarasal nitong matuloy at maging payapang halalan sa 2028. Ay kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tila biro ang pahayag ng Vice Presidente dahil bilang abogado ay dapat alam niya na malinaw ang provisyon ng konstitusyon hinggil sa regular na halalan. Dagdag pa ni Castro, mismong si Vice President Sara na ang nagsabing eksperto umano siya sa paglikha ng intriga at pagplanta ng ebidensya.
6: Ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga itong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang. Mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita.
0: Una nang sinabi ni Vice President Sara na itinuturing niya ang sarili bilang presumptive candidate matapos ihayag ang intensyon na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028.
1: Sa politika pa rin, Senador Raffy Tulfo, final answer na ang hindi pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa taong 2028. Detalye mula kay Radyo Man, Conde Bata. Conde.
2: RNN Live Report.
7: Walang balak si Senator Raffy Tulfo na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Itong sagot ni Senator Raffy matapos na magtay sila sa Pulse Asia Survey ni Vice President Sara Duterte sa 46% para sa one-on-one mock election sa pagka-presidente. Ang kay Tulfo nagagampanan niyang mabuti ang kanyang trabaho at mas marami silang nagagawa bilang senador kaya asahan na sa susunod na halalan ay tatakbo siya bilang re-electionist. Sinabi pa ng senador na ayaw niyang tumakbo sa mas mataas na posisyon dahil ayaw niyang gawin ang parehong pagkakamali ng ibang elected officials na nasa unang termino pa lang ay tumakbo na sa mas mataas na pwesto at dito na sila bumagsak. Bukod dito, mas maraming sakit sa ulo kapag tumakbo siya sa pagiging pangulo.
8: Kumbaba, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again. Wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
7: Bibigay din pa ni Senator Raffy na kahit umabot hanggang langit ang resulta ng kanyang survey ay hindi magbabago ang kanyang isip. At marami naman anyang pwedeng makatapat kay VP Sara tulad ni dating Vice President Lenny Robredo, Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino, gayon din sina dating Senator Antonio Trillanes IV, DILG Secretary John Vicremulla, DPWH Secretary Vince Dizon, dating PNP Chief Nicolas Torre III at si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Bata Tatak, RMN.
0: Hanta virus, wala pang kaso sa Pilipinas sa kasalukuyan ayon sa Department of Health. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Jairus Peña, Florida.
2: RNN Live Report.
9: Pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa outbreak ng antivirus na naitala sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean na ikinasawi ng 3 pasahero. Sabi ni DOH spokesperson Yusek Albert Domingo, bagamat may mga Pilipinong sakay sa naturang cruise ship ay wala naman dito ang kababayan natin na positibo sa sakit. Ipinagutos na rin daw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagmamonitor at pakikipag-ugnayan sa ibang ahensyang may kinalaman sa repatriation. Samantala, sinabi pa ni Domingo na walang kumpirmadong kaso ng antivirus sa Pilipinas ngayon taon at wala rin anyang dahilan para magpanik.
10: Sa Pilipinas po, wala po tayong naitatalang kaso. Sa katunayan po, hindi pa kami makumbinse. Meron mga lumang-lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta kasi baka iba siya. Ang kanyang mga sintomas ay mga maletrang kaso nga sakit, pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan. Halos kahawig niya ang lepto, ang dengue. Pero ang mahalaga ho dito, mga kababayan, malayo nga po yung kaso. Nakadaong po yung bapor, hindi po siya gumagalaw, naka-quarantine po siya. Mahalaga po ang paghahanda nito ng DOH, ang ating Bureau of Quarantine. Sa utos ng ating Pangulo, binabantayan po natin ang sitwasyon at ayon na rin sa coordination natin sa mga ahensya ng gobyerno, ang responsibilidad po ngayon kasi ng repatriation ay doon sa operator. Cruise ship po yan, no? Hindi po yan kalat-kalat. Sila po ay may cruise ship, may company. Abantabayanan po natin kung paano sila makakauwi.
9: Okay, ang antivirus ay isang impeksyon na naipapasa sa tao mula sa mga daga gaya ng pagkalanghap ng hangin na may halong na tuyong ihi, dumi, paulaway ng infected na daga at iba pang kontaminadong bagay. Kadalasan ito nga nagdudulot ng lagnat, pananakit ng ulo, katawan, pagkahilo at pagsusuka at maaaring mauwi sa malubhang sakit sa tao gaya ng antivirus cardiopulmonary syndrome at kidney failure. Ayon naman sa World Health Organization, mula April 1 nang maglayag ng barko, ay nasa 7 na ang kaso ng antivirus na kinabibilangan ng 2 confirmed at 5 suspected, kasama ang 3 nasawi. Pero batay sa kasalukuyan nilang datos, nananatili raw mababa ang risk nito sa populasyon ng daigdig. Kasama mo sa DSXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: Samantala naman, insidente ng gas and run na natiling isolated case ayon niyan sa PNP. May detalye, Radyo Man Marjo Domingo.
2: RMN Live Report.
11: Sa kabila ng panibagong insidente ng gas and run sa Quezon City, ay nanatili pa rin umanong isolated case ito ayon sa Cebu National Police. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Dando Suanyo, hindi ito nang didikta ng kabuuang peace and order strategy na ginagawa ng PNP para mapigilan ang mga problema kaugnay ng krisis sa langis na kinakarap ng bansa.
12: Ito po ay nananatiling isolated sapagkat yung nasabi nga po natin, out of the 4,100 plus gasoline stations nationwide, ito po ay hindi nagdidikta ng kabuuang peace and order strategy na ginagawa ng Philippine National Police para matulungan ang Department of Energy o ang ating pamahalaan sa pangkalahatan para mapigilan po yung mga problema sa pinakaharap nating crisis po sa nationwide o sa buong mundo po.
11: Nangyari ang pinakahuling insidente nitong May 3 kung saan isang gas station ang tinakbuhan ng isang asul na sedan matapos magpagasolina ng 1,500 pesos sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ang nasabing insidente ay nireport lang kahapon sa mga otoridad kahit ito ay nangyari noong Linggo pa. Tiniyak naman ng PNP na mauhuli rin agad ng suspect sa nasabing insidente na makakasuhan ng kasong theft. Nabatid na ito ang pangatlong kaso ng gas and run sa Quezon City at sa kabuuan, 4 na ang naging kaso nito sa buong bansa kung saan ang isa ay naiulat sa Negros Occidental. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, sa Top RMN.
2: RMN Police Report.
0: Sa Negros Oriental, dahil sa 500 pesos na utang misis, patay ng pagkasaksaki ng bayaw. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Juliet Panes ng RMN Bacolod.
2: RMN Live Report.
13: Binawian ng buhay ang isang misis habang sugatan naman ang anak nito matapos na pagsasaksakin ng kanyang bayaw sa purok pagkakaisa, Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Kinilalang nasawing biktima na si Melody Badielas, 39 anyos, habang ang suspect ay kinilalang si Junjun Rites, 38, na kapatid ng asawa ng biktima. Sa investigasyon ng Bayawan City Police Station, lasing ang suspect nang pumasok sa bahay ng biktima na saktong pinapatulog ang kanyang 10-month-old na baby. Batay din sa investigasyon, sinisingil ang suspect ang kanyang kapatid na lalaki ng utang nito na 500 pesos. Ngunit ayon naman sa kapatid, may utang din sa kanya ang suspect dahil sa kanilang bahay ito nagdatap ng kuryente. Nagalit ang suspect kaya pinagsasaksak nito ang misis ng kanyang kapatid at nanabay pa ang anak nito. Disidido naman ang asawa ng biktima na magsampa ng kaso laban sa kanyang kapatid. Kasama mo sa RMN Bacolod, Radyo Man Juliet Panes, Tatak RMN.
14: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
2: Network News.
0: Balita tayo sa ibayong dagat, ginulantang ng malakas na pagsabog ang Central China matapos na masunog ang fireworks company kung saan nakapagtala ng tinati ang 21 patay at 61 sugatan. Nangyari ang pagsabog sa Luoyang Washing Fireworks Manufacturing and Display Company sa Luoyang, Hunan Province. Dahil sa laki ng insidente, nagpadala ng halos 500 rescuers sa nasabing lugar.
1: Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Marahol.
0: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
1: Mula po sa aming broadcast studios sa Atlanta Center, Manila. Dyan sa mga taga Bicol, marhay na banggi!

0: music and news.
1: IFM Music and News.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
5: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ECS. Basta pag nilalagnat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pag-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
12: Hey, Mrs. Maha! For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda na!
13: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
14: Ang keratin na may plus!
15: Pabili nga nito!
16: Ang mahal naman! Ang bente na lang!
17: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat! Sakit ng ulo at katawan! Sa binat at sabay-sabay na sakit!
18: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
20: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
23: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
0: Masayang kwentuhan, chill na musikahan ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM, Dagupa, ang idol kong FM.
1: Tita Ronnie!
9: Idol! Oras po natin, 6:10 na.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS! Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako dun at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. "Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon." Wika ni Jesus, "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
2: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
3: The Philippines' best.
2: Sa Dagupan.
3: Sa Dagupan.
2: 104.7.
4: Hit after hit, IFM Philippines.
5: Member KBP.

0: music and news.
1: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita!
2: Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
3: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas kinalaing pa?
3: One, pina extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
4: Ang order nga pa'y manapo?
1: Daito yan, di pakbet! Doa nga order tinggado!
3: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! You, alaksan extra!
5: Unilab Quality.

0: Tiyan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ECS.
6: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
7: mabibili sa mga butika.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM, ang Idol kong FM.
3: Idol, ang oras po natin ay 6:28.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Tita Ronnie. IFM sa gabi.
5: IFM.
3: Isang magandang gabi sa'yo, Idol. Idol Tita Ronnie, kasama na. Kaya naman, nika na! Hatid na naman natin ang pangmalakas ang kwentuhan ngayong gabi na Tuesday! Oh my God, Tuesday na! Alam mo, nagtataka ako, Idol. Ang bilis! Ang bilis ng araw, no? Mayo na! Sa susunod, June na! Pasukan na! July, August, September na lamang! Panag-aawat na lamang! O, kaya naman, tiis lang, Idol. Sabi ko nga, ganun naman ang buhay. Tiis lang! Kaya yung mga idol natin, on the roads po ngayon, manong, ingat sa daan. Tiis lang, no? At syempre, yung mga idol natin nakasakay sa, ayan, mga pampublikong sasakyan or in their private cars, ayan, tiis lang. Kailangan mo magtiis kasi mahirap kapag mainitin ka ng ulo. Ano ba yan? Nakaka-stress. Kaya sa mga idol po natin, para ikaw ay bumata, gumanda, looking young, fresh na fresh. Ayan, kinig ka na ng ating kwentuhan ngayong gabi dahil ako na naman ang makakasama mo. Wala tayong gagawin kundi magkwentuhan lang. Oh, kwentuhan na dapat mo minsan marinig sa iyong kaibigan. Ako na lang magsasabi, ta nahihiya yung kaibigan mo sa iyo. Oh, di ba? Napapahingan eh. Agto ni Bagod si kaya. Ha! Paulit-ulit ka na. Ako na magsasabi sa iyo, Idol, ha? Yeah. By the way, nako, ito po ang programang IFM sa gabi. Oras na naman para tayo ay magpatugtog ng pangmalakas. Ang tugtogan, labay mo may drama, masesenti, makapaakis, ibagam labat, wala na minja. Doon sa mga idol din natin na gusto lang makinig, I got you, Idol. Lakasan mo lang yung radyo mo. Para sa iyong pagbati yung request na kanta, dahil aarangkada na maya-maya ng konti, ang ating i-request mo play ko pwede po yan sa ating official Facebook account, IFM. Official Facebook account, Idol, Tita Ron. Siya nga pala, no, sa mga idol po natin na malakas ang radyo, narinig mo na ba? Nag-entry ka na ba sa ating Mother's Day promo? Ay, Ginoo, mag-entry ka na! Dahil sa darating po na Friday, pipili po kami ng mga mananalo ng sorpresa mula sa ating sponsor, syempre ang IFM The Gupan, Mommy's Kitchenette, Cuatros Diseños, Highland Flower Shop The Gupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chen, Aesthetic Salon and Spa at Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion Mapandan, Pangasinan. Napakadali lamang sumali, Idol, sa ating Mother's Day promo. Kaya this is about time for you, Idol, na bumawi ka naman kay Mama. Ipagmalaki mo siya. At oy, siya nga pala, no, sa mga idol din natin na alam mo na, wala pang plano sa buhay. Ay, grabe. Eto, Idol, ang isa sa kinababaliwan ngayon na kanta. Siyempre, ipapatugtog natin yan sa ating programang IFM sa gabi. Alam mo, nakita ko lang to sa social media. Pero, siyempre, gawan natin ang paraan para naman na yung mga idol natin, meron silang bagong song na mapapakinggan. Diba? Oo, mamaya, meron yan. At siyempre, eto din, kanta muna ni Adele. Top. Birthday to Nathan? Oh, birthday ni Adele. Patugtog natin ang kanyang song. Ready? Ready!
6: IFM sa gabi. You're listening to IFM. Music and News.

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Siguradong informed ka na, entertained ka pa sa mga hatid naming chika at musikang kay sarap sa tenga. Kinig na idol sa programang Suwak na Suwak Pakinggan araw-araw. Mula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. IFM sa umaga. Dito lang sa number 1 Music and News FM 104.7 IFM Dagupan.
4: Ang idol kong FM.
5: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan. Yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya. Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi to imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simedicone Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa July 2024 to June 2025, IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflutulants among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes. Para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, most pedia prescribed, Simedicone Rest Time to the rescue. Simedicone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: ang sulit, ang glue-up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World-Class Quality.
2: ACS! Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: News.
1: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng natipanaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
2: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita! Iamu nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
1: Wow, mas pinalaing pay?
2: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
3: Agordorak pay manapo!
1: Daito yan di pakbet! Doa nga order tinga
2: doon! Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New, alaksan extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hi, I'm Princess Valdez, isang executive virtual assistant sa Baguio City. 2022, nang mag-umpisa akong mag-work bilang VA, mommy duty sa umaga at trabaho naman sa gabi, yan ang battle ko every day. Kaya, hindi ko pinababayaan ang sarili ko. I make sure to eat healthy food and exercise regularly. Lagi ko rin kasama ang MX3 Capsule. Subok ko na ito. Ito ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Tunay, natural, at original.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Ang kinis na niya?
20: In fairness, nag-glow up!
21: May budget!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: IFM sa gabi.
5: Pabili nga nito.
6: Ay, mahal naman. Ang 20 na lang.
5: Ang nito.
7: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para sigurado.
10: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
12: ECS.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig.
18: Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons, at faucet gallons. Lahat purified at de kalidad. Para sa bahay, opisina, o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
19: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
20: Masayang kwentuhan,
21: chill
20: na musikahan, ang programa sa radyo
21: na magsisilbing
20: hangout
21: place mo.
20: IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
22: Tita Ronnie!
23: Oras natin, idol, 7:07 na.
22: Ito ang IFL, The Music and News FM Station of RMA.

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: IFM sa gabi.
4: I have headache. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Roni.
3: Idol, oras natin 7:20 na.
4: That time check was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Windsor. Win from within. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: I request mo. I play ko.
3: Request na kanta ng idol natin ngayong gabi. Ayan, let me know kung ano ang request niyong kanta, idol, para mapadugtog po natin yan sa ating malupet na kwentuhan ngayong gabi. Oh, gabi na, hindi mo napansin? May kilala akong ganyan, hindi ka namamalayan ng oras. Ang bilis na! Oras na kailangan na mong malaman at maya-maya ng content. Ako ilalapag ko na ang ating topic for tonight. Pero for the meantime, ako ay babati na muna. I-check ko na muna kung ano ang mga request na kanta ng mga idol natin. Ayan, ano ba ang mga request na kanta ngayong gabi? Maganda gabi kay Ate Salvi Jimenez, kay Lakwacherong Matanglawin. Hello po. Sana matulungan nyo si Nelia Ripalda, taga Buer Centro, Purok. Dalia Aguilar, nasunugan po sila kahapon. Mahirap lang at nangunguha lang ng suso para may pambili ng bigas. Ay! Sana may makarinig. Ako, igawan mo ng idol. Ano bang tawag nito? Kwento sa Facebook account para may share namin at yung mga listeners natin na willing magbigay ng tulong ay natin. Matouch natin ang kanilang puso. Sir Antonio Ramos, magandang gabi. Pa-request naman ng song You're a Part of Me, Nandito Ako by Ogie Alcacid. Dedicated to my wife, Ampi Pinyalosa Ramos. Ayan pa, dyan sa may barangay Panfilo Lopez Street, West Lingayen. Good evening din kay Madam Susana Espadilla. Hoy, nandito ako. Sige nga, Sir Ren, ipatugtog natin yan maya-maya ng konti. Antabayanan! Dito sa 104.7 IFM sa gabi.
6: Presenting. Here we go. The one, the one and only, the only
7: IFM Music and News.
5: I request mo.
8: Ay.

0: Tapag nila lagnat?
1: Dapat matik. Ibay, Jesse.
0: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
1: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is a generic name of Ibay, Jesse. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ayan, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay tobo tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. IFM sa gabi.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Pabili nga ito.
12: Ang mahal naman. 20 na lang.
11: Saan ito?
13: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
14: Bilis bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas marami pang programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: music and news.
1: Idol! Hala, malapit na pala yung birthday na pupuntahan natin. Paano yan? Wala kang sigla. Sayang naman ang OOTD at itong binili natin kung hindi tayo matutuloy. Dapat present pa naman tayo kasi andoon ang mga tropa. Initong huli, mas madalas na ako makaranas ng pamimitig at ngalay. Kahit sa mga simpleng gawain ko araw-araw. Ganun yata, no, pag nagkakaedad. Lalo na kapag may iniindang kondisyon tulad ng diabetes at high cholesterol. Kaya kasabay ng maintenance meds ko, nagtitake ako ng Vanular. Kasi meron itong 5V vitamins in high levels, B1, B6 at B12, tulong para sa nerve repair and protection. May additional B2 at B3 para may tulong sa heart health at cholesterol with proper diet and exercise para tuloy-tuloy ang galaw, diba? Kaya ask your doctor about Vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita!
3: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
4: Agura imanan, at the extra nga pang laban dita! Iamu nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
5: Ang ordo na nakpay manapo!
2: Dahito yan di pakbet! Doa nga order tinga do!
4: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress.
9: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Samsung Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya. Siguradong protektado. Samsung Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Samsung Plus Gold.
3: Yahoo! Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Ronnie.
4: IFM sa gabi.
5: Wait lang, bueno lang. Idol! Ayun, mas maganda kaysa kanina, ano? Ayan. Idol, maganda gabi sa'yo. Idol Tita Ronnie, ang kasama mo para sa programang IFM sa gabi. At eto na nga, Idol. Pag-usapan din natin ang ating pangmalakasang topic for tonight. Pero bago ang lahat, eto muna, isang topic muna. Dalawang topic tayo eh. Ikaw ba, sumali ka na ba sa ating IFM Dagupan Mother's Day promo? Agay, sumali ka na! What are you waiting for? Malapit na, Idol, ang pagpili natin sa mga idol natin na gusto nating bigyan ng appreciation post. Ayan. Dahil Mother's Day is coming, alam mo naman, mula dito sa IFM Dagupan, kami po ay saludo sa lahat ng mga nanay na talagang napakasipag in terms of pag-aalaga, dedicated in terms of pag-aalaga pa rin. At syempre, dun sa mga idol po natin na alam mo yung dual personality, nanay slash tatay. Ayun. Or baliktad naman, tatay ka, pwede ka maging nanay. Yung gano'n. Paano sumali? Ako, puntahan mo na yung Facebook account namin, IFM Dagupan. Ang dami nang sumali, Idol. Baka ikaw hindi mo pa alam, sus Ginoo. Sinasabi ko na sa'yo, sumali ka na dahil sagot na namin ang patrit. Kaya mama mo, Idol, huwag ka nang gumastos. Ang gusto lang namin ay malaman kung bakit ba? Bakit ba siya ang idol mo na nanay? Anong meron sa nanay mo na wala sa iba, di ba? Diba? May chance na manalo po, Idol, ng surprise gift pack mula sa IFM Dagupan at sa ating sponsors, kung sino man sila. Congratulations na muna, no, sa mga idol natin na nagbahagi na ng kanilang kwento, Idol. Thank you so much. And ako, kinikilig na po kami ngayon pa lang. Anyway, gusto ko lang din pasalamatan ang ating sponsors in making this activity very, very, very, very possible. Thank you so much to Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highlands of Flower Shop, Dagupan, Turmeric Drinks by Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at syempre sa Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion Mapandan, Pangasinan. 7:52 ang ating oras. Magpalakpakan na muna tayo. Facebook account, nako, ang ating kwentuhan na usapang pagtitipid. Oh, naisip mo ba, Idol, na kailangan mo nang magtipid dahil ang mahal ng gastusin? Tapos kanina, narinig ko sa IFM News Prime Edition, imagine mo? Oh, wala, hindi mo na magtatanim yung mga ano natin, mga magsasaka natin. Dahil bukod sa mataas ang presyo ng gasolina, nandun din yung kakulangan, di ba, ng tubig. Gawa nga na ang init ng panahon. Kaya kailangan mo talagang magtipid ng kanin. kaya mo ba? Less rice? At ito nga, idol, ready ka na bang magtipid? Ayun! Kaya kong tipirin ang letter A, pera. O, di ba? Yung 1,000 na lang yung pera mo, pero kinaya mo mula May 5 hanggang next week, a 15. Wow! Kaya naman, di ba? Kaya. O, pamasahin mo, computein mo na. Ulam mo, computein mo na. Kaya kong tipirin ang ulam. O, di ba? Yung isang fried chicken, imagine mo, uy! Pwede pala siyang maging ano, no? Extra 2 cup of rice. Oh, diba? Wow! Sana all, ganun kasarap ang fried chicken na yan. Mapapa-extra rice ka talaga. Pero sige, tingnan natin kung ano ang pangmalakas ang sagot mo, idol. Kaya kong tipirin ang letter A, pera. Kaya kong tipirin ang letter B, ulam. Ano ang iyong sagot? Pag-usapan natin yan makalipas sa ang patalastas at tugtugan!
3: IFM sa gabi.
4: May I have your attention, please?
6: This is IFM Music and News.

0: conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
3: All more is Ronnie!
4: Oras natin, Idol! 8:04.
5: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: IFM sa gabi. Basta pag nilalagnat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Alagang Unilabian.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan, Sulfur Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Sulfur Plus Gold araw-araw.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
8: Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
7: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
9: I have headache, I have body pain. Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilabian.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Ronnie. IFM sa gabi.
3: Magandang gabi, Idol! Masaya na naman ang kwentuhan natin dahil Idol Tita Ronnie ang makakasama! Ay, makakasama, kasakasama pala! Kasi nga, kasama check, makakala mo! Wala ako ngayong gabi, sorry! Present ako! Kaya maghanap ng ibang kasama, Idol. Ako lang ang pwede mong samahan sa gabi. Kaya Galila Siren. Pag-usap na tayo, usaping tipid. Shout out sa mga idol nating nagtitipid. Nagtitipid ka ba talaga? O hindi, Idol? Idol natin dito sa ating Facebook Live. Hello! Again and again, mga idol natin sa ating Facebook Live. Maganda na ba ang idol? Si Ate Salvi Jimenez, present na siya ngayon sa ating kwentuhan. Si Madam Susana Espadilla, hello! Mga personers! Pag nakita ang naka-Facebook Live, alam na, matik na yan eh, di ba? Makikinig agad ng ating, manunood, makikinig agad ng ating masayang kwentuhan ngayong gabi. Ayan, hello po, Masantos Yalabi. O yung mga ano manunood, ha? Ayan, hello po, Masantos Yalabi.

ang ano? Ano ang kaya mo tipirin? Letter A, pera. Letter B, ulam. Ano ba? Narito ang mga comment ng mga idol natin. Wow, ang dami nag-comment ngayon ah. In fairness naman sa mga idol natin ah. Ayan, thank you so much po sa mga idol natin nag-comment ah, ngayong gabi. Ayan, narito ang kanilang mga kasagutan, idol. Si Sir Perry S. Padilla. Ayan, good evening idol, Tita Ronnie. Yung pera ang dapat tipirin. So ang sagot niya, kaya kong tipirin ang pera, sabi niya. Kasi kapag tipid ang pera, mahahatak ang lahat. Tipid. Pero yung tipid na hindi ka naman magugutom. Correct nga naman. Magtitipid ka nga, pero wala. Kumakalam naman ang iyong sikmura. Very, very wrong. Very wrong. Si Ate Salvi, sabi niya, letter C, kaya kong tipirin na ang letter B. Kaya kong tipirin ang ulam. Ayun. Tsaka pera. Letter C talaga. Letter C kasi pareho yung sagot niya. Kaya kong tipirin ang ulam at tsaka pera. Sana all, most ripti, awa. Alam mo, ako, tatanungin mo, hoy, naku, lalagdatin ako kapag pareho. Paborito ko ang pira, paborito ko din ang pag-ulam. Oh, diba, nakakaloka. Ayan, si idol, Jim Wells, Scotty Yasra. Mas titipirin ko ang pera kaysa sa ulam. Kasi masarap kumain, basta masarap ang ulam eh. Si Julian, sabi niya, kaya kong tipirin ang ulam, pero ang pera, hindi! Alam mo, magastos. Magastos si Juliana. Ramdam ko siya. Si Evelyn Isguerra, syempre ulam. Si Vanessa Di Vera, pera. Si Lakwacherong Matanglawin, sabi niya, idol Tita Ronnie, kaya kong tipirin ang ulam. Kanin at saka tuyo at mantika lang, talo-talo na. Si Alfred Aquino, ang ulam po, kaya kong tipirin, isang hotdog. Tapos tatlong plato ng kanin. Wow! Grabe yun, idol Alfred Aquino! Tapos may condiments pa siya like ketchup o kaya toyo mansi. Madadagdagan yung 3 cups of rice niya. Ay, tatlong plato pala, hindi 3 cups. Tatlong plato, magiging 5 plato na. Wow! Si Rose Ann Villanueva, none of the above. Wala akong titipirin dyan. Si Christine Abaygar Ringor, sabi niya pera. Si Madam Susana, sabi niya letter A, pera. Kailangan tipirin ang pera kasi mahirap hanapin. O mag-work, kaya counting tipid. Letter B din, pwede rin. Ulam, kailangan maging magaling sa pag-budget ng ulam para umabot ng 2 days. Grabe naman yun! Grabe, magluluto siya. Kunyari, magluluto si Madam Susana Espadilla ng kabuwasan nawa. Agi, hanggang ano pa yun ay? Ano nga yung Tuesday? Agi, sa Thursday pa yung susunod. Agi, isang kaldirong balatong ay. Balatong sa umaga, balatong sa tanghali, balatong sa gabi. Ay, grabe yung pagtitipid, madam! Ang sarap naman ng gabi natin. Talagang nagbabudget tayo ah! Pero ikaw ba, idol? Kaya mo ba talaga magtipid? I mean, sinubukan mo ba na magtipid talaga? Alam mo yon, di ba, merong budget scheme, sabi nila,

0: most likely 70% daw ng sweldo mo kailangan na pupunta sa savings mo. Tapos 30% yun lang yung daily expenses mo. Or baliktad, baliktad rin natin. 70% expenses, lalo na kapag family head ka. 70% for the expenses, tapos 30% naman sa savings. Kaya ba? Kaya ba? Nagagawa ba natin yun? Or all out talaga, di ba? Lalo na kapag malaki kayong pamilya, all out talaga sa gastos. Kasi, Diyos ko, yung bata, hindi mo naman pwedeng sabing, anak, hindi ka pwedeng magutom, kaya ano ah, tubig-tubig lang. Oh, diba? Yun yung isa sa mga nakakaloka kapag ikaw ay may junakies. Kaya I salute all the mothers out there. Advance Happy Mother's Day. Alam mo yon, totoo nga, no? Na isusubo na nga lang ng isang magulang, hindi niya pa gagawin. Alam mo kung bakit? Kasi bibigay niya sa anak niya. Kaya do not underestimate, idol, kung anong klaseng sakripisyo yung ginawa ng nanay mo para sa'yo. Tapos, ano, labas sa ulom. Diba? No, don't be like that. Kasi, time will come, magpapalit kayo ng sitwasyon. Yung nanay mo, magiging baby-baby. Siyempre, tatanda na yan eh, diba? Di niya na kayang magluto, di niya kayang maglaba. Alam mo yung feeling ng parang baby talaga. Tapos ikaw, kanakasan mo ng oras na yan, ikaw yung mag-aalaga sa magulang mo. Diba? It's, ano naman, it's not domino effect, pero it's a way of giving back naman. Well, kung afford mo ng, ano, nurse, okay. Afford mo ng may magtitingin kay nanay mo, okay, wala naman akong kaso doon. As long as hindi natin pababayaan ang ating mga magulang. Financially and emotionally. Si Rica Ramos, tipid ng ulam, idol, kayang-kaya ko. Si idol Kyla May Valerio, andito siya ngayon sa ating Facebook Live. Hello, idol! Si David, idol Tita Ronnie, hello! Sabi nga. Hello, Dan. Ano, oy, ganun-ganun na lang tayo ngayong gabi. Hello! Mga ganun-ganun lang. Balik ako makalipas ang patalasa sa tugtugan. Ipatagtog ko na muna mga request yung song. Yung nag-request kanina ng Nandito Ako by Augie Alcacid. Eto na, mapapakinggan na, idol.
1: IFM sa gabi.
2: Thanks for keeping your radio station tuned right here.
3: This is IFM Music and News.

0: mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
0: Wow, mas pinalaing pay?
1: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
2: Ang ordo nak pay man apo?
0: Daito yan di pakbet! Doang nga order ti inga
1: do! Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat! New, alaksan extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride.
10: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
16: IFM sa gabi.
17: Pabili nga nito.
18: Ang mahal naman. 20 na lang.
19: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Rexidol Forte.
21: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. IFM sa gabi.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
7: Simple lang. Visit Windsor.ph.
6: Huh?
7: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa Windsor.ph.
6: Game!
8: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
10: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid.

0: music and news.
1: Mga suki, agorder kayon. Kas may isang aglaklako, every peso counts. Awan sa deng nati panaglutloto. Tap no extra tikita. Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaeng.
2: Agura imanen, adda extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra.
1: Wow, mas kinalaing pay?
2: One, pina extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
3: Ang order nak pay man apo?
1: Dai to yan di pakbet. Duwa nga order ti iga do.
2: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New, alaksan extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events,

0: Idolkong FM.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
4: Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablakit puti ka sa inyong lugar.
6: IFM sa gabi.
7: I have headache. I have body pain. Pag-2, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang DJ na ang tawa, ulam na. Mapa-ulala. With Idol Dita Ronnie.
12: IFM sa gabi.
13: Idol! Idol Tita Ronnie po ito. Ang kasakasama mo ngayong gabi. Ikaw na kasama ko. Hello! Ayan, live tayo ngayon sa ating official Facebook account, IFM Dagupan. Pag-uusapan natin ngayong gabi yung hashtag, bakit daw kailangan mong magtipid? Kasi naman, pinag-uusapan natin ngayong gabi yung kaya kong tipirin ang letter A, pera. Kaya kong tipirin ang ulam. Oh, di ba? Depende sa choices kung ano ang gusto mong tipidin, di ba? Pero mas marami yung sumagot ng pera daw. Weh! Totoo yan, ha? Kaya mo tipirin ang pera, ha? Ano mo, pero gusto ko yung sagot ni Idol, Rian Chan Cornista. Ang sabi niya, kaya kong tipirin ang ulam. Sa panahon ngayon, hindi na kayang tipirin ang pera dahil sobrang mahal na mga bilihin. Oh, di ba totoo? Oh, pero eto ha, seryosong usapan ha. Bakit daw kailangan mo magtipid? Una, magbibigay ito ng financial safe net. Halimbawa, di ba, emergency, meron kang gagastusin. O di kaya naman may biglaang gala, at least may extra pera ka, hindi yung libre mo nga ako. Diba? Nakakaya naman minsan, palibre ka ng palibre. Kaya kailangan may extra pera ka lagi para hindi ka nagpapalibre. Ano ba? Kaya ka nga nag-work, diba? Tapos magpapalibre ka sa kanila. Naku, walang ganon. Alam mo, pag nagtratrabaho ka na, pantay-pantay tayo lahat. Yung sweldo natin, pantay-pantay lang. Kaya kailangan ganon, ambagan. Pangalawa, Idol, nakakatulong ito para maabot natin yung pangarap natin, yung goals natin. Example, by December, pangarap mong bumili ng refrigerator. By December, gusto mong bumili ng bagong cellphone, gusto mong magbiyahe, magpagawa ng bahay, magnegosyo, di ba? Kaya, yung mga natitipid natin, na pag inipon-ipon yan, marami yan. Last but not the least, Idol, nakakatanggal po yan ng stress. Yung alam mo na may pera ka. Tandaan mo, ha, hindi lahat ng kamag-anak ka nagpapautang. Meron yun sa kanina, magpapautang nga, pero sa likod-likod mo, di ba, ipapamukha sa'yo na, at ala, yata, bayis-bayis na nakwarta. You cannot please everybody, eh. Ika nga natin, di ba, Idol? Meron pa palang isa. Last but not the least, eto na, ha? Bakit mo kailangan magtipid? Because tinuturuan mo yung sarili mo ng disiplina at tamang paghawak ng pera. O, diba? Siyempre, ng budget, pero akala mo lang nakakapag-budget ka, pero hindi pala. Kaya kailangan mo i-practice, kailangan mo matutunan yung proper discipline ng paghawak ng tamang pera. Sabi ko nga kanina, pwede nating i-adopt yung 70% para sa panggastos araw-araw, para sa sarili mo, para sa pamilya mo. But we make sure na yung 30% meron tayo na isusuksok, di ba? Para in the future, ayan, kung may pagkagastusan man, hindi nga naman tayo stress. Hindi tayo aasa dun sa mga pinagkakautangang may mataas na interest. Correct ba? Oo, correct ba? Palakpakan nyo naman ako. Ayan. Good evening, Idol Jacqueline Mejia de la Cruz. True Idol, mas magandang nakikita mo naiipon. Ayan. Sabi ko na sa inyo, pwede eh, di ba? Tayo lang kasi eh, mariklamo tayo eh. Tayo lang kasi eh, di ba? Pag alam mo nang, uy, 10,000 na, pwede na. Pero hindi mo alam, di ba? In the near future, some days, oh, pwede mo palang gawing 150,000 yan. Oh, di ba? Arithmetic lang yan. Kaya sipagan natin, Idol. At sabayan ng dasal na sana ay talagang makamit natin yung mga goals natin sa buhay. Idol! Tita Ronnie, kasakasama mo para sa programang IFM sa gabi. Eh? Tara, samahan mo ako, Idol! Dahil walang humpay na tugtugan pa rin ang ating mapapakinggan sa ating programa. Kasama mo, Idol Tita Ron.
6: IFM sa gabi.
0: Back to the music.
9: IFM. Music and News.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: IFM sa gabi.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
13: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
14: Masayang kwentuhan, chill na musikahan, ang programa sa radyo na magsisilbing hangout place mo. IFM sa gabi, Monday to Friday, 6 to 10pm. Dito pwedeng pag-usapan anything under the sun and moon. Dahil ang DJ, katropa mo idol. Dito lang sa number 1 music and news FM mo. 104.7 IFM Dagupa, ang idol kong FM.
15: Tita Ronnie!
16: Idol, oras natin, 9:02.
17: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halika'yo't inyong kainin ang pagkain inumin ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
18: The Philippines' best.
0: Sa Dagupan, 104.7.
19: Hit after hit, IFM Philippines.
20: Member KBB.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: IFM Sagat.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: IFM sa gabi.
2: IFM.
3: Maraming salamat dahil ayun, masaya na naman ang gabi. Pinag-usapan na naman natin, Idol, yung dahilan para ikaw ay magtipid. Sus! Sana kaya, ano? Well, I don't know if kaya, pero alam mo, kailangan kayanin eh. Kaya ito, Idol, sa IFM, dahil sa abot ng makakaya namin, gagawin namin para makarating po sa inyong tahanan. Ito nga, hindi matatawarang sakripisyo ng mga magulang. Especially ng mga nanay because it's Mother's Day. Sa mga idol natin na malakas ang radyo po ngayon, iniimbitahan po kita, Idol. Nako, meron kaming Mother's Day promo. Baka naman, chance mo na rin ito para makabawi kay nanay. Isalin mo kaya si nanay sa ating IFM Dagupan Mother's Day promo. Tayo, Idol, ay maghahanap ng deserving na nanay. Kaya galingan mo ang pagsagot, ang tanong, bakit idol ko si nanay? Bakit mo siya idol? Sige pa, Siren, tignan nga natin kung nakikilatis mo si nanay sa bawat araw-araw na siya yung nagiging sandalan mo. Diba? May mga panahon eh na talagang mapapasabi ka na lang, Mama! O, diba? May ganun ako scenario eh, diba? Kasi nga, kahit matanda ka na, kailangan at kailangan mo pa rin ng Mama. Kahit nanay ka na, kailangan mo pa rin ng Mama. Kaya, Idol, nako, isali mo na si mama mo, ha, para sa ating Mother's Day special. Oy, hindi ito yung first time na ginawa namin ito, ha. Kung di ako nagkakamali, this is the third time na, Idol, na tayo ay nagbibigay ng tribute sa lahat ng mga nanay natin. So, hopefully, sana, Idol, isali mo si mama mo. Pero syempre, dahil mula sa IFM Dagupan, hindi naman ito mangyayari kung wala ang sponsors natin. Maraming salamat sa ating sponsors, ang IFM Dagupan, ang Armin Networks, Mommy's Kitchenette, Cuatro's Diseños, Highland Flower Shop Dagupan, Turmeric Drinks, Buy Good Potion Food Products, Chan Aesthetic Salon and Spa, at syempre ang Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Poblacion Mapandan, Pangasinan. Maraming salamat! Ako ay magbabalik bukas sa panibagong kwentuhan na naman. Hatid na naman natin ang kung ano-anong kaganapan. Kaya bukas abangan. Samantala, abangan din ang mga mainit na balita. Siyempre, mamaya sa IFM News Prime Edition, kasama naman si Idol Mark Espinosa. Siyempre, yung mga masisipag natin news reporters at digital man. 9:42! Good night, Idol! Huwag kalimutan magdasal bago matulog.
1: IFM sa gabi!

0: Farm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsantol Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsantol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Nalapo, number one smart dishwasher base. Tanggal

0: Tan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa.
4: Eh, yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin.
3: At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon, at alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FMO 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
5: I am broadcasting on all frequencies
6: every day.
7: IFM
6: Music and News.

0: Music and News.
1: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBB Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 2, Talata 1-22, ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakikinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin ang iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunawa'y pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito'y parang pilak na iyong hahanapin, at tulad ng ginto na iyong miminahin, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katuwiran at katarungan at iyong susundan ang landas ng butihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa'yo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y hindi sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay at sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwalan niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan at ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sino mang maakit niya ay tuluyang natatangay at hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupain mawawala, bubunutin pati ugat ng lahat ng mandaraya. Ito ang salita ng Diyos.
5: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RMN.
6: The Philippines' best.
5: Sa Dagupan, 104.7.
7: Hit after hit, IFL Philippines.
8: Member KBB.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Monsanto Plus Gold. Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Everything you hear, IFM. Music and News.

0: Malaria and Virus Tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Buong araw, tumutok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM Sa Umaga. IFM Sa Umaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number one music and news FMO. Number one! 104.7 IFM Dagupan. Ang Idol Kong FM.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protect.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Idol Kong FM.
6: 104.7.
5: IFM.
0: Nalapo ang number one smart dishwashing paste.

0: naman, Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: Na yung taginit, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number one music and news FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, ACES gift bag at cash prize. Kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network. Kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, linis solid!

0: Amay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Dubai na to.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Magsanton Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santong Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: You're listening to IFM. Music and News.

FM. Music and News. Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMNNetworks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
2: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inihahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
3: Ito ang IFM, the Music and News FM station of RMN.
4: The Philippines' best.
3: Sa Dagupan, 104.7.
5: Hit after hit, IFM Philippines.
6: Member KBB.

0: music and news.
1: Ikaw ba'y may mayoma? Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Sulfur Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFM News Tagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFM Tagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make sure na naka-like, follow at subscribe ka na sa aming mga social media accounts. O diba, Idol? Mapa Radyo o online, present ang 104.7 IFM. Ang Idol Kong FM.
4: Alright, folks.
5: All right. More music.
0: Now, IFM. Music and News.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent!

0: Palitan Losay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bacteria.
1: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol, matagumpay na nais sa gawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay dahil sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queen's Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.

0: Bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
1: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Nalapo ang number one smart dishwasher base.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Narito na ang superhero ng iyong kalusugan. Southern Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Siksik sa pinaghalong bangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Southern Plus Gold. Epektibo laban sa diabetes, hypertension, cyst, tumor, pamamaga, fatty liver, blood cleanser, at marami pang ibang uri ng sakit. Kaya't mag-Southern Plus Gold araw-araw.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Taos pusong pasasalamat mula sa bumubuo ng DWON 104.7 IFM Dagupan sa inyong suporta at pagtitiwala. Sa kalalabas lang na 2024 KBP Kantar Radio Survey, muling nanguna ang IFM Dagupan bilang number one news and music station. Inyong maaasahan ang aming dedikasyon na maghatid ng maiinit na balita, public service, at music and entertainment. Maraming maraming salamat po mula sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Number one.
5: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, "Bakit idol ko si Nanay?" Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ang inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol Ko Si Nanay, dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
6: Pagbasa sa 16 na kabanata ng Aklat ni Juan, talata 1-33. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala, ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo. Di ko ito sinabi sa inyo nung una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon ipupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tagasanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. at tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo ako kayang unawain ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyo muli. Makatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot subalit yan ay pamapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na yon, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama. Minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo. At naniniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngay nang galing sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Ngayon alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangan tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito naniniwala po kami na kayo mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwanan ninyo ako. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
7: The Philippines' best.
0: Sa Dagupan,
7: 104.7. Hit after hit, IFM Philippines.
8: Member KBB.

0: That song was brought to you by Windsor. Win from within. Visit windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Kaya ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack, munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS! Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Laki sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpa sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan, kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ito ang IFL, the Music and News FM station of RNN.
4: The Philippines' best.

0: dumudok sa Idol Mong FM. Dahil dito, hatid namin ang mga impormasyong kailangan mo. Araw-araw, hatid namin ang mga sariwa at nagbabagang balitang national at local. Pag-uusapan ang mga napapanahong issue sa loob at labas ng lalawigang Pangasinan. Tutok na sa IFM News Prime Edition tuwing madaling araw at IFM News Express. IFM News Express tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon at alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Talagang walang boring moments kung Idol Mong FM ang kasama mo. Aarangkada ang nakaka-good vibes na araw sa programang IFM sa umaga. IFM sa umaga! Mula 8 a.m. hanggang lunchtime. Pagpatak naman ng 1 p.m. hanggang 3 p.m. ang tamang-tamang drama naman ang mapapakinggan mo sa programang Dear IFM. Susundan ng IFM sa hapon. Nakakasabay mo sa iyong perfect merienda. Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Siguradong buhay na buhay ang gabi sa programang IFM sa gabi. IFM sa gabi. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Mag-enjoy sa pakikinig sa kwentuhang kikiliti sa iyong magdamag. Programang SPG 10 p.m. to 1 a.m. Tutok na! Dahil nandito lahat ang kailangan mo sa radyo. Information, music, entertainment, fun. Ito ang number 1 music and news FMO. 104.7 IFM Dagupan, ang Idol Kong FM.
1: Ngayong tag-init, pinapaalalahanan ang lahat na mag-ingat laban sa matinding init ng panahon. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kinakailangan lumabas, gumamit ng payong o magsuot ng sombrero o damit na presko at magaan. Huwag ding kalimutang magpahinga kung nakakaramdam ng pagkahilo o sobrang init ng katawan. Para sa mga bata at matatanda, mas doblehin ang pag-iingat dahil sila ang mas madaling tamaan ng heat-related illnesses. Sa mga motorista, siguraduhin na sa maayos na kondisyon ang sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang abirya sa kalsada. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa simpleng pag-iingat. Isang paalala mula sa inyong number 1 Music and News FM sa Pangasinan, 104.7 IFM Dagupan.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My body.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
2: Mr. Derek Ramsey, sporty kang tao. Ano advice mo sa mga mahilig sa sports? Training? Passion?
3: Simple lang. Visit Windsor.ph.
2: Huh?
3: Para to sa mga mahihilig sa sports, sir, may free up to 2,500 pesos pa sa first-time registrants. Kaya mga sir, register na sa Windsor.ph.
2: Game!
4: Promo period is from March 2, 2026 to December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0638. Email responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangusa Festival 2026. Napuno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat bahid, linis solid!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Idol sa Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube at website. Online na kami! Para sa news and information, mag-log on sa facebook.com/IFMNewsTagupan at rmn.ph. Para sa entertainment, mag-log on sa facebook.com/IFMTagupan. IFM Tagupan Official para sa TikTok at IFM Tagupan sa Instagram. Maging updated sa mga latest happenings, events, promos. Make

0: Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. Mga idol, the future of our network is here. Live na at viewable na ang bago nating digital home, the RMN Networks Channel, the RMN Networks.ph. Isang powerful platform where you can discover all RMN stations, hyper-local stories, live feeds, programs, news, entertainment, and everything that makes RMN the country's trusted network. All in one sleek and interactive channel, high-tech, human, at higit sa lahat, hyper-local. That's the RMN experience. Now, just one click away. Kaya explore na mga idol. The RMN Networks.ph.
3: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Ngayong Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na hashtag idol ko si Nanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol Ko Si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
4: Alas 5:08 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS. Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1 hanggang 36. Si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu." "Pwede po ba mangyari yon?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo? Paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kay sa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ginasusuklaman ang mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay, ayon sa katotohanan, ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudeya, na natili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Sumagot si Juan, "Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya." Sa isang kasalan ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
7: Ito ang IFL, the Music and News FM Station of RNN.
8: The Philippines' best.
7: Sa Dagupan.
9: Sa Dagupan.
7: 104.7.
10: Hit after hit, IFL Philippines.
11: Member KBB.

0: Narito na, narito na ang programang maghahatid ng mga pinakamainit na balita, tama at patas. IFM News. Mga ulat na dapat mong malaman, mga isyung hindi namin palalampasin. Oras na, oras na para maging updated ka. Oras na para sa IFM News.
1: Idol Mark Espinosa, gising na, balita na.

Santos siya kabuasan at si kayo namin idol na imbag na bigat kada kayo amin apo. Kasama nyo po idol Mark Espinosa. Arangkada po ng mga balita at impormasyon kailangan nyo malaman po ngayong araw po ng Miyerkules. Grabing bilis ng araw, no? Midweek po kaagad. May 6, 2026. Arangkada po, pag-usapan po natin po ang mga balita sa loob at labas po ng lalawigan po ng mga Pangasinan. At syempre yung mga issue na kailangan po natin pong talakayin, malaliman po na pag-isipan na ito pong mga pangyayari hindi lamang po dito sa lalawigan po ng Pangasinan kundi sa buong Pilipinas. Particularly, nagkakaroon po ng diskusyon po dyan ngayon sa may plenary. Oo, doon po sa ano po, plenaryo po. Tungkol pa rin po ito doon po sa impeachment na inihain po ng mga kongresista laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Yan. Bukod po dyan, idol, syempre yung mga issue rin po dito sa loob po ng lalawigan po ng Pangasinan, pag-usapan po natin po yan. Alas 5:19 ang oras po natin. Grabe po, ang init po talaga ngayon, ha. Nakakasakit po ng dibdib, ulo, kung ano-ano pang sumasakit sa atin sa mga oras po na ito. Parang walang ano eh, walang epekto yung paggabi. Oh, malinsangan pa rin po talaga. Pero yung ilan po ng mga kababayan po natin, yung kanilang lugar inulan po kagabi, ha. May mga isolated thunderstorms na nangyari po. Oh, sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan po ng Pangasinan, maging sa Karatig po natin na probinsya. Oh, Jad La Union, idol. Ita La Union na imbag na bigat. Kaya kayo amin po sa mga idol din po natin po ng mga Ilocano na nakikinig po sa atin. Magandang umaga po. At syempre, yung pong mga Pangasinense, may Pangasinan, Masantos siya kabasan. Mga idol po natin po na handang-handa na naman po gawin yung kanilang task ngayong araw po ng Miyerkules. Pero ang paalala lang po natin po, ha, mag-precautionary po tayo, lalo po kapag hindi na po tayo maganda yung ating pong nararamdaman. Uminom po ng tubig, magpahinga. At sabi nga po kahapon po ni Sir Vincent Chu ng PDRRMO, kapag kayo po ay nakaranas po ng pagkahilo o hirap po sa paghinga, kailangan nyo po talaga na mag-ano po kayo, no? Tawag dito, magpahinga o pumunta sa malamig na lugar. Ayan. Sa mga idol po natin, lalo po yung mga poso po natin, mga magsasaka po natin, ay yung pong mga security guard. Magandang umaga po sa inyo po. Advice po natin, ha, kapag kayo po ay direkta na sisinaga ng araw, lalo na sa oras po na alas 10 ng umaga hanggang alas 4, minsan nga kahit hanggang alas 5, mainit pa rin eh. Oo, mainit pa rin. Kailangan po ninyo ng pahinga kung sakaling makaramdam po kayo ng pag-ngangalay, cramps, yung pong medyo hindi po maganda po yung inyong breathing. Dapat kailangan nyo magpahinga po talaga. Huwag pong pilitin ang inyo pong sarili po, idol, ha? Lalo po pag may iniinda po na sakit. At kailangan magpa-check up, idol. Importante po yung check up po para makita po yung mga underlying conditions. Yan po yung mga hindi po basta-basta makikita po sa physical. Di ba? Andiyan po yung ano eh. Kasi minsan, alam po ninyo, kapag sa physical po, madaling i-assess lang naman yan eh. Makikita mo, di ba? Medyo pagod, medyo hindi maganda ang galaw. Pero meron po yung mga tatawag tayo na underlying conditions. Ano po itong underlying conditions? Yan po yung ano, yan po yung kapag chineck up ka na sa pamamagitan ng yung dugo. Yung pong gumamit po ng equipment, ECG, mga ganyan. Makikita po talaga kung ano talaga ang problema sa'yo. Sabi po ng iba, ayaw nila kasi mahal. Yun po nakakalungkot po actually. Marami po actually na lumalala pong sitwasyon. Marami pa rin po tayong mga kababayan po talaga na darating po sa punto na sobra. Yung pong ano po nila, yung pong nararamdaman na po nila, huli na bago check up in. Kasi nga po, yung takot nga po nila sa gastos.
Yan po nakakalungkot po dito sa Pilipinas, hindi po ganun makaganda yung pong ating pong healthcare system po natin. O unlike, 'di ba, sa ibang bansa, 'di ba, Mami Corazon, magandang umaga kay Mami Corazon ko. Andiyan kay Daddy Pat. Magandang umaga sa United States of America. Eh doon kasi by appointment eh, pero magandang kanilang ano po diyan, yung health card po nila. Yung HMO po nila, tinatawag po, no? Eh yan po ay talagang meron po halos lahat po ng mga net, mga citizen po nila po diyan. Magagamit po nila yan. At libre pa, ha? Oh, kasi talagang yan yung totoong sinasabi nila na this is where your taxes go, ha? Diba? Diyan napupunta yung taxes. Unlike diyan Pilipinas, ha? Saan ba napupunta ang mga taxes po natin po? Kaya minsan po parang tinatamad ka na magbayad ng tax eh. Diba? Eh kasi napupunta rin sa wala. Kaya good morning kay Mami Corazon. Mami Corazon Banyes Soriano. Yan, taga ano sila dito sa Binmalay. Yan, sa Soriano and Banyes family dyan po sa may Binmalay. Magandang umaga. Okay, Chamsa. Good morning, good morning. Yan, syempre mga kasama rin ni Mami Corazon dyan, si Daddy Pat, si Chriselle, yan, si Ezekiel, si Lola. Magandang umaga po mula sa

Maganda po dyan, kundi yung mga services din po nila. Oh, yan. Magandang umaga po sa inyo po. Imelda Baruelo, magandang umaga din. Good morning. Yeah. Kay Ate Rose Doria, magandang umaga sa iyong mga suki. Oh, yung po mga jeepney drivers po natin po dyan. At ang ating po mga tricycle drivers, magandang umaga. Sali ako sa idol ko si Nanay Sure. Yung mga anak ninyo, ipanominate nyo sarili ninyo. Oh, malay po natin po, no? Dahil po yung kwento po na, no? Speaking of that, ha? Sa mga idol po natin, speaking of idol ko si Nanay, oh, ito pong darating po na linggo is Mother's Day na po. Oh, baka hindi nyo po alam, ha? Oh, yung mga anak po natin po dyan, mga magplano po kayo para sa nanay po ninyo, no? Oh, May 10, yung pong second Sunday po ng Mayo. And dyan po yung idol ko si Nanay. Yan, Mother's Day, ano po ito, no? Promo po ng IFM Dagupan. Antabayanan po ninyo yan. Actually, marami pong mga pakulo po, ha? Ang mga iba't ibang mga LGU. Yan, at tungkol po dito po sa idol ko si Nanay. Ito po si, ano po, sa Mother's Day. Yan. Pero dito po sa IFM po, again, meron po kami, ha? Mother's Day, promo po natin po, idol ko si Nanay. Talagang pinaghandaan po namin po ito dahil taon-taon din po, no? Atin pong sineselebrate po dito sa IFM Dagupan na i-recognize yung atin pong mga nanay, na mga talagang huwaran po talaga. Yan. Sige, mamaya po i-discuss po natin po yung details po niya, na umabol po kayo ng mga entries po ninyo. Pero sige, batiin ko lang muna po ulit, ha, na magandang umaga po yung pong mga humahabol kay Idol Salvi Jimenez. Magandang umaga. Kay Sir Antonio Ramos, magandang umaga din po. Maimbag na bigat, kada kayo amin, Idol Mark. And listening and greetings to my wifey, Ampi Peñaloza Ramos. At syempre ang kanyang mga ate. Yan, magandang umaga din po. Yan, good morning sa mga tiga Panfilo Lopez Street, West Lingayen, Pangasinan. Happy first Wednesday of the month. Grabe, first lahat. First Monday, first Tuesday, first Wednesday. Yan, tama ba ako? Kasi first Friday ang nangyari, yung May 1. Yung pistay diet po natin. Okay, good morning po, good morning, good morning. Nanay Corazon, Inades, magandang umaga po. Nang ko may video yun, Nanay Corazon, ha? Grabe yung paghuhugas yun ng pinggan gamit ang smart dishwashing. Yan, produkto po ng ACS Manufacturing Corporation. Good luck po, no? Sana po manalo po kayo dito sa ating pong promo po natin. Yan. Thank you for supporting po, no? Yung ating pong mga promo po na ito. Sila Kwacherong Matanglawin Vlog, magandang umaga. Good morning, Idol Mark. Kung sino man po ang gustong tumulong kay Nanay Nelia Ripalda. Ay, nasunugan daw siya ng bahay. Grabe. Nung Lunes po, ha. Yan, sige. Yung mga gustong, sambandayan na sunugan, Idol, La Kwacherong Matanglawin Vlog. Tiga, Aguilar to si La Kwacherong Matanglawin Vlog, eh. Nakakalungkot po yung mga kababayan po natin po. Kaya ingat-ingat po talaga tayo, ha? Yung mga saksakan po ninyo, huwag po kayong mag-iwan po dyan po ng kandila, may mga nakasiga, diba? Huwag po kayong mag-sunog sa inyong mga bakuran, ha? Kasi uso po talaga ngayon, grass fire din po, ha? Paalala po ng BFP po natin, makinig po tayo. Sige, at kung may mga gustong tumulong po dyan daw, kay Nanay Nelia Ripalda, na nasunugan po siya ng bahay nung Lunes. Naku, nakakalungkot po. Sige, baka may mga gusto magpaabot po dyan. PM na lang yung details, Idol La Kwacherong Matanglawin Vlog, no? Pero ingat din po tayo, ha, sa mga humihingi po ng tulong. Kasi katulad po nung na-interview po namin po nung kamakailan, di ba? Na-scam po sila, eh. Doon gamit po yung mobile na ng pagtanggap ng cash. Kasi yung OTP na tinatawag, yung one-time password, importante po yan. Huwag nyo pong isi-share po yan. Lalo po yung mga nag-o-online transaction. Yan. Naimbag na bigat kini Rafael Estoque. Good morning, Idol Rafael Estoque.
Kamusta naman po? May good news

0: po ba? Sana nga may good news araw-araw, di ba? Pero ang pinaka-good news dyan sa lahat po ng mga kababayan po natin, meron na naman po tayong panibagong umaga na gumising po tayo. No? It's a blessing. Bawat gising is a blessing, Idol. Yan po ang dapat maging prinsipyo po natin. Oo. Ngayon pa lang, no? Kahit po mahirap ang buhay, no? Pero masarap mabuhay. Ha? Yun po ang pinaka-importante po dyan. Na imbaga bigat, ha? Kada kayo amin ni Edda Rosario La Union, nanonood, nakikinig po sa atin po. At kamusta ang business, Idol Rafael? Magandang umaga. Balitaktaka ng mga nasa matataas na posisyon. Sabi niya, instant sana tumulong po sila sa ikaunlad ng bagong Pilipinas o bangon Pilipinas. Walang inatupag daw. Salamat. Okay, yan. Pakinggan ang hinaing ng mga kababayan po natin. Yan po dapat ang importante ngayon. Lalo po yung mga nasa Kongreso because alam po ninyo, yan po, ngayon na, dito natin nakikita yung importansya kung bakit kailangan pumili po tayo ng ating pong mga representante sa House of Representatives ng seryosohan. Oh, kasi kapag ang napili po natin po naman babatas, both houses, ha, dyan po sa lower house and upper house, kapag ang napili po natin po naman babatas ay yung po mga walang malasakit, yung mga gahaman, kawawa po tayo ng mga karaniwang Pilipino. Diba? Kasi ang iisipin lang po nila, yung kanilang sariling interest po dyan. No? Unang-una, paano po sila kikita? No? Eh ngayon, may mga paratangan po ngayon sa plenaryo, ha? Kung naririnig po ninyo po yung mga live telecast po ng sa plenary, talagang nagpapatutsadahan po sila, nagpaparatangan po sila na si ganito, si ganyan ay bayaran. Halos lahat po sila. Even sa Senado, di ba? Oh, kasi these are the navigators ng ating pong bansa, tumutulong sa ating pong kapitan. Sino bang kapitan po natin? Presidente ng Pilipinas. Di ba? Oh, tumutulong dapat yung mga yan sa ambang direksyon ng ating bansa. Di ba? So ngayon, ang direksyon po ng bansa po natin po, mag-away-away sa plenaryo. Good luck na lang po sa atin. Ay nako, let's pray for our leaders na magkaroon po sila ng knowledge, wisdom, and understanding para po sa ikauunlad po ng sambayanang Pilipino. Sabi nila Kwacherong Matanglawin Vlog, si Nanay Nelia Ripalda, taga Barangay Buer Centro. Centro po, Purok, Dalia Aguilar. Sa mga gustong tumulong po, no? Pwede pong paabot po dito siguro. Kontakin ka na lang, Lakwacherong Matanglawin Vlog, no? May mga gustong humingi ng magbigay ng tulong kay Nanay Nelia Ripalda. Ayan. Nakakalungkot na may nasunugan na naman po tayo na kababayan po natin. Idol Wani, magandang umaga ulit. Good morning, salamat. Salamat si Stars. Si Mami Martinez, magandang umaga po. Good morning din kay Eloy sa Saringan Cornell. Good morning, good morning. At sa mga driver po natin, mga vendors po natin, magandang umaga yung pong mga mag-aangkat po ng kanilang mga paninda o kanilang mga lulutuin. Magandang umaga po sa inyo po. Tabayan na po ninyo mamaya. Makakasama natin si Idol Denise, si Idol Kate Dispo. Yan, mag-a-update po sa atin po ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. O dyan po sa may Kalasyaw mamaya. Alamin po natin. Kasi kamakailan din, di ba, sa Kalasyaw, talagang namigay din po si Mayor Karamat, ang LGU po ng Kalasyaw po, ng yung pong community pantry, yung mga iba't ibang gulay, karne, dami. Oh, talagang marami po, natuwa po talaga. Gandang umaga po sa inyo po, mga idol po natin. Magbabalik po tayo, ha, pero bago muna ang lahat, eto muna po, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, sobrang tataas po ng heat indices po natin po. May mga paalala po ng ating taong bayan. May paalala sa taong bayan po ang PDRRMO. Manamag doble ingat. Alamin po natin ngayon ang taya ng panahon po natin at yung binabantayan po na bagyo. Kasi sakali po na pumasok po yung una, tatawagin po siyang Kaloy. Yan, si Kaloy. Yan ang bagyong ikatlo sa taong ito na papasok po sa Philippine Area of Responsibility. Yan. Tapos may sumusunod sa kanya eh. O, letter D yun, di ba? Ang susunod doon. Pero eto muna pong tayan ang panahon po natin at mga heat indices po natin sa buong bansa. Atin po sa atin po ng DOST Pag-asa.
1: IFM News. Weather.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa lang 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor. Itong low pressure area at bagyo, wala pa itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero yun din po, asahan natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung chance ng mga malawakang pag-ulan, pero posible ang mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa May Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa May Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa May Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 35 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 38 to 40 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa May Tacloban City sa May Leyte. Para naman sa ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, 39 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin nating inaasahan na heat index po ay dito pa rin sa May Tacloban City with 45 degrees Celsius. Yun po, kahit po meron tayong mga weather system na makaka-apekto sa ating bansa, inaasahan pa rin po natin ngayong araw makakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na mag-ingat po, dala po na itong init ng panahon dahil yung exposure po natin sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magsuot po tayo ng maninipis na damit, magdala tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
1: IFM News Weather. Gising na! Balita na!
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Pero alam po ninyo, nakakakaba po dito, Idol, habang matindi po ang epekto po ng tag-init sa atin. Isa lang po, ibig sabihin po niyan, meron pong tendency na ang mga susunod po ng mga bagyo. Talagang napakalakas din po. Yan po actually po ang isang indikasyon na maaaring sa mga susunod na buwan, kung hindi man po ngayon, pwede makadevelop po ng tinatawag nating super typhoon. Dahil po sa init po ng panahon po, nagkakaroon po ng development sa may, lalo sa Pacific Ocean. Sana, maliit po tayo, panalangin po natin na wala pong ma-develop po na mas malakas, sinlakas po, or mas malakas pa sa bagyong Yolanda noon, di ba? Alas 5.42, magbabalik po tayo. Alamin po natin po ang taya ng presyuan po ng mga pangunahing bilihin diyan po sa may bayan po ng Kalasyaw. Makakausap natin mamaya via Zoom si Idol Kate Dispo. Sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ilang paalala.
1: IFM News Prime Edition.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Nalapo ang number one smart dishwashing base.

0: Tan Nosay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo, tan bakterya.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
3: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras natin, alas 5.45 na magandang umaga.
7: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
7: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
7: Hatid ay mga maiinit na balita. Patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
11: Idol Mark Espinosa.
7: IFM News. Palengke Report.
6: Alamin po na muna natin ang tayaan ng presyuhan po ng mga pangunahing bilihin dyan po sa may bayan po ng Calasiao. Kamakailan po eh, nagkaroon po sila ng community pantry po dyan eh. Pero kamusta kaya yung ating pong mga presyuhan po dyan? Idol Kate, magandang umaga, Idol Kate. At ano ang latest ngayon dyan sa may bayan ng Calasiao? Lalo na yung mga presyo ng pangunahing bilihin natin. Go ahead, Idol Kate.
12: Masantos niya kabuasan, Dagupan, magandang umaga, Pangasinan. Narito tayo ngayon, Idol, ano, sa pamilihan ng Calasiao na kung saan maagang naghahanda ang ating mga manlalako at maganda ngayong araw, no, dahil sa mga ilan sa mga manlalako na naitanungan natin ng mga presyo ay good news din dahil mga ang kanilang sinasabi dito ay nagmura ang kanilang bentaha. Gaya na lamang, no, umpisa natin sa gulay. Sa kamatis, 35 pesos per kilo. Ang okra, Idol, ay 90 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 80 pesos per kilo. Ang kalabasa ay 50 pesos. Ang talong naman, 50 pesos per kilo. Ang batbarusa, ito, Idol, no, yung maliliit na talong, no, 80 pesos ito. At ang labanos ay 60 pesos. Ang gabi, 60 pesos per kilo. Ang papaya, 60 pesos per kilo. At ang patola ay 70 pesos per kilo. At ang kamote dito, Idol Mark, ay 80 pesos per kilo. So, punta naman tayo, dumako naman tayo sa ating mga katne. Ang manok, Idol, 180 pesos per kilo. Ang baboy naman, 360 pesos per kilo. At ang baka, 420 pesos per kilo. So, bangos, Idol, sa ating mga isda, bangos at 200 pesos per kilo. Ang susun ay 240 pesos per kilo. Ang galunggong ay 260 pesos at ang salmon galunggong ay 200 pesos per kilo. So, dito nga, Idol Mark, kanilang pinagkakita sa atin ay mura ang kanilang bentahan dahil ilan sa mga malalaki ay binabagsak sa produkto. Unlike sa ibang mga pamilya at panila, kaya nagmamahal. Dito maganda naman.
6: Okay. Idol Kate, yung ating mga ano dito, yung ati, siguro pabukas ako ng ilaw mo para mas makita ka namin yan. Bukas ba yung ilaw natin? Okay. Anyway, Idol Kate, yung mga presyo ng ano natin dito, itong mga gulay natin, syempre, ano bang sinasabi dito ng ating mga manlalako? Oo, lalong-lalo na, no? Yung mga nag-aangkat sa medyo malalayong lugar.
12: Ayan. Siyempre, Idol Mark, pasanin pa rin talaga ng mga malalako natin dito sa pamilya ng Calasiao yung pag-angkat sa ibang lugar dahil plus na rin yung kanilang gasolina, no? Dagdag na ito dahil kinukuha lang din nila yung kulang sa kanilang budget dun sa pagbenta ng dagdag presyo sa kanilang mga bentang gulay. Pero maganda rin naman dahil ang iba dito sa mga malalako natin ay bagsakan na lang. Pero mas marami pa din talaga yung mga nahihirapan lalo na sa taas presyo na gasolina natin ngayon, no, Idol. Doon talaga nila kinukuha yung budget na kulang sa pagtaas na lang ng presyo ng bilihin ng mga gulay natin.
6: Oh, okay. Talagang dagok na naman kasi syempre kahapon tumaas na naman yung presyo ng gasolina at saka diesel. Medyo mapapakamot ng ulo yung mga nag-aangkat talaga ng dito produkto nila. Anyway, balikan ka namin mamaya, Idol Kate, sa iba pang update. Maraming salamat.
12: Kasama mo mula rito sa ISM Dagupan, ako po si Idol Kate at this Sport Attack ISM.
7: IFM News Palenque Report. IFM News Prime Edition.
2: Mga idol, matagumpay na naisagawa ang Maria Corina Cane Feeding Program sa Bangus Festival 2026. Maraming pamilya sa Barangay Pantal, Dagupan City ang napasaya at nakatanggap ng 100 boneless bangus at mainit na pagkain mula sa IFM Dagupan Team. Kitang-kita ang saya sa mga ngiti at pasasalamat ng ating mga kababayan. Isang simpleng tulong pero malaking bagay para sa mga pamilyang nakinabang. Ang programang ito ay nais sa katuparan sa panguna ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation. Maraming maraming salamat din po sa ating mga sponsors, MJ Dagupan Boneless Bangus, Chill and Grind Cafe at Queens Water Filling Station Dagupan City. Dahil sa inyong suporta, mas naging makabuluhan ang selebrasyon ng Bangus Festival. Abangan ang mas maraming programang may saya at malasakit mula sa 104.7 IFM Dagupan.
7: IFM News Prime Edition. Unfiltered, uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga issue ng bayan. Punchline. Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatanakayin. Punchline. Punchline.
6: Alas 5.51 ng magandang umaga. Punchline muna po tayo, Idol. Nako, mapapakamot po kayo dahil ng ulo dito dahil sa panibago po na survey na lumabas. According po yan sa Social Weather Station, Sir SWS. Bumaba po ng 13 puntos sa positive 23 ang net personal optimism noong Marso ng taong kasalukuyan, mula po yan sa positive 36 noong November 2025. Ano pong ibig sabihin po ng net personal optimism? Ito po yung pong nakikita ng mga Pilipino na positibo po sila na meron pang ikauunlad ang kanilang buhay. Pero according sa SWS latest survey po nung lumabas nung Marso, ngayon lang po nila inilabas yung pinakadatos po talaga. Marami po ang mga Pilipino po ngayon ang nawawalan na ng pag-asa. Nagaganda pa po yung kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Ang ibig sabihin po, nabawasan po ang umaasa po na gaganda yung kanilang buhay. Bagamat mas marami pa rin po ang umaasang gaganda ang buhay pero nabawasan. Malaking kabawasan po yun. Mas mababa po ito ng 16 na puntos po ha, kumpara po sa positive 39 noong 2025, noong nakaraang taon. Sabi nga po nila ng SWS, kahit pa may tuturing po na mataas, yung pong bilang pa rin po ng mga Pilipino na uunlad ang kanilang pamumuhay sa loob ng 12 buwan. Kung ikukumpara po sa mga nakaraang survey po simula po noong September 2020, pinakamahinang antas po ito, no? Mula po ng taon po na yon, 2020, hanggang itong kasalukuyang taon po, 2029, 2026. Ang aga ng 2029, 2026. Talagang bumaba po yung bilang ng mga Pilipino po na nakikita yung kanilang sarili po na uunlad yung kanilang pamumuhay. Paano ka uunlad ngayon kung ang presyuhan po ng petroleum products sobra-sobra? Diba? Eh kung ang ano po natin po dito, yung pong opportunities po natin. Actually, may sinusulong po ngayon po sa Senado eh. Nabibigyan ng parang 5,000 pesos po yung pong mga fresh grads na maghahanap po ng trabaho para matulungan po sila. Pero ang tanong po natin po dito, yung availability po ng mga trabaho sa merkado. Diba? Kahit sabihin pa po natin na nabigyan po yan ng 5,000, 10,000 hanggang 100,000 pesos na tulong po pinansyal mula po sa ating pong gobyerno, kung wala naman pong available na trabaho po, eh talaga mahihirapan po sila. Yan po ang pinakamalaking hamon po ngayon. Ang pag-create po, marami po tayong graduates po ngayon ha. Sa totoo lang po, marami po tayong graduate po ngayon. Noong pang bago mag-pandemic, pagkatapos ng pandemic, hanggang dumagdag na naman yung pong latest po ng mga graduate, marami po ang mga nakatenga. Walang trabaho. Hindi po natin sila masisi kasi wala pong mahanap po na trabaho po talaga. Sa merkado po ngayon, pahirapan po talaga. Kaya ngayon, eto po, paano mo masasabi po na tataas yung optimism? Ano po natin po dito? Yung tatawag po natin na personal optimism. Kung nakikita po natin po na wala po tayong pagkukunan po ng source of income po natin, kahit papaano. Sa survey po, 38% ng mga Pinoy po, edad 18 pataas, ang nagsasabi po na umaasa po sila na bubuti po yung kanilang buhay sa susunod na taon. Eh meron naman pong 32% ang nagsabi na walang magbabago, habang nasa 16% po naman ang naniniwala na lalala yung kanilang kalagayan. O pag-combine mo yan, 32 and 16, kasi yung 32, nakikita nila parang walang positibo na mangyayari. Eh yung pong 16, parang sinasabi nila, stagnant na kami. Parang doon pa rin po sila sa kategorya po na hindi po nila nakikita na uunlad yung kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Kung hindi po babaguhin po ng ating pong gobyerno po yung kanilang sistema po dito, yung approach po nila para matulungan po ang ating sambayan ng Pilipino. Ang taas po ng inflation ha. Ang projected po natin po, halos papalo po ng 7 point something. Ang alam nyo po ba na ang inflation rate po, yan po ang indicator po na talagang lahat po ay naghihirap. Kasi magmamahal po halos lahat. Pamasahe, pagkain, babayarin. Diba? Yan po ang isa po sa talagang dapat po natin paghandaan po ng mga kababayan po natin. Patungkol po dito po sa usapin po ng stability ng ating pong ang ano po natin po, ang pamumuhay po natin is uunlad pa ba o hindi na. Alas 5.57, magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala.
7: Hotline IFM News Prime Edition.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 months, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
4: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
5: Idol Mark Espinosa.
6: Balikan natin si Idol Kate Dispo. Diyan po sa may bayan po ng Calasiao. At kamakailan nga po, nagkaroon po ng community pantry diyan po sa may bayan po ng Calasiao. Nung Lunes po yan eh. Maganda po ito kasi marami pong natulungan, libo-libong mga residente po ang natulungan po dito po sa ano po nito, community pantry po na ito. Pero sa kabilang banda, may mga ilang din po ng mga residente ang hindi po nabigyan. Parang nagbigay na po ng statement po dyan na si Mayor Karamat patungkol po dito po sa ano po no, sa usapin po na ito at humingi ng dispensa nga dito po sa hindi nabigyan, mga nabigyan po ng mga residente po no. Umaasa po yung mga ibang residente na sana maulit muli. Mapapakanta lang sana ay maulit muli. Well, alamin po natin po ang ilang pang mga sentimento rin naman at positive feedback ng ating mga kababayan dyan po sa may bayan po ng Calasiao. Nagbabalik Idol Kate Dispo. Idol Kate, ano ang ano dito, reaction ng ating mga kababayan dyan sa may Calasiao sa naganap na community pantry nung Lunes?
7: Yes, Idol Mark, ano matatandaan, nakakatapos lamang ng selebrasyon ng kapiestahan dito sa Calasiao at nagkaroon ng inisyatibang lokal na pamahalaan na kung saan nagkaroon ng community free pantry na nakakatuwa naman dahil ang inilabas ng lokal na pamahalaan sa kanilang live video sa kanilang Facebook page ay ito ay pila-pila, ano, dagsa talaga itong community pantry na ito, na libo-libo talaga 8,000 na mamamayan dito sa Calasiao ang pumunta para lamang sa free na gulay, karne at isda at iba't iba pang mga pagkain dito, ano. At ang feedback naman, no, ang maganda dito dahil nakatulong sa karamihan ang free pantry, lalo na sa taas ng presyo at dagdag na rate yung taas din ng presyo ng mga bilihin. Ito ay malaking tulong sa kanilang mga pamilya. Yun nga lang, nakakatungkot dahil ang iba ay hindi nakakuha. Pero mas mataas sa persekto na pinaka nakakuha ay ang nakakuha ng pamilyang nagkaroon ng spring podcast, Idol.
6: Oo, yun ang maganda dito, Idol Kit. At least kahit papaano, di ba? Libo pa rin itong mga nakinabang talaga. Takita yung, syempre, yung ngiti ng ating mga kababayan dyan. And siguro ang isang ano natin dyan, paano yung validation na ginawa ng ano dito, ng local government, no? Siguro magandang itanong yan kay Mayor Karamat, paano yung validation nila, paano nila pinili ito. At tapos yung bang 8,000, yung ba yung pinaka-total na ano talaga dito, parang numero na. Kasi nung unang rinig natin parang 10,000 families eh yung ano dito, parang nakikita nila na makikinabang siguro. Pero ang ganda, no, kasi ang dami dito na ano, ang daming produkto dito at talagang pinakyaw ni Mayor Karamat itong mga ibibigay dito sa ating mga kababayan diyan sa may Calasiao.
7: Yes, Idol Mark, maganda nga ito, ano, dahil nakakatuwa din dahil sarili silang lagayan, no, mga Tupperware, plastic bags at bayong para makakuha ng kanilang mga pagkain. Yung inyong isinabi kanina, Idol Mark, maganda rin na tanungin natin sa ating lokal na pamahalaan. At dahil nandito na rin tayo sa Calasiao, maaasahan ng ating live viewers at ang ating mga idol na makakapagbigay tayo ng data tungkol sa eksaktong dito nga siya nakakuha ng populasyon ng free community pantry, Idol Mark.
6: Bottom line lang dito, nakatulong ito sa ating mga kababayan. Anyway, wala naman pong perfectong programa o proyekto po na nailulunsad kahit na sabi na natin government or even private, di ba? Meron at meron flaws din yan. Maganda dito na address nila na kahit papaano sa susunod eh, siguro mas may improve nila kung sakali man may nakaligtaan na pwedeng mas magandang implementasyon sa ngayon. Pero the bottom line, nakatulong sa ating mga kababayan dito. Maraming salamat sa live update, Idol Kate. Babalikan ka namin maya. Tama
7: mula dito sa
6: Pakistan
7: ng Kalasyaw. Ako po si Idol
8: Sports
7: IFM.
8: Gising na! Balita na!
6: Mga nagbabagang mga balita, susunod na po yan sa ating pong pagbabalik. Pagkatapos po ng ilang paalala, makakasama nyo pa rin po Idol Mark Espinosa. Tatak IFM.
4: IFM News Prime Edition.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus, Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Sis, ganda ng hair.
2: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
9: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
8: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
9: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
12: Idol Kong FM 104.7 IFM.

0: Singer Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
1: Ang keratin na may plus.
5: Sa init ng panahon at dami ng gawain, isang bagay ang dapat laging siguraduhin malinis. Ang iniinom mong tubig. Dito sa Queen's Water Refilling Station, kumpleto ka. May bottled water, round gallons at faucet gallons. Lahat purified at di kalidad. Para sa bahay, opisina o negosyo, makakasigurado kang laging handang maghatid ng malinis na tubig. Matatagpuan sila sa Barangay Salisay, Dagupan City. Tawag na sa 075-649-2613 o sa 0969-045-1254. Queen's Water Refilling Station. Tubig na malinis, kalidad na sulit. Queen's Water Refilling Station.
6: Sa bawat pag-aalaga, sa bawat sakripisyo, at sa bawat pagmamahal na walang kapalit, si Nanay ang tunay na bida ng ating buhay. Mother's Day, inahahandog ng 104.7 IFM Dagupan at RMN Networks ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo. Para sa lahat ng proud na anak na gustong ipagsigawan kung gaano nila kamahal at iniidolo ang kanilang mga nanay. Ganito lang kadaling sumali. Mag-post sa inyong sariling Facebook account ng larawan ni Nanay habang abala sa kanyang gawain. Lagyan ito ng maikling mensahe o dedication na sasagot sa tanong na, bakit idol ko si Nanay? Huwag kalimutang itag ang IFM Dagupan at gamitin ang official hashtag na #IdolKoSiNanay. Sa caption, ilagay ang pangalan ni Nanay, address at ang sagot kung bakit siya ang inyong idolo. Pagkatapos, i-comment ang link ng inyong entry sa comment section ng official digital poster ng promo. Ang mga mapipiling kalahok ay makatatanggap ng Mother's Day Surprise Gift Pack. Munting regalo, handog para kay Nanay bilang pasasalamat sa kanyang walang kapantay na pagmamahal. Abangan ang anunsyo ng mga mananalo on-air at sa official Facebook page ng IFM Dagupan. Kaya sali na! Dahil kung usapang pagmamahal, sakripisyo at inspirasyon, walang tatalo kay Nanay. Idol ko si Nanay. Dito lang sa 104.7 IFM Dagupan, ang idol mong FM. Ang Idol ko si Nanay, the IFM Dagupan Mother's Day promo ay hatid sa inyo ng 104.7 IFM Dagupan, RMN Networks, kasama ang Highlands Flower Shop, Chan Aesthetic Salon and Spa, Jose Jacinta's Grill and Restaurant, Cuatro Diseños, Mommy's Kitchenette, at ng Good Potion Food Product.
5: Oras po natin, alas 6:00 ng magandang umaga.
7: This time check is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair.
8: Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM Station of RMN.
9: The Philippines Best.
8: Sa Dagupan.
10: Sa Dagupan.
8: 104.7.
11: Hit after hit, IFM Philippines.
12: Member KBB.
13: IFM News Prime Edition.
14: Headlines.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang mga balita. Piso net sa Dagupan, posibleng higpitan na operators o mapila laban sa itinakdang limitasyon na. Sanggol na bagong silang iniwan sa tabi ng kalsada sa Manawag. Road closure at traffic control ipatutupad sa Pangasinan para sa Tour of Luzon 2026.
13: IFM News Headlines.
15: IFM News.
16: IFM News.
17: IFM.
15: IFM News.
18: Local.
19: Narito ang inyong tagapagbalita.
5: Pasanto sa kabasan na imbag na bigat. Kada kayo amin na apo sa detalye po ng ating balita. Ako po si Idol Mark Espinosa. Piso net sa Dagupan, posibleng higpitan dahil sa mga insidente ng minor de edad, mga operators o mapila. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante.
10: 104.7 IFM. Report!
14: Pinulong ng sanggunyang panlungsod ng Dagupa ng mga may-ari at operators ng PisoNet kaugnay ng isinusulong na draft ordinance na magtatakda ng limitasyon sa oras at edad ng mga gumagamit nito. Ayon sa konseho, isa sa pangunahing dahilan ay ang mga ulat na may mga menor de edad na umuwi na ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw dahil sa paggamit ng PisoNet. Suportado naman ang mga opisyal ng barangay, partikular sa barangay Pantal, kabilang ang chief tando na si Kagawad Orly, matapos umanong mapansin ang pagdami ng kabataan gumagalas sa gabi.
16: Mga minor de edad, especially mga nag-aaral na yan, bibigyan natin sila ng limit time. Kapagkaran po ng mga kabataan ang iniisip namin sa barangay. At ganito rin po sana isipin ng mga may-ari ng PisoNet. Magtulungan po tayo, unang-una po kayo yung mga magulang, kayo yung mga guardians ng mga kabataan na yan. Nandito po kami sa barangay para makipagtulungan sa inyo at maisaayos natin ang mga kapakanan at kabutihan ng mga kabataan sa barangay.
14: Nagbigay naman ang rekomendasyon ng City Health Office ukol sa tamang paggamit ng digital technology na i-regulate umano ang paggamit para sa mga edad 1 hanggang 5 habang edad 6 hanggang 17 ay dapat limitahan sa isang oras kada araw na may gabay ng magulang.
17: 1 to 5 years old, the most minimal. Kung pwede wala, wala pong talaga sa internet.
18: Nakakarami na pong research na ginawa tungkol po sa excessive use computer.
14: Binigyang diin ng CHO na ang labis na paggamit ng gadgets at online content ay may negatibong epekto sa kalusugan na pag-uugali ng kabataan. Sa kabila nito, nagpahiyag ng pangamba ang ilang PisoNet operators na maaaring malugi ang kanilang hanap buhay kung tuloy ang ipagbabawal ang mga minor de edad dahil sila ang pangunahing customer.
20: Negosyo po namin yung hanap buhay. Paano naman po yung mga ibang mga operators? Kawawa po.
14: Sa halip na total ban, iminungkahi nilang palakasin ang responsibilidad ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Samantala, ayon sa konseho, nakatakda pang pulungin ng mga magulang at guro ukol sa isinusulong na draft ordinance sa mga susunod na araw.
21: Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM.
22: Samantala, dyan po sa may bayan ng Santo Tomas, ipinatupad po ng lokal na pamahalaan ang 4 na araw na work week para sa mga kawanin ito matapos amyendahan ang naunang ordinansa sa pamamagitan ng Executive Order No. 10 Series of 2026. Sa ilalim kasi ng bagong polisiya, magtatrabaho ang mga empleyado sa munisipyo mula Lunes hanggang Huwebes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tuwing Biyernes naman ay ipatutupad ang work from home or yung WFH arrangement. Gayon man, hindi saklaw ng work from home setup ang Municipal Health Office at Local Disaster Risk Reduction and Management Office na mananatiling naka-duty on-site upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Kasabay nito, ipatutupad din ang mahigpit na energy conservation measures kabilang ang limitadong paggamit ng kuryente at agarang pagpatay ng mga kagamitan matapos ang opisyal na oras ng trabaho. Epektibo ang kautusan mula noong Lunes, Mayo 4, at mananatili hanggang sa magkakaroon ng panimagong amyenda mula sa lokal na pamahalaan. Mga magnunyog at extension workers, sinanay sa pest at disease management sa Nyog sa bayan ng Bani. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera.
10: 104.7 IFM Report.
23: Inalakas ang kakayahan ng mga magnyunyog sa Bani matapos silang sumailalim sa 3 araw na pagsasanay hinggil sa pest at disease management para sa Nyog. Isinagawa ang unang batch ng training sa loob ng 2 araw sa pangungunan ng Agricultural Training Institute, katuwang ang Philippine Coconut Authority mula sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Nasa 32 ang lumuhok sa pagsasanay kabilang ang 28 na magnyunyog mula sa 4 na kooperatiba at 4 na agricultural extension workers mula sa lokal na pamahalaan ng Bani. Tampok sa pagsasanay ang tamang pagkilala sa mga pest, wastong monitoring techniques sa mga taniman ng nyog at mga hands-on na aktibidad para sa maagang pagtukoy ng mga banta sa pananim. Layunin ng programa na mabigyan ang mga magsasaka ng sapat na kaalaman at kasanayan upang matugunan ang mga suliranin sa produksyon ng nyog, partikular ang mga peste at sakit na nakakaapekto sa ani. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
22: Samantala, nag-aalok po ng libreng pagsasanay naman para sa mga micro-business owners sa Lingayen ng Department of Labor and Employment or DOLE Regional Office 1. Katuwang ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office or PESO. Bilang bahagi ito ng pagpapatupad ng mas mahigpit na workplace safety at labor standards. Isasagawa sa Mayo 14 ng taong kasalukuyan ang Technical Advisory Visit o yung TAV, Orientation at Free Safety Officer 1 training na naglalayong ihanda ang mga kalahok sa tamang implementasyon ng occupational safety sa kani-kanilang mga establishmento. Sa ilalim ng programa, maaaring maging Certified Safety Officer 1 ang mga dadalo at isang requirement na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ligtas na kondisyon sa trabaho at pagsunod sa umiiral na labor regulations. Ayon sa mga otoridad, bukas ang training sa mga kwalipikadong micro-business establishments sa Lingayen at inaasahang makatutulong ito sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa paggawa sa antas o batas paggawa sa antas ng maliliit na negosyo. Layunin ng programa na itaas ang kaalaman ng mga employers sa labor standards at workplace safety kasabay ng pagpapalakas ng compliance sa mga umiiral na regulasyon sa paggawa. Road closure naman at traffic control ipatutupad sa Pangasinan para sa Tour of Luzon 2026. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco.
0: 104.7 IFM Report.
2: Nagpatupad ng heightened alert ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 1 kaugnay ng pagdaraos ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC Tour of Luzon 2026 na daraan sa mga pangunahing kalsada ng Pangasinan mula 11 hanggang 13 ng Mayo. Sa advisory, sinabi ng DPWH na sa 11, mananatiling bukas ngunit may intermittent traffic control sa ilang bahagi ng Pangasinan La Union Interprovincial Road, Santa Barbara Mangaldan Road at Pangasinan Tarlac Road. Sa 12 naman, ipatutupad ang full road closure sa buong kahabaan ng Lingayen Golf Biwak habang pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa National Road bilang alternatibong ruta. Sa 13, magpapatuloy ang traffic control sa Pangasinan Zambales Road at Pangasinan Tarlac Road dahil sa galaw ng karera. Samantala, sa mga Tarum, inaasahang darating ang mga siklista sa Stage 12 mula Aguo hanggang mga Tarum sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 sa 11 ng Mayo, kung saan matatagpuan ang finish line sa Daang Kalikasan View Deck. Pansamantalang bayang tulutan ang pagdaan ng mga sasakyan bago dumating ang mga kalahok. Pinapayuhan naman ang publiko na sumunod sa traffic advisories, manatili sa itinalagang viewing areas at makisa sa mga pinatutupan na hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM!
22: Samantala, Idol, naghahanda po ang pamahalang lungsod ng Dagupan ng mas pinalawak na libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mother's Day ngayong Linggo. Itatampok po sa programa ang iba't ibang serbisyong medikal tulad ng breast and cervical screening, mammogram, ultrasound, laboratory at dental services para sa mga ina. Bukod dito, magkakaroon din ng mga programang pangkalusugan gaya ng lectures hinggil sa bullying at prostate awareness. Gayon din ang isasagawang medical mission katuwang ang isang universidad. Layunin ng mga inisyatibong ito na mas mapalawak pa ang serbisyong pangkalusugan at mapangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan sa lungsod. Samantala, umabot sa 862 na serbisyong medikal kabilang ang breast and cervical screening ang naihatid ng City Health Office sa paggunita naman ng Women's Month sa lungsod. San Fabian, pinabilis ang Farmers Data System Non-Disclosure Agreement, pinaigting niya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante.
0: 104.7 IFM Report.
3: Isinusulong sa San Fabian ang bagong database ng mga magsasaka at mangisda sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture Application o RSBSAP Local Government Unit noong Mayo 4. Ayon sa ulat, pabibilisin umano nito ang pag-encode at verifikasyon ng impormasyon ng mga rehistradong benepisyaryo dahil sa updated na datos na maaaring batayan para sa pagpaplano ng mga programa ng pamahalaan.
21: Ito ay matapos ang sinagawang koordinasyon na sa pagitan ng Municipal Agriculture Office at Department of Agriculture Regional Office 1 ukol sa naturang sistema na direktang nakakonekta ang sistema sa RSBS app ng DARFO1 na magsisilbing tagasuri ng record galing sa LGU. Bukod dito ay siniwalat din ang data processing at pagpapatupad ng non-disclosure agreement para sa mga validator at encoder ng RSBS app. Kasama mo mula rito sa IFM News Degupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatap. IFM!
22: Ang dalawang araw po na aktibidad na tinawag po na Lumalako 2026 ang isinagawa po kahaanong Lunes hanggang kahapon, May 4 to 5, no, sa isang kolehiyo po sa Bayambang kung saan tampok ang paghahanda sa mga estudyante bilang student entrepreneurs o yung kabataang may kakayahang pumasok sa negosyo at inobasyon. Nakatuon ang programa sa pagsasanib ng kaalaman sa agrikultura at entrepreneurship sa layuning makabuo ng mga praktikal at produktibong idea na maaaring ilapat sa aktual na merkado. Sa nasabing aktividad, ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga produkto at konseptong pangnegosyo sa pamamagitan ng entrepreneurial showcase. Kabilang dito ang Market Research Innovation Expo, Agri Cuisine, Fruit Carving at ang Dish Gardening. Nagsagawa rin ng Business Pitch Competition na kung saan binigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na ipresenta ang kanilang mga ideya sa mga mas formal na paraan at batay sa pamantayan ng negosyo. Ayon sa mga taga-pag-organisa, layunin ng programa na palakasin ang kahalagahan ng agrikultura at negosyo sa lokal na pag-unlad habang hinahasa ang kakayahan, kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain ng mga mag-aaral. Sanggol naman po na bagong silang iniwan sa tabi ng kalsada sa Manawag. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano.
1: 104.7 IFM Report.
4: Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa gilid ng Provincial Highway sa Barangay Lipit Norte, Manawag, Pangasinan noong Mayo 5, 2026, bandang alauna at medya ng madaling araw. Ayon sa ulat ng Manawag Municipal Police Station, nadiskubre ang sanggol ng dalawang magkasintahan na agad nag-ulat sa mga otoridad. Pagdating ng kapulisan, natagpuan ang isang buhay na sanggol na nakabalot sa lampin at puno pa ng dugo sa gilid ng isang tintahan. Agad itong dinala sa Manawag Community Hospital para sa kauklang medical na atensyon at kasalukuyang nasa pangangalaga na ng nasabing pasilidad.

0: Most Wanted sa Santa Maria, Ilocos Sur, arestado sa operasyon ng pulisya. At sa ating good news, sa libreng art workshop ng mga chikiting, kukulayan na para sa summer vacation sa San Carlos City. Mga detalye po ng ating balita pagkatapos lamang na ilang paalala.
1: IFM News Prime Edition.
2: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sardeng na ti panaglutloto, tap no extra tikita!
3: Anay, nasakit ti bagbagik! Agura ilaang!
4: Agura imanan, at da extra nga pang laban dita! Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na! You, alaksan extra!
2: Wow, mas pinalaing pay?
4: One, pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus alaksan FR!
5: Ang order na kpay man apo?
2: Da ito yan di pakbay! Doa nga order tinga do.
4: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New, alaksan extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol and Buprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
10: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
9: Mas malinaw na ba kahit gabi?
10: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
9: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
3: Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
6: Idol kong FM
5: 104.7
6: IFM.
7: Idol, ito lang ha, personal na obserbasyon lang po ito. Kapag mainit po yung panahon, mas mabilis tayong mapagod, di ba? At minsan, may kasamang pamamanhid na sa kamay at pati sa paa. Dati pinapalipas ko lang yung mga yan, pero napansin ko, hindi na dapat ito baliwalain pa kasi hindi nawawala kaagad. Kaya ngayon, mas conscious na po ako. Umiinom po ako ng tubig, nagpapahinga, at sinasamahan ko ng Farix B Complex araw-araw. Kaya hello po sa mga masasipag nating listeners dyan. Nakakaramdam po ba kayo ng pangangalay, tusok-tusok, at pamamanhid? Malamang marami na sa atin ang meron yan pero nagtitiis lang kasi hindi pwedeng tumigil sa hanap buhay para sa sarili at pamilya. Kaya ang advice ko sa inyo, mag-Farix B Complex araw-araw. May sapat na B vitamins tulong para iwas ngalay, tusok at manhid with proper diet and healthy lifestyle. 5 pesos and 50 centavos SRP lang, kaya kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangarap at sa ating mga

0: Mahal sa buhay, walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farix B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw. Mag-Farix B araw-araw.
0: Oras, alas 6:30.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: IFM News Prime Edition.
5: IFM News.
6: IFM News.
5: IFM News Regional.
0: Sa patuloy po ng ating balitaan na idol, patuloy po na pinalalakas ng lalawigan ng Ilocos Norte ang kanilang renewable energy program sa paglulunsad ng Astra Solar Energy Project sa Corimao at Opus Solar Energy Project sa Pawaya. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga clean energy investments sa lalawigan at lalo pang pagpapatibay sa Ilocos Norte bilang isa sa mga pangunahing renewable energy hub sa bansa. Kinilala ng national government ang mga project na ito bilang energy projects of national significance at tinuturing ding strategic investments sa ilalim ng Board of Investments alinsunod sa Executive Number 18 na nagtatatag ng green lanes para sa strategic investments. Ayon sa pamahalang pananawigan, inaasa magbibigay ito ng dagdag na trabaho, magpapalakas ng lokal na ekonomiya at mag-aambag sa mas matatag na sustainable na supply ng energiya. Sa kabuuan, inaasahang magiging malaking hakbang ang mga solar projects sa pagsusulong ng malinis na enerhiya at mas lunti ang kinabukasan para sa mga Ilocano. Pagsasanay at kaalaman naman sa produksyon ng asin na pinaigting sa Tagudin, Ilocos Sur. Para sa detalye, kasama natin Idol Keita Dispo.
7: 104.7 IFM. Report!
8: Arestado ng mga otoridad ang top.
9: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry Ilocos Sur ng initial visitation at profiling activities sa BRN Saltmakers Association sa Tagudin, Ilocos Sur bilang bahagi ng suporta sa mga bagong salt producers sa lugar. Isa sa mga tampok na aktibidad ang pagpapakilala sa tamang product packaging at labeling dahil wala pa umano ang mga ito sa nasabing asosasyon. Tinalakay rin ang planong benchmarking activity para sa mga salt producers upang mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa industriya. Ipinakilala rin ng DTI ang Shared Service Facility Program na naglalayong magbigay ng mga kagamitan at pasilidad sa mga micro, small, and medium enterprises upang mapabuti ang produksyon, mapataas ang kalidad ng produkto, at mapalakas ang pagiging epektibo ng operasyon. Ayon sa DTI, layunin ang profiling activity na matukoy ang kasalukuyang kalagayan ng mga lokal na gumagawa ng asin, gayon din ang mga kakulangan at posibleng intervensyon upang mapaunlad ang kanilang produksyon at mapalawak ang merkado. Inaasahan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa DTI, LGU at iba pang katuwang ng ahensya, mas mapapalakas pa ang industriya ng asin sa Tagudin bilang pinagkukunan ng kabuhayan at lokal na produkto. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Keita Dispo, Tatak IFM.
0: Samantala, Idol, isinusulong po ang pag-aaproba ng Draft Provincial Ordinance Number 634-2026 o ang La Union Provincial Government Grant of Relief and Economic Aid to Tricycle Drivers or LU Grade na naglalayong magbigay ng ayuda sa mga tricycle driver na apektado ng mataas na presyo pa rin ng langis. Layunin ng ordinansa na matulungan ang mga tricycle driver na nahaharap sa pagtaas ng gastusin dulot ng krisis na enerhiya na may kaugnay sa tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng panukalang LU grade, nakakatanggap ng mga kwalipikadong tricycle driver ng isang beses na tulong pinansyal na hindi bababa sa 2,000 pesos bukod pa sa kalahati hanggang isang kaba na bigas at suporta para sa kanilang mga asosasyon sa TODA. Sa kasalukuyan, ang panukala ay sumasailalim sa pagsusuri ng Komite ng Transportation, Finance and Budget Appropriations, Social Services and Senior Citizens, maging ang Disaster and Preparedness and Management Relief Services. Suportado rin ang nasabing hakbang ng pamalampalalawigan sa ilalim ng advokasya ng La Union Agkaisa na naglalayong unahin ang kapakanan ng mga sektor na higit na naapektuhan ng kasalukuyang krisis sa enerhiya. Top 4 most wanted sa Santa Maria, Ilocos Sur, arestado po sa operasyon ng pulisya. Para sa detalye, kasama natin Idol Joanna De Vera.
6: 104.7 IFM Report.
8: Arestado ng mga otoridad ang top 4 most wanted person sa municipal level sa bayan ng Santa Maria matapos ang isinagawang operasyon nitong May 4, 2026. Ayon sa ulat, bandang alas 3:30 ng hapon ng matagumpay na madakip ang sospek sa bisa ng warrant of arrest sa koordinasyon ng Santa Maria Municipal Police Station sa Ilocos Sur at Provincial Intelligence Unit. Kinilala ang inarestong individual bilang isang 18-anyos na helper at residente ng nasabing bayan. Nahaharap ito sa kasong statutory rape na may rekomendasyong walang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustudina ng pulisya ang sospek. Samantala, binigyang din ng pulisya ang patuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga wanted person upang mapanagot ang mga ito sa batas. Kasama mo rito sa IFM Digupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM.
6: Police Report.
0: Arestado po ang isang 28-anyos na lalaki sa sinagawang anti-illegal drug buy-bust operation sa Binalonan Police Station noong Mayo 4, katuwang ang mga opisyal ng Barangay San Felipe Sur. Kinilalang suspect na isang meat butcher at residente ng Barangay Anonas, Urdaneta City. Na-recover mula sa kanyang ininalang shabu na nagkakahalaga ng 5,100 pesos sa buy-bust money, coin purse, sling bag, cellphone at isang kalibre 38 na baril at ang ginamit na motorsiklo. Kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisyang suspect at naharap sa kaukulang kaso kaugnay sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms. High value target na sangkot naman po sa illegal na droga, arestado sa buy bus sa Ilocos Sur. Para sa detalye, kasama natin Idol Kate Dispo.
6: 104.7 IFM Report.
9: Nasakote ng mga otoridad ang isang target listed high value individual na sangkot umano sa illegal na droga sa isinagawang buy bus operation sa Narvacan, Ilocos Sur. Kinilala ang suspect sa alias na Majo, 31-anyos na matagal nang minamanmanan ng mga operatiba dahil sa umano'y pagkakasangkot sa benta ng illegal na droga sa Vigan City at mga karating lugar mula pa noong 2025. Pinangunahan ang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Ilocos Sur Provincial Office, katuwang ang Ilocos Sur Police Drug Enforcement Unit at Narvacan Municipal Police Station. Nakumpiska mula sa suspect ang hininalang shabu na may standard drug value na humigit kumulang 3,400 pesos, buy-bust money na 1,000 pesos at isang Android phone. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM.
6: Police report. Good news sa IFM News.
0: Good news muna po tayo, libreng art workshop na mga chikiting kukulayan na po para sa summer vacation sa San Carlos City. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Maya.
10: Ito ba ang inyong mga chikiting? Oras na para gawing exciting at makulay ang kanilang summer vacation. Isa sa mga magandang pagkaabalahan ng mga bata ngayong bakasyon ay ang makiisa sa mga iba't ibang free art workshop na programa ng mga lokal na pamahalaan. Sa San Carlos City, formal nang inanunsyo ng City Library ang free summer art workshop ngayong buwan ng Mayo kung saan maaaring makilahok ang mga batang may edad 4 hanggang 6 na taong gulang. Ito ay gaganapin sa City Library kaya siguradong mag-e-enjoy ang mga bata sa learning ambience ng kanilang workshop. Kaya para sa mga magulang na interesadong i-enroll ang kanilang chikiting sa free workshop na ito, maaari makipag-ugnayan sa tanggapan ng San Carlos City Library. Layunin nito na tulungan ng mga bata na ma-develop ang kanilang artistic skills, magkaroon ng new friends at hubugin ang talentong pagkamalikhain ng ating susunod na henerasyon. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM.
0: Headlines. Asadaan po natin po mga naging balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 6, 2026. Sa ating mga headlines, PisoNet sa Dagupan, posibleng higpitan operators umapila laban sa itinakdang limitasyon. Sanggols na bagong silang po iniwan sa tabi ng kalsada sa Manawag. Road closure traffic control ipatutupad sa Pangasinan para sa Tour of Luzon 2026. Sa ating regional news, Ilocos Norte pinalalakas ang renewable energy sa bagong solar projects. Sa ating police report, top 4 most wanted sa Santa Maria, Ilocos Sur, arestado sa operasyon ng polisya. At sa ating good news, libreng art workshop ng mga chikiting, kukulayan na para sa summer vacation sa San Carlos City. Sa karagdagang mga balita, maglangon lamang po sa www.thearmennetworks.ph at sundan po kami sa mga social media accounts, IFM Dagupan. Sa ngalan po ng buong puwersa ng ating IFM Dagupan team at ang ating mga UL intern, ako po ang inyong naging tagapagbalita, Idol Mark Espinosa, Tatak IFM.
4: IFM News Prime Edition.
11: Basta pag nilalagnat,
12: dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
12: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is a generic name of Ibigesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ECS.
22: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Be MX extraordinary with MX3.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
3: Maraming salamat mga idol sa pagiging bahagi ng saya sa kakatapos lamang na RMN Fiesta Watch ng 104.7 IFM Dagupan bilang bahagi ng Bangus Festival 2026 na puno ng kulay at sigla ang Barangay Pantal sa ating kwentuhan, tawanan, palaro at solid na bonding kasama ang IFM Dagupan team. Mas naging special ang bawat sandali dahil sa inyong pakikiisa. Sa bawat ngiti, sigawan at panalo sa papremyo gaya ng 5 kilos of rice, Aces gift bag at cash prize, kitang-kita ang tunay na diwa ng fiesta, ang pagkakaisa at saya ng komunidad. Hatid sa inyo ng DWON 104.7 IFM Dagupan, Radio Mindanao Network, kasama ang Smart Dishwashing, bawat pahid, Linis Solid.
4: Oras natin, alas 6:45.
1: That time check was brought to you by Alcoplus. Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: IFM News Prime Edition.
8: Idol Mark Espinosa.
9: Di lang basta usapan, di lang basta babanat.
10: Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan.
9: Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue.
4: I for an eye. Idol, pag-usapan po natin po itong ipinatawag po na public hearing ng Commission on Higher Education na patungkol nga po doon po sa ilang proposed changes sa general education curriculum para po sa kolehiyo at mga universidad po sa buong bansa. Eh nagkaroon po ng may mga ilang po na aspeto po dito na pinagdedebatehan pa rin po sa kasalukuyan dahil yung pong pagbabago po dito sa general education curriculum po at syempre yung legal basis din ng mga ito, no? Eh nagkaroon po ng public criticism patungkol po dun sa nalabas na draft curriculum po na ito kasi maaari na maapektuhan yung tinatawag po natin po na hindi lang critical thinking kundi ay may iba pang mga aspeto dito. Para mas malinawan po tayo dito, makakausap po natin ngayong umaga po na ito ang isang kilalang Filipino public historian, Dr. Xiao Chua. Pabati mo na po natin. Doc, magandang umaga po. Hello po, Doc. Magandang umaga. Isang makasaysayang umaga po. Hello po, Doc. Good morning po, Doc. Isang makasaysayang umaga po.
11: Makasaysayang umaga po. Bigla kayong nawala sa akin.
4: Apo, siguro nagkakaroon tayo ng konting problema sa signal. Okay na po ba tayo, Doc Xiao?
11: Apo, loud and clear po. Apo. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat, Idol Mark.
4: Apo, Doc Xiao, siguro huwag na tayong paligoy-ligoy pa sa kasaysayan po ng edukasyon po sa Pilipinas. Gaano po kahalaga yung pong mga GE na subject po, particularly ang humanities, tulad po ang kasaysayan, literatura, pati po yung filosofiya po, dito sa paghubog po ng critical at makabayan po na mamamayan na meron po tayo. Ano po yung posibleng epekto po kung sakaling mabawasan po o ma-reframe yung bagong pinopropose po ng GE curriculum?
11: Well, mahalaga yung general education kasi nung ako'y nag-aaral, alam mo yung dati may mga math subject pa kami, math 1, ewan kaming natural science, dalawa yon, natsay 1, natsay 2. Mga ganun, history ako di ba? Sabi ko, bakit ganun? Hindi na lang history ang subjects na kinukuha ko para madali ang buhay, mas mataas ang grade ko, di ba? Ayoko ng math kasi yung math, mababa grade ko dun Yung dirap mo nga yung 12 math 11 pala. Algebra.
4: Opo.
11: Ito nga ang pala diyan. Mahalaga pala 'yun. Kasi yung mga general education courses ko na nakuha, no, philosophy, 'yan.
4: Opo.
11: Ano 'yun? kahit hindi siya related sa subject ko, nakakatulong pala yun ng malaki. Babay. Nakakatulong pala ng malaki yun sa kung paano natin naiintindihan yung ano natin, yung mundo natin.
4: Mm-hmm.
11: So alam mo yung akala natin na walang kwentang subject, it makes us human beings. So, yun yung ano doon. It makes us more humane. Mm-hmm. And well-rounded. Importante yung well-rounded tayo. Yung we can discuss, we understand things around us. Hindi lang yung specialization natin.
4: Mm-hmm.
11: Kasi what will happen is, kung monte yung GE natin or yung GE natin, hindi natin napag-usapan kung ano, ang mangyayari dyan, nagpo-produce tayo ng mga robot.
4: Mm-hmm.
11: Diba? Correct. Although, yun na nga, ang sinasabi kasi nila, binabana daw nila sa senior high yung ibang GE.
4: Mm-hmm.
11: Senior high school. Okay. Tama naman yun. Pero una, parang kasi nagkagulatan. Alam mo yun, parang nagkagulatan.
4: Mm-hmm.
11: Kasi una, hindi naman nila sinabi na ito yung mga tatanggalin nila ng subject noon. Tapos, parang yung consultation na ginawa nila. Kasi, ang goal kasi nila, mapaikli ng 3 years yung pag-aaral
4: mm-hmm.
11: ng kulit. Dahil meron na kang K+12 eh. So, parang ang puro mga majors na lang halos yung kukunin mo.
4: Opa.
11: And then, may counting ka na lang. May pinili sila mga GE na marami ang umaalma. Kasi nga, hindi dumaan sa talagang malawak na konsultasyon.
4: Mm-hmm.
11: Agulatan eh.
4: Opo.
11: So, kaya malaki yung reaction. So, yun po. Yun naman, ako, willing naman kami. Pero sana, magkaroon pa ng ano. Ang sabi naman nila, makikinig pa sila.
4: Mm-hmm.
11: Pero yung dating doon sa consultation kahapon, parang ang dating talagang gusto na nila talagang higil na gawin ito eh.
4: Opo. Pero Doc Chow, sinasabi po ng CHED po, binibigyan din nila na hindi tatanggalin, kundi nire-reframe po nila yung asignatura. Pero bilang public historian po, saan po ang linya po sa pagitan po ng legit reform at posibleng pagnipis po o pag-alis po ng mga mahalagang disiplina?
11: Napagandang tanong. Lagi nilang sinasabi, tinatanggal na namin sa kolehiyo kasi may senior high school na Philippine history. Eh, hindi naman totally Philippine history yun. Yun mm-hmm. Dalawang quarter lang doon ng Philippine history. Yung grade 5 and 6, bata pa yung mga bata noon. Kaya ibang higher level skill na pag college.
4: Mm, correct.
11: So, tapos ang sinabi nila, pinagsama na namin, meron ng Rizal and Philippine Studies.
4: Mm-hmm.
11: Rizal and Philippine Studies. Una, sabi sa batas Rizal na nagmamandate ng kursong ito na, by the way, originally, hindi GE ang Rizal. Ha? Hindi siya GE. Oh. Updated course. Dapat wala sa bilang yung Rizal course.
4: Mm-hmm.
11: So, sabi ko nga, ang sinasabi doon, life works and writings of Rizal, yun ang focus. Ngayon parang malulusaw kasi nilagyan mo ng and Philippine Studies.
4: Mm-hmm.
11: Yan yung ano. Tapos, tinanggal mo yung readings in Philippine history, lulusawin mo rin yung isa pang dapat na pagiging source ng kaalaman ng bata. At kaalaman, at hindi lang kaalaman, kasi sinasabi nga natin, marami kang matututuhan na kapag empleyado ka na, yung cognitive skills, yan, yung pagiging critical. Alam mo yun, ang gusto mangyari, ano ang naririnig natin? Employability. Sino ba ang mga na-advise sa mga ito? Mga kapitalista, mga imperialista, di ba? Na mga institusyon, World Bank. Sasabihin nila, mawasan nyo yan.
4: Yung,
11: kasi ayaw na, alam mo yun, parang may mga agenda.
4: Correct.
11: Ako yun, iisip ko kasi alam mo naman dito sa bansang ito, alam ko yan kasi advisor ako ng Department of Education sa Araling Panlipunan.
4: Mm-hmm.
11: May ibang subject pinakikialaman ng World Bank.
4: Mm-hmm.
11: So, natin, hindi na a-approve ng walang approval ng World Bank.
4: Opo, Doc Chow, kanina nabanggit po ninyo and I saw one of your posts nga na explaining na talagang dapat hindi pinag-fuse itong Rizal subject into Philippine history. Itong malinaw na maaring may violation po sa magiging sa pati sa batas po natin po nito, di ba? There is a Rizal law, Doc Chow.
11: Well, yung sa Rizal law, kasi yun na nga, no? Dapat life works and writings of Rizal. Yun yung parang sinasabi. So, anyway, sa Philippine history kasi, unfortunately, wala namang batas talaga na malinaw na nagsasabi na Philippine history should be taught, no? Kaso yun na nga, ang sinasabi nga namin dito, kaya may batas kaya wala, importante na may edukasyon sa kasaysayan. Kasi, alam mo yun, konsyensya ng bayan ng kasaysayan eh.
4: Correct.
11: Yung ibig sabihin, yung alam mo yun, na sana, pag-usapan na muna natin, ano ba yung ilalagay dito kung gagawin yung 3 years? Sige, pero pag-usapan natin. Oh, yan ang yan ang kailangan na kita dito. Tsaka yung alam mo yung epekto dito. Talagang iba yung pagtuturo sa college ng history kasi yung mga professor ng kasaysayan, mga eksperto, na ibig sabihin, ano kami, akademiko kami eh. Anong mangyayari? Ang mangyayari dyan, ang historiador sa Pilipinas, nagre-rely yan sa GE courses para mabuhay. So, ang sinasabi ng isang kaibigan ko, si Professor Van Imbierna, i-obliterate mo yung napakaraming bilang ng historiador, mawawala ng trabaho. Eh di, anong mangyayari? Hindi na magiging akademiko yung mga yun. Eh ang high school teaching ng history,
4: opo.
11: Mababa doon.
4: Opo.
11: Paano yun? Ang hirap ng high school. Hindi na makakapag-history yun. Magsusulat ng kasaysayan yun. Kasi hindi naman akademiko ang mga... Hindi naman nakakapagsulat ng mga papel lang ano, ang karamihan sa mga high school teachers sa dami ng trabaho.
4: Correct. Oo. Pero Dr. Chow, isa po sa pangamba po dito na mababawasan po yung pong mga kurso na mapapailalim po dito sa tinatawag nating yung humanities courses, yung mga talagang sa critical thinking po. Sa konteksto po ngayon ng may fake news at historian distortion po, gaano kahalaga po yung matibay na pundasyon po ng humanities sa kolehiyo?
11: Ayan, isa pang magandang punto yan, Mark. Kasi yun na nga eh, yung kasing kasaysayan, di ba, naglalagay ka ng facts dyan. Pero, hindi lang yan facts dapat. Hindi dapat kabisote ang estilo dyan.
4: Correct.
11: Dapat ina-analyze kung ano yung sources, ano yung totoo dyan, ano yung hindi totoo, true, comparing, ano yung mga credible sources. So, yun po yung sinasabi namin na pwede matutuhan ng tao. Kasi, hindi tayo nagpo-produce na. Kaya nga university yan. Hindi lang yan basta-basta eskwelahan. Eh, pagka sinabi mong university o college, ibig sabihin nun, may ano, liberal education. Ibig sabihin, may edukasyon nga na ginagawa kang mas educated ka sa ibang mga hindi ano, di ba? Ibig sabihin, it's really something that makes you a well-rounded person. So, kaya yung critical thinking, kine-question mo. Kaya, ang problema, yun nga naaamoy na marami dito na questionable. Eh, parang ang, ito, alam mo, maganda yung pagkakasabi nung ano eh, nung calling ko na si Mama Naomi ko. Ito, mamatayin ko ah.
4: Ah, sige po.
11: Sabi niya, kaya daw ito pinupush nang sa ngayon ay dumami pa ang mga masusunuring manggagawa at passive consumers. Mga mamamayang walang kapasitan na questionin ang sistema ang nagbubusabo sa kanila.
4: Nakakalungkot.
11: So, yun ang problem. Nakakalungkot
4: yun. Pero anyway, yung argument po na maaring dumampos po yung hangganan po ng academic freedom, yung pong mga pagbabago po na ito, sa pananaw nyo po, Doc, paano po ang dapat balansin po na ang papel ng Estado at ng mga universidad sa pagdidisenyo po ng curriculum?
11: Well, alam mo, sa academic freedom kasi sa akin, yung meron din naman kasi gumagawa naman talaga ang Estado ng mandated courses eh. Kahit nasabi may academic freedom, ang sinasabi kasi dyan, yung pwede mo lang i-impose dyan, yung course description, kung paano yun ituturo, nasa profesor yan. Okay. Pero kasi siyempre, mahirap din naman kung hindi sinusunod yung mga mandated, lalo na kung maganda naman. Ang feeling ko kasi dito, kailangan nyo, so yung balance doon. Pero feeling ko kasi nagkulang dito kasi ang napapatibay ang isang curriculum sa konsultasyon. Kung gano'ng karami yung kinonsulta nyo. Okay, ito ang natutuhan ng DepEd. Nung pinatupad nila yung K+12, halos wala nang nakalab tao, in-impose na lang. O anong nangyari? Yung iba hindi nagustuhan.
4: Mm-hmm.
11: Kaya ang nagkaroon sila ng parang eventually, nung matatag curriculum na, pinakita nila at kinonsulta yung mga curriculum guide ng mga subjects ng K+12 sa 1,000 experts sa araling panlipunan, which included me and other historians.
4: Mm-hmm.
11: And also, nagkaroon niya ng public consultation na inilabas nila yung mga curriculum guide, tapos sinabi, eto, pwede na kayong sumulat sa DepEd, mag-suggest kayo, and then nagbigay ng mahabang panahon para doon. And then ako, umupo ako doon sa consultation na yun. Ibig sabihin, inisa-isa namin ano yung mga sinulat sa amin, ito yung mga comments, at paano namin sasabihin na ito ay lumitaw sa aming curriculum guide.
4: Mm-hmm.
11: O paano natin ito idadagdag kung napakaganda ng suggestion.
4: Mm-hmm.
11: So, sabihin, kaya nung lumabas yung curriculum guide ng DepEd, hindi naman namin sinasabing perfecto. Pero, hindi umalma ng todo-todo na tulad dito na lahat ng kagulatan.
4: Mm-hmm.
11: Yun naman eh. Na parang, ano ba naman yan? Diba? Kayong mga kaibigan nyo naman kami.
4: At huwag madaliin.
11: Diba? Parang hindi pa na kami sinabihan na
4: correct.
11: Tatanggalan nyo pala kami ng trabaho.
4: Mm-hmm. At saka huwag madaliin itong mga bagay-bagay na ito, Doc Xiao, di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung longer impact eh.
11: Yeah, pero matagal na kasi nilang sinasabi yan na paikli nila. Gusto talaga nilang paikli, may mga congressman, lala natin. Gusto talaga nilang paikliin eh. Kasi iniisip din naman nila, ako naintindihan ko, iniisip nila na ito, pag pinaikli natin yung college, cost-cutting. Makakatipid yung ating mga magulang kasi mahirap pa mag-aral, mahirap pa mag-tuition.
4: Mm-hmm.
11: Kaso, sa isang banda, so okay yun. Sa isang banda naman, parang sinasabi mo, cost-cutting natin ang edukasyon sa bansa, bawasan natin kasi nga magastos.
4: Opo. Panghuli na...
11: Opo. Parang binasa ng estado yung obligasyon niya sa edukasyon.
4: Mm-hmm. Panghuli na lamang po siguro, Doc Xiao, may mga nagsasabi po na nagiging market-driven na ito pong edukasyon, katulad po ng nabanggit po ninyo. Pero bilang historian po, ano po yung panganib po kung masuunahin po ng ating pong bansa yung pong employability po kaysa po holistic education na meron pong lalim sa kultura, sa ethics, sa kasaysayan?
11: Well, yun na nga, no? Nagpo-produce tayo ng robot.
4: Mm-hmm.
11: Yun na, parang robotic yung ating mga hindi sila well-rounded persons.
4: Mm-hmm.
11: Parang iniisip kasi natin, bakit gayahin natin na Singapore, ganito sila.
4: Yeah.
11: Iba sitwasyon natin sa Pilipinas eh.
4: Mm-hmm.
11: Hindi pa tayo nakaintindihan bilang bansa.
4: Correct.
11: Ang dami pa natin at gawin. Ang dami na natin
4: gawa.
11: Ito pa. Ang dami na ibinago sa ating kasaysayan na mga bagong datos na magaganda in the past 20, 30 years. Na ngayon pa lang natin nagsisimulang ipakalat.
4: Mm-hmm.
11: Tapos ngayon, kanin natin ng parang platform, isang plataforma para matutuhan ito. So, nakakapanginaya yung ganitong move palalamdawin talaga niya.
4: Mm-hmm.
11: Yung Rizal, both Rizal and Philippine history, palalamdawin niya kung gagawin niya lang parang yung justification nila, isang subject na lang. Kung binabasa senior high school, kasi pagkaiba ang toon ng senior high school at ng kolehiyo, magkaiba rin yung mga nagtuturo.
4: Mm-hmm.
11: So yun lang. kailangan na i-address yan. Yung mawawala ng trabaho, kailangan i-address yan. Handa ba tayo sa transition na yan?
4: Tama. Dr. Chow Chua, Filipino public historian, maraming salamat po at magandang umaga po, Doc.
11: Makasaysayang umaga sa lahat at mabuhay ang kasaysayan, ang konsyensya ng bayan. Salamat po.
12: Impormasyon.
4: Doc, thank you very much.
12: Intriga. Issues. For an eye.
13: IFM News Prime Edition.
14: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto. Tap no extra tikita.
15: Anay, nasakit ti bagbagik. Agura ilaang.
16: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. You, alaksan extra!
14: Wow, mas pinalaing pa?
16: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus alaksan FR.
17: Ang pordorak pa'y manapo?
14: Tay to yan di pakbet do nga order tinga do
16: extra nga kinalaing tap no extra kamat new alaksan extra
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong alaksan extra galing na up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
23: Empress Shampoo for impressive hair.
24: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
25: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washi!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
32: ACS!
1: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alcoplus ka ba?
15: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
33: Ako plus Alcoplus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus!
34: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
35: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
34: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika.
36: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
37: Protect Chan?
36: Yeah.
37: With 8 billion live LCS,
36: Yakult,
37: that may reach the intestines alive.
36: Yakult
37: helps improve digestion and boost immunity.
36: Yakult,
37: with proper diet and exercise.
36: Yakult,
37: kaya panalo ka dyan.
13: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
38: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
39: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
40: Ang keratin na may plus.
4: Oras natin, alas 7:08.
40: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS!
13: Hatid ay mga maiinit na balita, patas at serbisyong totoo para sa masang Pilipino. IFM News.
8: Gising na! Balita na!
4: Happy birthday muna po kay Mayor Belen T. Fernandez ng Dagupan City. Happy, happy birthday, Mayor. Oh, sana mabusog mo mabusog mo lahat ng iyong serbisyo. Napakasipag na Mayor natin. Magandang umaga po at happy, happy birthday po. Sa mga idol po natin, naku, kanina napakinggan nyo po, no? Nakakalungkot po yung nangyayari po ngayon pati sa Department of Education, kasi isa pong indikasyon po yan, pwedeng mabawasan po ng trabaho at saka ng mga guro sa universities and colleges. Dahil po sa pagbabawas din po, pagpapaikli nito pong mga subject, particularly pag-alis po ng mga general education subject o yung GE. Di ba? Pero tignan po natin pwedeng maging impact po nito, kasi again, humanities, may critical thinking po yan. At syempre yung pong paghubog dun po sa pag-iisip, hindi lang sa skills eh, kung paano mag-isip ng malalim ang ating pong mga future na mga empleyado. Alas 7:09 ang oras po natin. Susunod na po ang RMN Network News. Mga nagbabagang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibayong dagat. Sakalan po ng buong pwersa ng IFM Dagupan, ang ating pong mga reporters, ang ating DJs, ang ating digital team at technical team. Ganun din po ang ating pong mga UL interns. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagsama. Ako po inyo nakasama, Idol Mike Espinosa. Lagot lamang po sa ating pong Facebook account, facebook.com/IFMDagupan, at sa inyong social media accounts, sundan po kami. RMN Network News, susunod na.
0: IFM News Prime Edition.
3: Basta pag nilalagnat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Viagesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ate girl, nag-alco plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alco plus ka ba?
11: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako plus Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-Empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Go. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
32: Pabili nga nito.
41: Ang mahal naman. 20 na lang.
42: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
43: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
44: Unilab quality yan.
43: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
45: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
4: Oras po natin, alas 7:12.
40: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
0: Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita.
46: RMN Network News.
47: Magandang umaga mga kasama. Araw po ngayon ng Miyerkules, Mayo 6, 2026. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
48: Ako naman ho, yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
47: Narito na ulo ng mga may init na balita.
46: RMN Tutok Balita.
47: Walong lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa pag-alboroto ng bulkang Mayon.
48: Publiko, inabisuhang huwag maging kampante sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon, German San Negros.
47: Facebook page, nabistong ginagamit bilang front ng prostitusyon sa Naga, isinumbong sa Meta.
48: Halaga ng piso, mas bumaba pa, katumbas na lamang ng 73 centavos, kasabay ng mabilis na pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo ayon sa Philippine Statistics Authority.
47: Hanggang 3 buwang installment sa bayad at pagsuspindi sa pagputol ng kuryente, iniutos ng Energy Regulatory Committee.
48: Committee report, kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na i-refer na sa House Committee on Rules, yung pagdamay sa buong pamilya Duterte sa impeachment case pinalagan, tinawag na unfair ng bise.
47: Cruise ship na naka-quarantine sa Atlantic Ocean dahil sa hantavirus, may sakay na 38 Pinoy crew. DOH iginit na wala pang kaso ng sakit sa Pilipinas.
48: Sa ating balitang sports, Pinoy lifter Albert De Los Santos kumobra ng ginto at gumawa ng bagong world junior record sa Egypt.
47: At sa showbiz, pop star royalty, Sara Jeronimo buntis nga ba?
48: Uy.
46: RMN Network News.
47: Detalye na ating mga balita mga kasama. Sinailalim na sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay bunsod ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Batay sa inaprubahang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay, kasama sa deklarasyon ng mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligaw, gayon din ng mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. Dahil dito maaari nang gamitin ng mga lokal na pamahalaan ng kanilang calamity fund para makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Samantala, malaking perwisyo naman ang idinudulot ng makapal na abo sa Kamalig kung saan 2 hanggang 3 pulgada ang kapal nito sa mga kalsada. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo, pahirapan ang kanilang clearing operations bagamat pahirapan ay nililinis din ang mga bubong ng bahay para hindi bumagay ang mga ito. Ayon pa kay Mayor Baldo, marami na rin sa kanilang mga residente ang inuubo na at hinihika, habang apektado na rin ang kabuhayan lalo na sa sektor ng agrikultura.
1: So, lahat ng tinanim doon po sa 4 na barangay, wala na pong pagsinabangan. Lalo na yung mga gulay po na mga tanim na binibenta po dito sa palengke, eh, wala na po talaga ang papakinabangan. Yung mga ayop, yung sabi ko na, 5 baka o kalabaw ang namatay, 1 baka, tapos 1 baka ang nawawala at 1 kalabaw na nawawala. Mm-hmm.
47: Si Kamalig, Albay Mayor Carlos Erwin Baldo.
48: Samantala, toneladang sardinas ipinamahagi ng Philippine National Police sa mga evacuees sa Kamalig, Albay. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Marjo Domingo.
2: Nagpamahagi ng nasa 2.5 tonelada ng sardinas ang Legazpi City Police Station para sa mga individual na kasalukuyang nasa evacuation centers sa Tagaytay, Kamalig, Albay kahapon. Ang nasabing mga ipinamahagi ay mga donasyon na inilaan para sa mga apektuhan ng patuloy ni ashfall mula sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Layon nito na makatulong sa araw-araw na pangangailangan sa pagkain ng mga apektadong pamilya habang nanatili sila sa evacuation sites. Ayon sa PNP, ang nasabing inisyatiba ay patuloy na nagpapakita ng diwa ng bayanihan at malasakit sa gitna ng kalamidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
47: Fresh, ano, fish pala yung pinamahagi.
48: Mga isda pala.
47: Hindi dilatang sardinas.
48: Hindi nakakan, ha?
47: Publiko ay inabisuhan na huwag maging kampante sa aktibidad naman ng Bulkang Canlaon sa Negros. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Inaabisuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang publiko na huwag maging kampante sa mga ipinakikitang aktibidad ng Bulkang Canlaon. Ayon kay People's Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Head Maria Antonia Bornas, simula pa noong Enero 23, 2024 na nagkaroon ng long-term unrest ang Bulkang Canlaon dahil sa pagkaroon ng moderately explosive eruption at paminsan-minsan na ash emissions at pagtaas ng sulfur dioxide emission sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Bornas, ito'y magpapatuloy hanggang magkaroon ng magmatic eruption sa bulkan. Kaya inaabisuhan ito ang publiko na huwag maging kampante, lalo't na huwag pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Abiso pa nito sa publiko na naninirahan sa mga lugar na pwede bagsakan ng pyroclastic density current na maging handa para sa posible evacuation. Sa pinakahuling bulletin, nakapagtala ang DOST Peebles ng 7 ash emission, 19 na volcanic earthquakes, kasama na rito ang 6 na volcanic tremors at nagbuga ng 1,154 tulinada ng sulfur dioxide at plyom na may taas na 800 meters na natiling nasa alert level 2 naman ang Bulkan Canlaon. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN
48: Network News. Samantala, tuluyan pa pong bumagsak ang purchasing power o yung halaga ng piso sa gitna ng pagbilis sa pagtaas ng presyo ng mga produkto produkto at serbisyo sa ating bansa. Ang Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 73 sentimos ngayong Abril 2026. Ibig sabihin, yung 1,000 piso noon, nasa 730 piso na lamang daw ang kayang mabili ngayon.
5: Dahil pataas yung ating inflation, nasabi ko sa mga previous press conferences na pag tumataas talaga ay syempre bumababa yung ating purchasing power of the peso kasi inversion. Pero yung datos natin sa ating purchasing power of the peso itong Abril 2026 ay nasa estimated 0.7326. So tama ka, yun yung lowest since we rebased it in 2018.
48: Ayon pa po sa PSA, ang paghina ng ating purchasing power ay bunsod ng pagsipa nga ng inflation rate, yan yung bilis sa pagtaas ng presyo ng produktong serbisyo at produkto na umabot sa 7.2% nitong Abril, yung pinakamabilis na paggalaw ng presyo sa loob ng 3 taon. Kabilang naman sa mga nagpabilis sa inflation, yung pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages, transport, housing, water, electricity, gas at iba pang fuels.
5: Ang pangunahing nagambag sa overall inflation itong Abril 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagdala ng 6% inflation rate at 31.9% share sa pangkalatang inflation sa bansa. Ang tatlong pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 11.1% inflation rate, particular dito ang bigas.
48: The National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa.
46: RMN Network News.
47: Good news naman para sa mga consumer, iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang pagpapatigil sa pagputol sa linya ng kuryente o disconnection mula ngayong Mayo hanggang sa Hulyo. Partikular na suspendido ang disconnection sa mga residential at non-residential consumers sa buong bansa na hindi nakabayad ng kuryente sa nasabing billing period. Papayag ganti ng installment payment scheme o yung utay-utay na pagbabayad sa loob ng 3 buwan para sa mga residenteng hindi lumalagpas sa 200 kilowatt hours o kilowatt hours ang kanilang konsumo kada buwan. Ang hakbang na ito ay tugon ng ERC sa matinding pagtaas ng singil sa kuryente dulot ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Upang hindi naman mabigla ang mga distribution utility, makikibahagi rin ang mga power generator sa pagpasan ng gastusin sa loob ng 3 buwan upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa bansa.
46: RMN Network News.
48: Samantala, murang bigas at prime commodities, mabibili sa diskwento karaman ng DTI-10. Makibalita tayo at kasama natin si Rajman Juana Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
6: Isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang 3 araw na diskwento caravan sa City Hall Mini Park sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Ma'am Julie Nieva, ang information officer ng DTI Region 10, na sinimulan ito kahapon May 5 at tatagal hanggang bukas May 7, 2026. Napag-alaman na aabot sa 17 mga manufacturers at retailers ang lumahok sa nasabing caravan. Kabilang sa maaaring mabili ang bigas halagang 48 pesos hanggang 50 pesos bawat kilo. Samantala, maaaring mabili ang mga prutas at gulay sa pamamagitan ng Kadiwa Program ng Department of Agriculture Region 10. Ang Diskwento Caravan ay isang programa ng DTI kung saan katuwang nito ang mga manufacturers at retailers para makabili ang mga consumers ng mga basic necessities at prime commodities sa murang halaga. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajman Juana Ricote, Tatak RMN.
47: Department of Energy, wala pang planong mag-order ng karagdagang supply ng langis sa kabila ng panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Ulem.
46: RMN Live Report!
7: Tapat ang supply ng petrolyo sa bansa, kaya't wala pang plano ang Department of Energy o DOE na mag-angkat ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garina, hindi na muna kailangan ang panibagong order ng petrolyo dahil may sapat na supply at limitado rin ang storage facilities ng bansa. Anya na sa 150 million liters ng diesel ang naiproseso at ginagamit bilang buffer stock. Batay sa datos ng DOE, may sapat na supply ang bansa ng petrolyo para sa susunod na 53 days. Kabilang dito ang gasolina na magtatagal pa ang supply ng hanggang 52.64 days. Ang diesel, 54.58 days. At kerosene, 166.67 days. Hindi naman good news para sa lahat dahil may inaasahang taas presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan na 1 peso at 33 centavos kada kilo katumbas ng 13 pesos at 42 centavos na dagdag sa bawat 11 kilogram cylinder. Samantala, tiniyak ng DOE na sapat ang supply ng kuryente sa bansa kahit may naranasang tag-init at patuloy na minomonitor ng DOE ang demand upang maiwasan ang kakulangan sa supply sa kabila ng mataas na demand. Kasama mo sa DZXL, Arimen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tatak, Arimen.
48: Samantala, nananatiling positibo ang mga Pilipino para sa hinaharap sa kabila ng mga hamon sa buhay. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 24 hanggang 31, 38% ng mga Pinoy o yung mga tinatawag na optimists ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Nasa 32% naman yung nagsabi na walang magbabago sa kanilang buhay at 16% ang nagsabing ito'y lalala. Gayunman, nakapagdala ang SWS ng positive o plus 23 net personal optimism score na bagaman high ay mas mababa ng 13 puntos kumpara sa very high na plus 36 noong November 2025. Isinagawa po yung survey na yan sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents na may edad 18 pataas.
47: Mga aktibidad sa ASEAN Summit sa Cebu, aarangkada na si Pangulong Bongbong Marcos ay darating po sa lalawigan ngayong araw. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.

0: Dumating ngayong araw sa Cebu ang Pangulo, habang bukas naman May 7 ay sunod-sunod na darating ang mga pinuno ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa parehong araw, magsasagawa ng special summit ang mga leader ng Brunei, Indonesia, Malaysia at Pilipinas tungkol sa mahalagang isyu sa rehiyon. Sa Biyernes, May 8, formal na bubuksan ang summit sa Mactan Expo na agad susundan ng serye ng high-level meetings, working lunch at ASEAN retreat session kung saan inaasahang tatalakayin ang pinakamabibigat na isyu sa rehiyon. Pagkatapos ng mga pulong, haharap si Pangulong Marcos sa media upang ilahad ang mga napagkasundoan bago tapusin ang araw sa isang state dinner kasama si First Lady Zexel Arimen Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata Arimen.
1: Okay, makibalita tayo sa Cebu. Yun daw gagamitin pong pasilidad ng mga local at international media para sa ASEAN Summit. Nakahanda na. Kasama natin sa Cebu, Rajuman Aida Tampus ng Arimen Cebu.
2: Handa na ang lahat para sa 48th ASEAN Summit kasabay ng pagbubukas ng International Media Center na hudyat na pagsisimula ng aktividad ayon kay Presidential Communications Acting Secretary Dave Gomez. Dahil sa sapat na pasilidad at infrastructure, kumpiyansa si Gomez na makapagbibigay ang IMC ng komportableng kapaligiran para sa lokal at dayuhang media, lalo na't inaasahan ang pagdating ng mas marami pang mamamahayag. Nagpasalamat din ang PCO Chief sa National Organizing Council sa pamumuno ni Director General Helen de la Vega sa pagtiyak na magiging maayos at nasa schedule ang takbo ng ASEAN Summit. Ayon kay Gomez, dahil sa pagbubukas ng IMC at patuloy na pagdating ng mga bisita, tuloy na ang summit ayon sa agenda na tatalakayin ng mga leaders sa ASEAN. Binigyan din sa mga nakaraang ministerial meetings ang tatlong pangunahing issue kagaya ng energy security, food security, kaligtasan ng mga mamamayan ng ASEAN. Sa isang panayam, sinabi ni Gomez na maging pangunahing prioridad ang kapakanan ng mga Pilipino matapos sumiklab ang gulo sa Middle East. Kasama mo sa RMN Cebu, Radio Man Aida Tampos, Tatak RMN.
1: Sa iba pang mga balita mga kasama, Facebook pages na bistong ginagamit bilang front ng prostitusyon sa Naga, isinumbong po sa Meta. Kasama natin sa balita Radio Man Mike Marfega ng RMN Naga.
3: Nakipag-ugnay na ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga sa Meta, ang kumpanya sa likod ng Facebook, upang i-report ang mga natukoy na sites at FB pages na ginagamit bilang front sa prostitusyon dito sa lungsod. Nagpahayag ng pagkabahala si Mayor Lenny Robredo kaugnay ng paggamit ng social media platforms sa prostitusyon na kinasasanggutan ng mga estudyante. Ayon sa kanya, iimbestigahan na di umano ito ng Meta at pinapatanggal niya ang mga pages. Alamin din ni Mayor Lenny Robredo kung sino ang mga nasa likod ng mga FB pages na ito. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Mike Marfega, Tatak RMN.
1: Abangan sa aming pagbabalik, 38 Pinoy crew kabilang sa mga sakay ng naka-quarantine na barko sa Atlantic Ocean dahil sa Hanta virus.
4: Typhoon missile system ng Amerika ginamit sa kauna-unahang pagkakataon matapos dalhin sa bansa simula noong 2024.
1: Network News. Maibundag Pilipinas, ito po
5: sa dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihi modus.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales, at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa Sasamahan kayo ni na Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan.

0: bawat kwento ng bayan, mga Rajman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: 7:21 ng oras ngayon, aabot na sa 7 kaso ng hantavirus ang naitala ng World Health Organization sa loob ng luxury cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, 2 kaso ang kumpirmadong positibo sa virus habang 5 pa ang inoobserbahan. Sa kabuuang 7 kaso, 3 na ang namatay, isang mag-asawang Dutch at isang German national, habang mayroon ding isang British national na kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa South Africa. Sa gitna ng pangambang ito, kinumpirma naman ng Department of Health na mayroong 38 Pilipino na bahagi ng crew ang kasalukuyang stranded sa nasabing barko. Ayon sa DOH, mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga Pinoy crew upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, 150 katao pa ang nananatili sa loob ng MV Hondius na kasalukuyang nakahimpil sa baybayin ng Cape Verde sa West Africa. Tiniyak naman ng WHO na mababa ang risk o yung panganib dahil ang hantavirus ay karaniwang nakukuha mula sa mga kontaminadong daga at bihira ang human-to-human transmission.
3: Sa kaugnay na balita, wala pang kaso ng hantavirus dito sa Pilipinas. Yan po ang tiniyak ng Department of Health kasabay nga ng pangamba ng marami kaugnay sa outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship sa Atlantic Ocean. Ayon kay Health Spokesperson at Undersecretary Albert Domingo, walang dahilan para magpanik ang publiko sa hantavirus.
4: Sa Pilipinas po, wala po tayong naitatalang kaso. Sa katunayan po, hindi pa kami makumbinse. Meron mga lumang-lumang reports, 1992 pa, na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta kasi baka iba siya. Ang kanyang mga sintomas ay mga maletrang kaso nga sakit. Pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan. Halos kahawig niya ang lepto, ang dengue. Pero ang mahalaga ho dito, mga kababayan, malayo nga po yung kaso. Nakadaong po yung bapor, hindi po siya gumagalaw, naka-quarantine po siya.
3: Ang hantavirus ay isa nga pong infection na ipapasa sa tao mula sa mga daga. Kagaya ng pag nakakalanghap tayo ng hangin na may halong natuyong ihi, dumi o laway ng infected na daga at iba pang kontaminadong bagay. Kadalasan itong nagdudulot ng lagnat, pananakit ng ulo, katawan, pagkahilo at pagsusuka at maaaring mauwi sa malubhang sakit sa tao kagaya ng hantavirus, cardiopulmonary syndrome at kidney failure.
2: Sa iba pang mga balita, mga kasama, posibleng magkaroon ng malawakang tanggalan sa trabaho. Ito ang babala ni UP Professor at Tanggol Wika Convener Dr. Jonathan Jeronimo sakaling ipatupad ang isinusulong ng Commission on Higher Education o CHED na reframed General Education Framework sa Higher Education Institutions. Sa ilalim kasi ng proposal ng CHED, babawasan ang nilalaman ng General Education sa 18 hanggang 21 units mula sa kasalukuyang 36 units. Sa panayam ng DZXLRM in Manila, sinabi ni Dr. Jeronimo na nasa 60,000 hanggang 90,000 ang posibleng mawalan ng trabaho. Bukod pa ito sa posibilidad na magsara ang ilang departamento o tanggapan sa ilang eskwelahan.
5: Sa conservative estimation nga namin, parang 60 to 90,000 maaaring maapektuhan itong tanggalan ni. Magkakaroon talaga ng malawakang tanggalan ito kasi automatico yung reduction ng GA, reduction ng teaching load. Kaya talagang yan yung magiging impact at mahalagang bantayan talaga din natin, no? Kaya nakakalungkot itong mga promotor ng K-12, no? Nakita natin failure ng K-12, sira din yung mga nagpapasimuno ngayon ng reduction nito sa kolehiyo. So, talagang sa tingin natin, hindi na natin kailangan pakinggan itong mga politikong ito. Mahalagang makinig talaga. No, doon mismo sa mga guro na nagtuturo ng mga disiplinang ito.
2: Sa halip-anya na holistic approach, lalong paliliitin ng panukalang ito ang kaalaman ng mga estudyante yung maapektuhan.
5: Sa ganitong konteksto, importante talaga, mas palakasin pa nga natin yung mga general educations na tutulong sa ating mga estudyante, no, paano makapag-reflect ng malalim, no, maging critical sila, no, at makapag-ambag talaga sila sa nation building. At sa ganitong punto na parang pinaliliit ng pinaliliit yung espasyo ng humanities and social sciences, no, sa ating curriculum, nakikita talaga natin na parang nagiging kalakal na lang yung ating mga estudyante, no, minamadaling makapag-produce, no, halimbawa para makapag-ambag sa global market. Pero nakakalimutan yung essential, no, kung bakit ba dapat lumikha tayo ng mas holistic at makataong edukasyon. Kundi ang basic na prinsipyo ay maging mahusay din silang mamamayan at makapag-ambag talaga doon sa pag-unlad ng ating lipunan.
2: Pagdidiin pa ni Dr. Jeronimo na ang mga nagsusulong din ng panukalang ito ay yung mga mambabatas na nagtulak din ng anyay palpak na K-12 program na hindi naman nakatulong sa mga estudyante.
3: Samantala, committee report tungkol sa impeachment laban kay Vice President Duterte na i-refer na sa House Committee on Rules. Kasama natin sa Senado si Rajuman Grace Mariano.
1: Na-refer na sa House Committee on Rules ang Committee Report 261 ng House Committee on Justice na may kaakibat na resolution at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa articles of impeachment ang mali o pag-abuso sa confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at graft and corruption, partikular sa Department of Education na dating pinamunuan ni Duterte, pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Maratin Romualdez. Ayon kay House Committee on Justice, sa Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro, posibleng sa Lunes ay pagbotohan na sa plenaryo ang committee report ukol sa impeachment. Binanggit ni Luistro na bago ang botohan ay bibigyan ng kopya ng committee report at 18 miyembro ng House of Representatives para ito ay kanilang mapag-aralang mabuti. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Personal na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang ilang katanungan patungkol sa impeachment case nang bumisita ito sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, The Netherlands. Ayon kay VP Sara, unfair ang pagkaladkad sa kanyang buong pamilya sa isyu ng impeachment. Inilahad kasi ng dating senador o ni dating senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng milyon-milyong pisong halaga ang pamilya Duterte, kabilang na ang dating pangulo, ang common law wife na si Hanelet Avanceña, at ang magkakapatid na Pulong Duterte, Baste Duterte, Kitty Duterte at mismong si Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang pangulo, may karapatan din sa privacy ang kanyang mga anak na itinuturing na private individuals, katulad ng mga kaanak ng mga kongresistang dawit sa maanumalyang flood control project.
6: Well, I think it's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
2: Pero hindi na ito ikinagulat pa ni VP Sara dahil marumi naman daw talaga ang politika.
6: Politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run up to the 2028 presidential elections, na alam naman natin na lahat na, sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan na sa Davao City, sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white.
2: Pagdating naman anya sa kalusugan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni VP Sara na nananatiling malusog ito.
3: Muli pong kinwestiyon ang kampo ni Attorney Manases Mascarpio ang paraan ng paghawak ng kamera sa mga bank records ng BISE na isinapubliko sa impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Ang kay Attorney Neil Abayo ng Legal Counsel at tagapagsalita ni Carpio, pinagkaitan ng due process ang asawa ng pangalawang pangulo nang isiniwalat ang mga personal at financial records nito nang walang abiso at hindi man lamang maimbitahan sa hearing.
7: Then si Attorney Mans din po, actually yung sa April 22 hearing, kung yung date po na dinisclose yung information, yung unsigned AMLAC report, hindi nga po siya ni-notify or invite ng House despite na ilalabas pala yung personal information niya.
8: Mm-mm.
7: So it's very unfair po kasi hindi sila nabibigyan, si Attorney Mans to be specific, kasi mm-hmm. siya po yung ano ko talaga yung client. Mm-mm. Hindi po siya nabibigyan ng chance to contest in the proper venue, tapos lalabas na lang bigla yung personal information niya. Diba, lalo na po, hindi siya impeachable officer eh. Yun yung una talaga. Number two, hindi rin po siya kasama sa kaso, pero dinadamay siya, para nagiging collateral damage na po siya. And then, nadadamay na rin din po siya sa mga political propaganda from the opposing party in relation to that issue.
3: Pero alam ko dyan, meron siyang imbitasyon mula sa committee. Sa gitna po ng usapin, itinanggi rin ni Abayo ng inilabas ng Anti-Money Laundering Council sa House Justice Committee na ulat na di umano'y 6.7 billion pesos na bank transactions sa accounts ni Carpio. Paliwanag ng abogado, nagkaroon naman ng system error o bug sa banko kung saan ang dapat na 2 million pesos na transaksyon ay na-record bilang 2 billion pesos bago ito na itama.
7: Gulat din po si Attorney Manz nung yung na-deposit is 2 billion kasi supposedly 2 million lang po yan. So nagka-error yung bank, instead of 2 million ang nalagay nila 2 billion. Na-correct din naman po yan, so nalabas din yan and it was corrected to the proper amount of 2 million. So we're assuming now dun sa AMLAC report ay baka 4 billion yung nag-reflect based on that error alone. Kasi inflow and outflow po yung compute ng AMLAC eh. May problema yung AMLAC. Yung main problem talaga nila is yung pag-disclose nila ng information ni Attorney Manz, which is against dun sa Anti-Money Laundering Act. Kasi yung Section 8A po, yung most recent amendment dun sa batas na yon, absolute confidentiality eh, shall not disclose in any manner any information. So dun pa lang may mali na agad.
3: Si Attorney Neil Abayon, legal counsel at spokesperson Attorney Manz Carpio, ang mister ni VP Sara Duterte sa interview ng DZXL RMN Manila. RMN
2: Network News. Dating Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Sal Dico at ilang mga kasalukuyan at dating senador kasama sa mga inirerekomendang maimbestigahan at masampahan ng kaso. Kasama natin sa Balita Radyo Man Conde Batas.
8: Inirerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee para sa masusing investigasyon at sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal ang ilang mga kasalukuyan at dating opisyal na nakakaladkad sa maanumalyang flood control projects. Hindi man na isa-isa ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa talumpati ng Chairman's Progress Report ang mga pangalan ng mga rekomendadong pakasuhan, pero habang nagsasalita ang senador ay may mga iprinisinta itong slides. Mababasa sa slides na kasama sa ipinasasailalim sa preliminary investigation, fact-finding o case build-up para sa plunder, direct bribery, malversation of public funds at Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards ang mga sumusunod, dating Congressman Zaldico, dating Senator Bong Revilla Jr., Senator Jingoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Cheese Escudero, dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating Congresswoman Mary Mitzi Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, dagdag pa rito ang mga tinaguriang intermediaries, dating DepEd Undersecretary Trey Give Olivar, negosyanteng si Maynard Ngu, at kabilang ang mga tauhan umano ni Zaldico na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay, mga kontratista na kinabibilangan ng mag-asawang Pacifico at Cesara Discay, DPWH official sa Bulacan First District Engineering Office at Oriental Mindoro. Nakapaloob din sa report ang rekomendasyon para sa bank inquiry at pag-freeze ng mga assets. Samantala, sa talumpati pa ni Lacson bilang tugon sa mga pamumuna sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta na kasama si dating Speaker Romualdez sa inimbitahan sa investigasyon ng dalawang beses, pero dahil sa interparliamentary courtesy ay hindi mapipilit na humarap, habang si Kwa naman ay pinasampina at pinasyokos order, subalit no-show pa rin sa pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tata RMN.
3: Samantala, ginamit sa kauna-unahang pagkakataon simula 2024 ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ng Amerika bilang bahagi ng Balikatan Exercises. Ay kay Balikatan Exercise Spokesperson for the Philippines, Colonel Dennis Hernandez, ginamit ang Typhoon Missile System para magpakawala ng Tomahawk Missile mula Tacloban para puntirihin ang target area sa Laur, Nueva Ecija. Tinatayang nasa 600 kilometers ang pagitan ng Tacloban at Laur, habang nasa mahigit 4 40 minuto ang biyahe ng missile papunta sa target location. Sinabi ni Hernandez na ito'y bahagi ng precision-guided munition kung saan tinarget ang isang lugar na walang istruktura o residente. Ang Typhoon MRC missile system ng US ay isang mid-range missile system na kayang magpakawala ng missile mula sa layong 1,500 kilometers. Una nang kinundina ng China ang paghatid ng naturang missile system ng Amerika sa Pilipinas.
2: News. Grupong busina na bahala sa pagkaantala ng ayuda para sa mga drivers sa Iligan. Kasama natin sa Balita Radyo Manjid Ubarco ng RMN Iligan.
9: Ipinahayag ng transport group na boses at samahan ng mga Drivers at Operators Association o BUSENA ang kanilang malaking pagkabahala dahil sa hindi pa rin nailabas na ayuda para sa mga driver sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Jesse Sumailo, chairman ng naturang grupo, na natiling 0% pa ang tanggap na tulong mula sa Department of Social Welfare and Development gaya ng programang AX, habang nasa 40% na mga driver ang naghihintay na kanilang fuel subsidy mula sa LTFRB. Dagdag pa rito, wala pa rin katiyakan ang 3,000 pisong tulong pinansyal na una lang ipinangako ng lokal na pamahalaan. Dahil sa naturang pagkakantala at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nagplano ng grupo na bumisita sa tanggapan ng LTFRB at magsagawa ng kilos protesta upang hilingin ang katinawan ng kanilang mga hinaing. Kasama mo sa RMNDXIC Iligan, Radyo Man J. Lubarco, Tatak, RMN.
3: Isang junk shop dyan sa Cabuyao, Laguna ang nasunog. Alamin natin kasama sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Sang junk shop na nagayaman ng scrap metal, mga gulong at iba pa ang nasunog. Nagsimula ang sunog ng 12:20 ng tanghali kahapon sa kuwang video ni Rodolfo De La Rosa Custodio Jr. sa Barangay Balik, Cabuyao City, Laguna. Umabot ito sa ikalawang alarma. Dumating at nagresponde ang Bureau of Fire Protection Cabuyao, kasabay ang 7 fire trucks ng BFP at 12 auxiliary. Wala naman nasugatan ng sunog na mga sakyan na inakala ay may mga nakaparada. Tinatay ang nasa 2,500 square meters ang land area na pula ang sunog ng alas 3 ng hapon. Patuloy pa sa investigasyon ng mga kagawaran ng pamatay sunog kung ano ang naging dahilan ng biglang pag-apoy ng junk shop. Kasama mo sa Aramel Calabarzon, N106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Masada, Tatak, Aramel.
2: Ating balitang sports, Pinoy lifter Albert De Los Santos umubra ng ginto at World Junior Record sa Egypt. Mula RMN Sports, Niel Santua.
11: Matinding lakas at dominasyon ang ipinamalas ni Albert De Los Santos matapos kubrahin ang gold medal sa men's 71 kilogram class ng 2026 IWF World Junior Championships sa Ismailia, Egypt. Pinangunahan ng batang Pinoy weightlifter ang torneo nang magtala ng kabuuang 326 kilogram sa total lift matapos hatawin ng 139 kilogram sa snatch at world junior record ng 187 kilograms sa clean and jerk. Dahil dito, naiuwi niya ang dalawang gintong medalya at isa pang world title para sa Team Pilipinas. Nailaglag ni De Los Santos ang mga pambato ng Iran at Ecuador sa medal race upang muling ipakita ang lakas ng Pilipino sa international weightlifting scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN.
3: Hoy, sa mga maka Sarah G, ang popstar royalty natin, si Sarah G, buntis na ba? Kuya Sander?
12: Bamalay ko.
3: Eh si Myra J. Nasayaw ang magbabalita.
12: Kilala ko lang si Sarah D.
3: Si Sarah D. Okay, Myra J. Nasayaw. Go, Myra!
13: Usap-usapan ngayon online ng pregnancy rumors ng popstar royalty na si Sarah Geronimo. Kasunod ito ng bigla ang pag-atras ng singer sa katatapos lamang na Aurora Music Festival 2026 nitong Sabado, ilang oras bago ang kanyang performance. Sinang ilang netizens, baka raw nalaman ng singer na buntis siya bago ang concert kaya nagdesisyon na itong wag nang ituloy ang kanyang performance. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon si Sarah tungkol sa issue, pero una nang sinabi ng kanyang management na kinailangang magpahinga ng singer dahil sa health concern matapos siyang i-examine ng kanyang doktor sa rehearsals pa lang ng concert. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga fans at iba pang Aurora Music Fest goers na inaasahang mapapanood si Sarah bilang major headliner ng naturang concert. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak, RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
3: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, magandang umaga mga kasama.
12: The latest news.
14: All of those officers should resign immediately.
15: 70 plus million of our population had been vaccinated.
12: The hottest hits.